0: Po, kasi nga ito ho ay DPWH project, no? And in fairness po naman, MMDA po itong ating kausap. Yung mga underpass natin kahapon, ano ho naging problema dun, sir? Sa mga, ang tagal di pumababa ng tubig?
1: Opo, particularly yung Magallanes, Cated. Ayan po kasi ay catchment eh. Kung mapupunan nyo, kung kayo dumadaan dyan, yung tubig na galing sa extension, Pasong Tamo Extension, Pasong Tamo EDSA, dyan po talaga naiipon kasi medyo pababa po yan. May ginawa na po kaming sampit dyan, meaning okay lang po yun na maliit, kung saan itutusok yung mobile pump namin. Hindi pa lang po naiipwesto. Ipapump out po namin yung tubig dyan, papunta po sa isang lagusan ng tubig na makakapture naman po nung isa naming pumping station. Siguro po within the week, ayusin ko yan, Cated, para hindi na po maulit-ulit yung ganyan pong kalalim na pagbaha dyan po sa area.
0: Okay. Meron akong napanood na video dito ho sa, anong tripa ito? Itong sa may bandang Centro Escolar University po na nagbara?
1: Iyan po ay isa pong creek, Cated. Hindi ko lang po ma-recall yung exact name. Pero nag-overflow po yung creek na yan na nasa gilid po ng San Beda and CEU po.
0: Sa Menjola, Menjola ito.
1: Yung Menjola Bridge po. Yung po yung tinatagusan na Menjola Bridge. Diyan po ako graduate, kaya kabisado ko po yan sa San Beda.
0: Ano pong dahilan dyan kung bakit po nagbara yung tubig?
1: Meron po kaming nakitang isang obstruction. Para siyang mga ship piling po, Cated, na noong amin pong inimbestigahan ay parang preparation sa isang trabaho po na DPWH na I think may ginagawa po sila dyan eh. Na,
0: okay, so yung DPWH, meron silang ginagawa dito na hindi pa tapos na naging dahilan ng pagbabara ng creek.
1: Parang ganun po ang lumalabas, Cated. Kasi parang mga ship piling po yung naka impede na naharang po talaga yung tubig kasi makikita.
0: Nakita ko sa visuals eh. Opo, mayroon pong mga nag-post kasi na iba, no, na ilang pong mga individual, kaya ako nakita ito, no. At ikaw yung magtataka, bakit mismo sa ilalim ng tulay may mga nakabaon na mga sheet, no, ng mga bakal?
1: Opo, yan po ay kinomunicate naman po natin kaagad sa DPWH para po nga matingnan nila. At kung kailangan po ay, yan po yung mga ganyan pong obstruction, ay nire-recommenda po naman natin na tanggalin kaagad. Kasi po tulad po niya mga sheet pipes, siguro naman po, madali pong bunutin yan, Cated, kasi medyo lumalim po yung tubig sa CEU kasi nagpunta po doon CGM to inspect kung ano nangyari. At yan din po yung nakita si CGM Nictore.
0: Kumbaga po, iniwan ng kontratista ng DPWH, no?
1: Yung nakita ko pong picture, medyo may kalawang na po yung heat pile eh. So, hindi ko po alam kung matagal na po yun doon, Cated. Pero ngayon lang naman po nag-overflow yung yung pong particular na creek or ilog na yan. So, kaya ngayon lang din po namin na punat na may ganyan pong obstruction.
0: Yes, sir. Opo. Okay. Sige. So, sir, sa ito hong skyway natin, talaga pong napakaraming na late, no? At iba ho, naiwan talaga ng flights kasi nga tumuko dito dahil din sa hindi ho naman hindi makadaan sa ibaba, sa mga exit, no? Saan po particular?
1: Opo, kasi po, medyo lumabing.
0: Go ahead, sir.
1: Lumalim po yung tubig sa Pasay din area po, Cated. Dahil po, hindi rin nga po makalabas kaagad yung tubig. At yun nga po, yung ating mga bomba ay overwhelmed po. So, yung volume po ng tubig ay hindi po nakayang ilabas agad ng mabilis po. Tulad po ng dati. Kasi yan naman po sa Pasay, halos hindi na po masyadong binabaha po, Cated.
0: Opo, so particular po sa may Buendia, ano, yung mga exit Buendia, pa southbound po ito, at

0: doon sa area ng Bikutan din. If you remember, dati na po may problema dyan. Parang bumalik na naman po. Pati nga SLEX na barhan. Oo.
1: Patitingnan ko rin po. Kasi po minsan, kated, parang nanggagaling doon sa golf course yung ano eh. Patingnan ko lang po. Baka may problema lang po siguro sa
0: Villamor?
1: Sa drainage po doon.
0: Yan ba sa Villamor?
1: Po, dati po kasi doon, parang doon ang gagaling ang tubig, if I recall it right. Hindi ko po masabi for certain na yun nangyari po kahapon ay ganon din pong incident. Pero
0: opo,
1: patingnan ko po lahat yan, Kated. Inaaral naman po namin sa ngayon yung mga Binang area kung ano po ang dapat gawin.
0: So inaaral nyo sa ngayon, kapag po ganyan po ang nangyari na dilubyo, meron ba kayong after the incident po, meron kayong parang pagpupulong na gagawin to assess ano ba talaga nangyari sa mga problematic areas so you can address the problem? Today ba may meeting kayo,
1: po,
0: Chairman?
1: Although may Metro Manila Council meeting po kami mamaya, pero yan po, real time po, meron po tayong mga tinatawag na district, mga engineers po na assign na may kanya-kanya silang area of jurisdiction, kapit. Sila po yung nagre-report niyan doon sa mga under nila na mga pumping stations, yung lugar. At inire-report naman po yan sa atin real time. At tapos po, sila po mismo yung nagbibigay ng rekomendasyon dahil kapisado po nila yung area. Normally. So, lalo-lalo na po kung extraordinary po yung pagbaha. Meaning, wala naman talagang baha dyan, tapos nagbaha. Sila na po yung nag-determine kung ano po yung naging cause at ano po yung recommendation nila. At yan naman po ay pinupulong after po ng ganitong mga major event.
0: Sige po. So, kami po ay muli pong makikipag-ugnayan po sa inyo para nga dito po sa inyong magpapaliwanag sa ganito pong uri ng mga pangyayari. Salamat po na marami, Chairman, sa inyo pong panahon.
1: Salamat po at mag-ingat po tayo.
0: Opo, maganda umaga po. Yan po ang chairman ng MMDA.
2: Siguro naman bago matapos.
0: Maaari nga niyang sabihin po, DPWH po kasi.
2: Yung nga sinasabi niya, hindi naman daw nila. Hindi sa kanila yun.
0: So halimbawa nga ito, baka pwede nating ipapadala ko ito sa iyo, Big Boy Seth Velasquez. Ipalabas mo mamaya, yan ha. Malamang pupuntahan niya ni Sekreturo mamaya.
2: Secretary.
0: At pamumumurahin niya naman yung mga taga-DPWH.
2: Secretary kasi.
0: Kasi ito po ay yung tulay sa Menjola. Sa may CEU. Yan, sa may San Sebastian, Beda, sa kaliwa, kung nakaharap ka sa Malacanang, kanan po sa CEU. Ito yung tulay. Merong sino nag-iwan nito? Halimbawa lang po nga ito, di ba, ng mga kapabayaan itong mga taga-DPWH. Kasi nga daw po, mukhang may proyekto dito na parang ang sinasabi, booster pump daw ilalagay, pero tinenga po yung proyekto. Anyway, ganito po, sa oras na 11 minutes, let's make it 10 minutes only, after 8 o'clock in the morning, hatid po sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Thank you, Boss Max. Mas humuhupang ating damdamin this morning. Mas chillax po tayo.
2: Excellent.
0: Dahil nga po, panalo ka naman talaga. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, quality ang coffee beans at puno yan ng zaanto na nanggagaling po sa mangosteen na mainam po sa ating pangatawan. Boss Mastery Coffee, available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Salsa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee, panalo ka. Sarap magkape. Mga kapatid, ang ngayon sa Philippine Star, ang kanila pong editorial ay wanted flood control, ha? Dito ho may mga binabanggit sila kagaya po dyan sa Marilao, Bulacan, yung pong ito ho pala dalawang buwan lamang, ha, na river wall, mga kapatid, bumigay ka agad. As usual, project ito ng DPWH, etc., etc., no? And sa column po naman ni Ma'am Iris Gonzalez, binabanggit niya, ito daw pong budget para po sa pamahalaang Marcos ay umabot po, mga kapatid, ha, sa 1.2 trillion pesos. Panahon lang ito ni Marcos, hindi pa siya tapos. Next year, meron pa siyang hinihinging budget ulit sa flood control. 1.2 trillion. Panahon ni Duterte, 578 billion pesos on flood control, ha? Kapag yan ay ating tinotal, 1.78 trillion pesos. More or less po yan, mga 9 years mahigit. Okay? 1.78 trillion pesos. But wait, humihingi pa ho sila ng karagdagan. Kaya nga isipin mo, no? Sa nilaki-laki ng pera, ngayon, sasabihin naman, kailangan daw ng drainage master plan.
2: Oo, dahil yung current drainage system daw natin, aminado naman si Artes, hindi kaya.
0: Oo naman.
2: Yung volume ng ulan na nararanasan natin ngayon.
0: Kasi nga, ang iba dyan, maliliit pa. Pero, kung inyo maaalala, merong pagkatagal-tagal ng mga proyekto dyan sa Maynila.
2: Mm.
0: Hindi ba?
2: Mm-mm.
0: Yung pagkalalaki na mga pwedeng dumaan yung bus.
2: Oo, na tubo.
0: Ang tagal. Natapos niyan. Yan yun eh.
2: Oo.
0: Ayan yun yung mga proyekto. Noong pa, panahon pa ni Babe Singson yan, sinimulan. Ang tagal matapos yan. Yes, ma'am. Pero ngayon po, di ba, natapos na ito.
2: Natapos
0: pero,
2: na?
0: Baha pa rin dyan sa may bandang Espanya. Yun ang dapat mang ano nito eh.
2: Ang pag-aralan
0: ang
2: nila.
0: Ang pagkakaalala ko, ginawan din po namin ng report yan kasi nga natengga yan, yung iniwan niya ng kontratista eh. Pinabayaan ng matagal. Ang tagal po natin, ganyan. Pero natapos din. Anyway, eto lang po. Ayokong ubusin pong ating oras dito po sa pagbabalik-tanaw sa mga nangyaring kapabayaan sa mga proyekto. Gusto ko lang pong sariwain po ang inyo pong alaala na ang budget po, mga kapatid, ha, sa flood control for Metro Manila sa loob lamang po ng halos 4 na taon, ha, ay umaabot na po, mga kapatid, sa, eto po yan ha, ang flood control projects budget po for Metro Manila ay umaabot ng, magmula po ito ho, mga kapatid, ay sa loob lamang po nitong 2022, 23.6 billion. Metro Manila lang po ito, 2022, 23.6 billion. 2023, 22.4 billion. 2024, 27.3 billion. 2025, aba eh, mas malaki. 33.8 billion pesos. So sa kabuuan po, 107 billion 200 million 202 million 610,000 pesos. Yan ang budget. Ito ha, ito ho yung budget mismo. Ha, na inilaan at nagasta sa Metro Manila. Ang implementing agency nito, DPWH.
2: DPWH. Okay.
0: So sa laki ng halagang ito, kailangan pa daw ng kung ano-ano mga bagay-bagay. Okay, sige, fine. Pero ang tanong nga din eh, ito ho bang si Ginoong Vince Dizon, magmula nung siya'y maupo, talaga bang nag-imbentaryo na ho sila? Diba? Sa lahat ng proyekto, kasi nga sinasabi nga dito, kasi may ghost projects, hindi lang po sa Bulacan, sa iba't ibang mga lugar, mag-iimbentaryo. Naalala po ninyo, sa amin naging panayam sa kanya na kailang ulit siya na mag-iimbentaryo. Nung kasagsagan po ng flood control scandal, nung magsimula po itong sinasabing usapin po ng pag-iimbestiga, pati po sa mga nagdaang administrasyon, nasan na yung audit ninyo? Kasi kung per region ang audit ninyo, asan na ito?
2: Oo.
0: Kaya ngayon po na budget season, singilin nyo si Vince Dizon. Sa budget season ngayon, bago ho aprobahan itong hinihingi nila na panibagong pera, nangako ka ng audit eh. Hindi ba? Balikan niyo mga balita, nangako siya na iisa-isahin nila. Ang sabi nga po, 10,000 mahigit na projects yan eh. Iisa-isahin daw nila ang lahat ng mga flood control projects. 10,000 yan. Kaya nga sinasabi, taon ang bibilangin mo dyan. Dati-rati kasama nila NBI. Di ba? Pati nga doon militar, hihingiin nila ng tulong. Kasama nila itong, di ba, nag-iikot-ikot pa sila, tututuro-turo pa sila dyan. Hindi ba? Ang dami nilang pinuntahan mga lugar. Yung pala, sorry po, performance lang. Kasi wala naman tayong nakita ng report niya. Meron bang isunumiting report?
2: Oo. Wait lang daw po sa report eh, mas una yung ikot bago yung report.
0: Anyway, so ito mga kapatid, 107.2 billion.
2: For Metro Manila.
0: For Metro Manila alone. But wait, there's more. Mga kapatid, tayo pa'y umutang. Umutang pa po tayo mga kapatid, ha? Ah, ito po ay nagkakahalaga ng $500 million. 25 billion more or less at that time sa palitan. Ito po ay para sa Metro Manila Flood Management Project. World Bank ito at Asian Infrastructure Investment Bank panahon ni Digong. Maliban doon, umutang ka pa. Pero ito pa rin po tayong kahapon. Naunawaan natin talagang kapag nagsobrang volume, talagang masusukul ka, di ba? Pero ang tanong nga po natin, magmula noon hanggang ngayon, nag-improve ba? Pag sinabi mong Ondoy, with all due respect, yung Ondoy po, tuloy-tuloy yun, as in tuloy-tuloy.
2: 24 hours yun, na dire-diretsong ulan.
0: At yun talaga hong karimarim-marim nga kasi, ano ho yun, talagang historic yung kanyang sobrang buhos at tuloy-tuloy. As in, pati NLEX, SLEX, Barado at that time. Ito hong sinasabi na nangyari po kahapon mga kapatid, mangyayari pa rin ito. Kaya nga, siguro pinakamainam tayong lahat eh humingi po ng report, ng audit dito. Asan na itong mga proyektong ito? Ah, basura! Kasi natatambakan ng basura. Hindi sila nauubusan ng katwiran. Hindi ba? Para sa mga taga-Bulacan lang din, mga kapatid. O sige, dyan lang tayo muna kasi naroon pa tayong importanteng panayam. Babalikan ko mamaya ito sa punto nga po nito ho namang pagsisihon nila sa basura. Alright, kasi nga uulitin ko ha, pinakamainam po ngayong budget season, kung nakikinig po itong ating mga kagalang-galang, lalo na po yung mga totoong oposisyon. Kasi may mga nagpapanggap lang na oposisyon eh, na kunwari nasa minority, pero majority naman sila. Kasi ngayon, kitang-kita mo sa Kongreso kung sino ang totoong oposisyon. Sino yung totoong tumatayo para kumwestiyon ng mga tamang dapat na kwestiyonin. Alright, yung iba ho dyan, sorry po, etuta. Alam niyo ho yun? Nga, alam niyo ho yun? Yung bang sunod-sunuran lang, doon sa majority, kahit nagpapanggap na umano ay minority, with all due respect sa mga tuta.
2: It's a no-chill Tuesday, mga kapatid. Kasi nga naman eh, siguradong yung gigil mo, yan din ang gigil kahapon ng mga stuck in traffic. Totoo yan, ha? Nung mga naglakad sa baha. Yung mga hanggang ngayon, di pa nakakauwi ng bahay. Meron daw.
0: Ha?
2: Oo, may mga nag-message dito. Hindi. Meron daw mga area. Halimbawa,
0: sa iba umuwi yun.
2: Sa Village East Cainta, ang taas pa rin ng tubig.
0: Ang sinasabi ko dito, bago aprobahan itong hinihingi na laman nila Vince Dixon, singilin nyo muna. Asan na yung kanyang sinasabing audit? Hindi ba? Hihingi ka naman ng panibago, saan mo na naman dadalhin ng pera? Hindi ba? Alright. So yan po muna ang ating pong patikim po dito po sa ating dapat na pag-usapan ngayong araw
2: at
0: na ito.
2: At syempre, kagaya pa rin dati, bukas po ang aming programa para kay Secretary Vince Dixon. Namimiss ka na namin dito. Baka naman mapagbigyan mo kami kasi kaliwat ka na, nakikita ka namin kung saan-saan, lalo sa mga podcast guestings. So sana dito rin po, kagaya ng dati, Sec Vince, mapagbigyan mo rin kami para sa mga katanungan na ito. Kasi nangyari kahapon, ang binabanggit ulit ni MMDA Chairman Artis ngayon, hindi kaya ng drainage system, nasa master plan ulit tayo ng drainage system. So, paano po? Kailan po kaya yan?
0: Mga kapatid, eto ho muna sa lahat po ng ating mga kababayan sa abroad, ano po, ito ay napaka-importante rin para ho convenient sa atin and very practical din, mga kapatid. Ha? Sa lahat po ng mga Pinoy sa abroad, ang tanong kayo ho ba'y meron ng BDO Kabayan Savings? Kung meron na, abay download na ng BDO Pay App Now na. Ito ang payment app ng BDO. Mag-sign up and link ang inyo pong mga BDO Kabayan Savings para nga po magamit agad-agad. Basta lamang may laman ang Kabayan Savings mo. Libre lahat ng transactions gamit ang BDO Pay. Send money, libre. Magpadala po sa ibang mga BDO account, ibang banko or e-wallet, no fees. Libre, wala ng InstaPay o PesoNet fees. Magbabayad ka ng bill sa Pilipinas, libre dahil walang service fees. Mag-check ng balance po sa iyong mga account kahit nasaan ka pang banda sa buong mundo, libre, free. O diba? Kaya sa BDO Pay, libre po lahat ng transactions. Hashtag BDO Pay muna. at i-download ang BDO Pay App now na. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, pumunta po sa pinakamalapit na BDO branch to open ng inyo pong BDO Kabayan Savings. O diba? And BDO is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas at ang mga deposit po insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. Alright, yan nga po ang alagang kabayan hatid ng BDO Kabayan Savings. Download na ng BDO Pay App now na and True FM. Tangkilikin po ang free services. Yan, alas 8:22 mga kapatid, abangan. Singit po natin to, Madam Chair, Your Honor.
2: O may message yung tatay ni Seth, si engineer. Sabi niya, siguro iniwan ng contractor yung sheet piles. Yun ang sinasabi niya. Baka bayad na, kaya dead man na. Yun ang sabi ni engineer.
0: Eh,
2: no?
0: Ang tanong dyan,
2: invested siya sa mga ina-explain mo.
0: Nasaan na yung DPWH project manager na dapat nag-i-inspeksyon doon sa proyekto?
2: Man. Correct.
0: Di ba? Hello! Sandali lang.
3: FM. Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka!
4: Para sa akin, ang tunay ng public service ay ang sincerong...
5: B107.9.
6: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
8: Happy! Everybody is happy!
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Rafi Tulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga

0: Hindi lang naman sa Maynila umiikot ang kwento ng Pilipinas kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosin, Teleserbisyo para sa Pilipino.
1: Pag komportable ka na sa buhay mo, money does not buy happiness anymore.
2: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry and they will have good careers.
3: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo. You have to build your character.
4: Yeah.
3: Ito masabi ko.
5: Your surname is Ayala.
2: Yes.
5: And you work for Ayala.
2: Yes.
5: Are you related with the Ayalas?
2: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
6: Tandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.
7: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim. Para yung itanin nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleserbisyo para sa Pilipino.
8: Napaka-importanteng issue ha, para lang mabigyan po tayo ng guidance dito sa usapin po ng solid waste management. Sino ba talaga dapat ang responsable dito sa mga basurang nakikita ho natin na palutang-lutang po sa karagatan at maging sa ating ilog? Si Attorney Dwight Hilario Ramos po ang isa sa mga commissioners ng National Solid Waste Management Commission. Magandang umaga po sa inyo, Attorney.
9: Good morning po, Sir Ted, at sa lahat na nakikinig.
8: Opo. Paumanhin po, no, kasi kinakailangan namin kayong gambalain kasi nga po dito po sa issue nga ng nakita po natin mismo ang Pangulo na ho ng Pilipinas ay nagsasabi na meron tayong problema po, no, hindi man niya inaamin, krisis nga po sa basura. Kayo po ay nakaupo sa komisyon, di po ba?
9: Yes po, okay. As a private sector representative.
8: Kayo po ay representing EcoWaste, di ba?
9: Hindi po. The Coalition of Solid Waste Management Providers as one of the three NGOs.
8: Okay. I'm sorry.
9: Although, as of the present po kasi, ako pa lang po yung may appointments. Kaya I try to represent everybody na rin.
8: Okay, sige. I'm sorry kasi ako'y nalito lamang doon sa taga EcoWaste. Anyway, Attorney, kailan kayo huling nag-meeting ng commission?
9: Regular po ang meeting namin. Just today, we have another meeting and every month, we do have an EXECOM meeting twice a month. Mm-hmm. And then, may inbound meeting po kami every end of the month.
8: Okay, sige. Meeting kayo ng meetings. Sa inyo hong pag-meeting na iyan, meron ho ba kayo na pag-usapan na kung nagkaroon na po ng inventaryo, kung sino pong LGU ang meron na po talagang mismo solid waste management program, sino po ang tumutugon sa kanilang responsibilidad at sino po ang errant o hindi sumusunod?
9: Meron naman po. And actually, we do monitoring. Unang-una po yung approval ng 10-year solid waste management plans ng mga LGUs ay sa amin po dumadaan yan. Part of our work is to approve it. And after approving it, then we monitor also compliance.
8: Okay, compliance. So, dito ho kasi, ano po, binabanggit po mismo, as you know, Attorney, doon po sa section ho, tungkol po dito po sa role ng mga LGUs. Ang binabanggit dito, LGUs shall be primarily responsible for the implementation and enforcement of the provisions of this act. And then, ang binabanggit po dito, yung segregation and collection ng solid waste shall be conducted at the barangay level. Meaning po, dapat talaga hanggang sa barangay level. Ito hong sinasabi nyo na kayo po ay meron ng mga pag-aaral kung sino po ang compliant. Talaga pong lahat ng barangay na check po ninyo?
9: Yes, ganito po kasi, no, Sir Ted. Compliant in terms of having the plan. But the execution itself, yun, nagkakaroon po ng challenges tayo dyan. Mm. But as a policy-making body, we also endeavor to help them every time.
8: Opo, kasi attorney, we have 42,000 mahigit na mga barangay nationwide, right?
9: Totoo po yan.
8: Okay, kasi ito lang po, no? Simple lang pong kaisipan nito. Pardon po, baka masyado pong simplistic ang ating thoughts dito. Yung pong mga naglutangan na mga styrofoam, mga plastic, etc., ang binabanggit po dyan, ang source, ay posible yung mga nasa coastal areas, no, na mga kabahayan. Tama? Opo. Do you agree? Most likely?
9: Most likely, yes.
8: Opo, opo. And then, yung pong ibang, minsan po nagagawa sa may bandang na Navotas, na iipon po, nang gagaling po naman ito doon sa mga estero kung saan po ang mga source ng sinasabing pagtatapon ng basura ay yung mawalang galang lang mga nakatira sa gilid ng estero na ang tawag nga po, sorry po for the word, no, yung mga squatters. Yan ho ba ay, alam, I'm sure, alam din po ninyo, ano po?
9: Totoo rin po yan.
8: Okay, opo. So, ang tanong nga po dito is that yung mga sulok-sulok na mga barangay na iyan, yung pong mga nakatira sa estero, sino ho ang dapat na pumunta doon para mangolekta ng basura? Kasi that's the responsibility of the barangay, di ho ba? Para hindi magtapon doon sa ilog, dapat may kumukolekta ng barangay. Ang inyo po bang komisyon, hanggang saan lang kayo para malaman natin na compliant itong mga barangay na ito?
9: Yeah, ang compliance po kasi with the barangay is of course yung collection po kasi nakalagak po yan under the city or municipality. So sila po yung may primary responsibility. But then before that happens, yung barangay naman ho, meron tayong barangay ecological council or committee doon po sa barangay that takes care of the environment. At sila po yung tumutulong sa city or municipality sa pagkolekta. Kasama na po dyan yung pag-operate ng MRF, pag-operate ng composting facility kung posible po sa kanilang lugar. And then of course, yung pag-collect separately. Most of the barangay should be riding with the truck and making sure that pagka na-segregate na po sa bahay at kukolektin na po, ang collection po nito ay dapat separate collection din.
8: Oh, yung nga ang ideal, di ba? Yung nga dapat ang ginagawa po. Pero we have 42,000 barangays, specifically po sa Metro Manila at kalapit na mga lalawigan. Yung nga po sinasabi ng iba eh, na wala pong nangungulekta ng basura doon sa mga loob-looban. Pati ho sa Maynila, actually, hindi na po inaabot ng mga basurero eh. Kaya po, sabi nga ni Pangulong Marcos, tama din naman siya, paano mo mumultahan itong Pilipinong ito sa pagtatapon ng basura kung wala naman siyang dapat tapunan ng basura at hindi naman kinokolekta yung basura sa kanilang lugar. And that's my point now, sir, sa komisyon. Kayo sa komisyon bilang policy making body po at kaninyo kayo nag-aaproba ng mga planong-planong ganyan, sino ho ba ito? Kanino bang responsibility yan kung sakasakali po na talagang masiguro na yung mga nakatira doon po sa mga squatters area hindi nagtatapon ng basura sa ilog o kung saan-saan lang at may dapat kumolekta ng kanilang basura?
9: Klaro po yan. Sa Republic Act 9003, it's the responsibility of the local government units nga po, including the cities and municipalities and the province, and down to the level of the barangay.
8: So, yun nga po, responsibility ng LGU. Halimbawa po, sa Metro Manila po, saang lugar may pinakamarami pong squatter?
9: Halos lahat naman po, but of course when we talk about them, Manila probably is one. Quezon City, marami rin po tayo.
8: Opo. So ang tanong po dito, sa mga lugar po na sangkater ba ang mga tinaguri ang maharit ang tagalungsod? Sino po ang dapat umalam kung meron ba hong umaabot na mga basurero doon sa mga barangay na ito, particular po yung nakatira sa waterways?
9: LGU po, yung barangay. Barangay captain at saka yung meron pong kagawad dyan na in charge of the environment. Siya yung normally nagiging chairman po nung kanilang barangay ecological council. Opo.
8: So sige, so barangay kapitan nga, barangay chairman at perhaps no yung LGU mismo. So paano po yan kapag hindi po ginagawa ng barangay officials o maging ng LGU ang kanilang responsibilidad? Sino po ang dapat sumita?
9: Dapat po kasi ang barangays are under the supervision naman ng LGU. Mm-hmm. Yung ating local chief executives are the ones who should do something about it. Yung mga nasasabi mo kasi Sir Ted, like yung sa mga areas nga na maraming informal waste sectors, talagang hindi ho makapasok ang truck dyan. Ang kuminsan, swerte na po kung makapasok ang kariton. But definitely, ang ginagawa naman ho namin dyan at we advise the LGUs is may collection point naman po sa may labasan para yung taon po, syempre, doon na lang po nila dadalhin paglabas nila kasi hindi nga ho makapasok. Some areas, medyo masipag-sipag ng konti. Yung basurero po po ang tatakbo sa loob. Although sometimes, yun din po, nakakaproblema din because the danger din and the safety and the health. So, ang dapat po noon ay kung hindi mapasok ay ilabas po nung residente or nung informal waste sector. Unfortunately, karamihan nga po, kung malapit sa ilog, baka itatapon na lang po doon kaysa dalhin pa sa kanto.
8: Ayun nga po, no, ang ating po pinag-uusapan, attorney, ay yung ideal setup, no, yung pong compliant na mga barangay at official at may malasakit dito nga po sa ating pong batas sa pinag-uusapan. So, again, pupuntahan ko po yung tanong na, paano po kung mismo yung LGU pabaya? Sino ba ang nagkakaroon dyan ng assessment? Sino ba ang actual na nag-i-inspeksyon, halimbawa, sa mga loob-looban po ng barangay at nagtatanong doon kung umaabot ba doon ng basurero? Kasi nga po, yan ang pinakamalaking problema po. As you know, ano, panahon pa po ito ng mga nagdaang administrasyon na ang pinakamalaking basurahan ay ang mga ilog.
9: Opo. Multi-agency po yan. Nandiyan ang DILG, nandiyan ang DILG, nandiyan ang DNR. Kahit nga po batas, yung ating judiciary, nandiyan din po. Dito lang po sa binabanggit ninyo na Metro Manila, Manila Bay, meron po tayong continuing mandamus yan really to prevent the waste from going into the Manila Bay. Yun nga po, the challenge is great at pagka nasa ground na po tayo, ang dami hong mga pangyayari at ang daming mga circumstances na talagang dapat na nagpapahirap naman ho talaga sa atin. The MMDA also has some supervision dahil syempre yung waste disposal nasa kanila po. We've helped each other maglagay po ng CCTV diyan ng huli, manghuhuli. Pero alam niyo naman po, talagang kuminsan napakatigas din po talaga ng ulo ng ating citizenry.
8: Pero hindi ho ba kapag matigas ang ulo ng mamamayan, dyan na po papasok ang gobyerno?
9: Tama po. So there are penalties that can be imposed and pwede silang huliin at mag-render ng service, community service, or they will have to pay penalties. Yung penalties nga po, as part of the work we are doing, adjustment, with the advent of inflation and human repatriation para maging attuned. Otherwise po, talagang napakababa na because it was about 25 years ago when the law was made.
8: Yes, 300 piso po ang sinasabing pinakamurang multa dito. Pero bottom line nga po, sir, no? Sa tinagal-tagal po nitong RA 9003 na ito, meron na ho bang LGU na naparusahan?
9: Meron naman po. As a matter
8: saan po yon? Sino po yon?
9: Hindi ko lang po ano
8: meron na ho bang mayor na kinasuhan for violating this particular Republic Act? Meron na ho bang particular na bar po? Go ahead, sir.
9: Meron po sa Nueva Ecija and other areas. Marami naman po because at some point in time, I was not part of the commission yet, but I know na based on our representations at that time, ay marami hong filan ng kaso sa ombudsman. And unfortunately at that time, and ngayon, unfortunately, wala na po tayong environmental ombudsman pa ulit.
8: Opo.
9: At that time, gumana naman po yon. At may mga nakasuhan po talaga.
8: Opo, attorney, ang baka binabanggit yung nakasuhan doon sa landfill issue. doon po sa open dump site issue. Alam po natin meron 'yan mga LGUs, no? Nag-operate ng open dump site sa kawalan po ng landfill, ano? Pero yung binabanggit ko po dito, yung koleksyon ng basura na kanilang responsibilidad, lalo na po doon sa mga lugar po na nando doon ng urban poor. With all due respect, ah, hindi ho naman lahat, no? Yung tinagurian nga po ng mga maralitang tagalunsod, yung pong tinagurian pong mga squatters. Meron na ho ba?
9: Baka po, I do not recall any. Mm-mm, but alam niyo po, Sir Ted, kasi no, if we talk about that mandate, tingin ko naman personally that the LGUs are doing their share and doing their job. Ang problema po talaga napakahirap talaga. I would think pag hindi nila ginagawa yung trabaho nila, ay mas malaki pa ho ang problema natin sa ngayon. But because they're also doing their job, may mga collection efficiency data naman ho tayo and collection coverage, kahit pa paano, nagagawa naman po, substantially. But definitely, pagdating na nga po dito, pag bumagyo at nagpapasama na lahat talaga ng mga violations na yan from all over, talagang lumalaki yung problema at it's another wake-up call. Actually, yung sinasabi nga natin, hindi lang naman ho Manila Bay, hindi Paranaque. If you go to Palawan, certain areas, if you go to Siargao, ganun din po. Pagdating sa coastal, makikita nyo, ang dami-dami ho talagang basura. But if you will take a look at it, marami rin ho basura doon, hindi atin. As far away as Vietnam, as far as away as countries.
8: Wag na ho natin puntahan yung Vietnam po o Indonesia o China sa isyong ito. No? We just focus on our own waste ho muna, attorney, with all due respect. Puntahan ko po itong non-environmentally acceptable products. Opo. 25 years na po itong batas na ito. Hanggang ngayon po wala pa rin listahan.
9: Well, meron naman ho. Merong maliit na listahan. We're trying our best to come up with a longer list. As a matter of fact, this is not only our own initiative, but this is specifically said under the law and mandated na po. Nag-file na po ng kaso against the National Solid Waste Management Commission, and we were already mandated to do, as you are saying. Meron po tayong iba na. Meron na po tayong list.
8: Asan po yung list, attorney? Where's the list? Kasi po ang nag-file diyan Oceana about three years ago, mandamos pa ho ito, no? Para lang ho sa listahan na hinihingi ng batas. Opo, ang nasama lang po sa listahan na 'yan ay yung pong sinasabi na straw. Opo, other than that, wala na po. Meron na ho kayong bagong listahan, attorney?
9: Available naman po ito. The products like paints. Ano na po yan, which have beyond the lead limit exceeding 90 ppm, toy school supplies, children's accessories na meron din hong tolerable limits that are set. So water pipes with lead and lead
8: po. Attorney, baka po medyo confused po tayo. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung sachet.
9: We're talking of a list, and ito nga po yung first list, including feeding bottles and CP cups, yan, children's article containing bisphenol or BPA. So yun po yung existing list as of now. And then dito naman po sa National Solid Waste Management Commission, under our mandate and as ordered by the Court of Appeals under the case that was filed by Oceana, ito na po, may list pong binubuo at ginagawa, and we are complying with the court decision.
8: Opo, list na binubuo o ginagawa, so ibig sabihin po hindi pa po buo, hindi pa gawa.
9: Yes po, matagal na proseso, also because it is mandated under the law that we should comply with the process, dahil syempre economically, practically, malaki ho ang epekto nito, and so we are doing what needs to be done.
8: So, sir, ito po kasing batas ay pinirmahan po ni Pangulong Gloria Arroyo noong pong Enero 26, 2001. So, ngayon po ay 2026 na. So, 25 years after the enactment of the law, hanggang ngayon po yung listahan di pa tapos.
9: Yes.
8: Okay, sige sir. Opo. Yes, sir. Yes, sir.
9: Unfortunately.
8: Yes, sir. Yes, sir. And then... hindi na ho ako magtatanong po kung bakit ang tagal po na mabuo ang listahan na ito. Although, doon po sa batas din, Di ho ba dapat po may panuntunan kung kailan dapat mabuo yung sinasabing listahan na hinihingi po ng batas?
9: That's why from my end naman, I think substantially we're trying to do everything we can.
8: Opo.
9: And yun nga po, the courts have stepped in. So we're trying our best. And so ito, puspusan po yung ginagawa namin.
8: Opo.
9: We're coming up with about 35 items already. We're doing the life cycle analysis and also the economic studies and the consultations with the help of other agencies as well.
8: Okay, sige po. So, attorney, ito pong inyong pag-meeting na ito, lahat po ng mga taga iba't ibang departamento, na-attend naman sila? Ano po?
9: Yes po. Yeah.
8: Opo.
9: They have their representatives in the commission.
8: Opo. Saan kayo kumukuha ng budget ninyo sa commission?
9: Yun nga po. Very sadly, yung budget po namin, we're still working on it 25 years after. But may support naman po kami from DNR because yung secretariat namin ay nakalagat po sa EMB.
8: Okay.
9: And very efficient and very effective naman po sila. But for the commission itself, alam niyo po, the RA 9003 needs to be improved. Nagpapatulong nga rin po kami sa Congress because although they said at the very start they will give 20 million to the commission, that never happened because of some gaps in the law. Wala naman po kasing na-set up na plantilla position. So there's no responsible officer and in a way, meron naman pong penalties but the penalties are not with us, it's with the local government unit. So
8: opo,
9: hindi po ma-replenish yung fund na yan. So it has been a challenge. And so talagang napakahirap naman po sa amin.
8: Opo. Sige po. Attorney, salamat po sa inyo pong panahon sa amin pong programa, sa ating pong naging talakayan sa napaka-importanteng isyong ito. Thank you po, attorney.
9: Maraming salamat din po.
8: Opo. Thank you, attorney Dwight Hilario Ramos po, ang isa sa mga commissioner daw po. Ang kanyang kinakatawan sa nalimutan ko. Again, yung kanyang kinakatawan ng private sector, pakibalikan nga lang siya. Diba, tama? Siya ay naandoon sa... sinabi niya kanina, siya ay kumakatawan sa mga... sa mga manufacturers ba ng plastic? Pakitanong mo nga ulit. Please lang, pakiclarify lang na ano kanina. Sorry po, na-miss ko. Nabanggit niya kanina yung kanyang sektor na kinakatawan. Dahil nga po, bago daw ito ngayong komposisyon ng komisyon... Kaya din daw po, halos yan ang kumakatawan doon po sa private sector. Kunin mo nga, sorry po, sorry na na-miss ko lang yung kanyang sinasabi po kanina. Well, anyway, so, ano ho ba ang buod ng ating po na pag-usapan? Eh kasi nga, mga kapatid, hindi natin maitatanggi kahit doon sa amin, yung ilog namin doon, eh perwisyo, kasi nagbabara lagi sa amin, sa dinadaanan ko. Kapag malakas ang ulan, meron kami maliit na ilog doon, okay, na
4: umaapaw
8: kasi po nagbabara yung sangkaterbang basura.
4: Oo.
8: So ilog yun. So ang presumption mo, saan ang gagaling yun? Kahit na baybayin mo siya, meron siyang portion kung saan po ito ay ilog na namumutik-tik ang mga informal settlers.
4: May mga nakatira.
8: Okay. It's the responsibility po mismo kasi ito rin po yung mga binabakwit kapag ho nagbababaha. Yung nakatira sa gilid ng ilog na bawal tirhan. Pero hanggang ngayon, pinapayagan pa rin nila mayor, di ho ba, nila congressman, nila practically the mayor, kasi nga boto. Hindi nila ma-relocate kasi sa napakaraming kadahilanan, etc., kesyo malayo, kesyo ano, but definitely po, boto. Diba? So ang tanong nga din eh, gaya po ng akin po mga nakausap din, na sinasabi na hindi naman umaabot sa kanila yung basurero. So ang tanong nga ho din eh, sa dinami-dami po, sa ilang pong daang libo na mga kabahayan, tinanong mo na kung sinong kanya kinakatawan, pakibalikan mo lang please. Oh, sorry ah. Sa daang libo nakatira along the estero, ang tanong mga kapatid, lahat ba ho yan ay napupuntahan ng basurero? Si attorney mismo sinasabi, hindi ba, hindi talaga naaabot yan.
4: Hindi
8: pero
4: siguro.
8: Si attorney nga po, sabi nga, siguro nga si attorney is, you know, kumbaga sa baso, kaya ay kalahati ang laman, ang pagtangkilik mo dyan ay half full, hindi half empty. Counter blessing. Kahit papaano, malaki na daw po ang improvement. Hindi ba? Pero yung nga po ang tanong, kasi hindi matitigil ito eh. Hindi matitigil hanggat hindi po ginagawa ng lahat ng responsable sa pagpapatupad ng batas. Kasi ito po mga kapatid ay ilang pahina, 52 pages ito. At dito, in fairness, nakadetalye, hindi pa kasama yung IRR. Nakadetalye ang lahat ng dapat na gawin nila sa komisyon, pati Provincial Solid Waste Management Board, may municipal, may city, may barangay, etc. Pati yung mga kapatid, yung funding nito, sinasabi na yung LGU mismo, ang dapat po na napopondo. Hindi po ba? So, yung nga po ang ating ngayon tinatanong sa lahat ng mga LGUs. Totoo ba ang sinasabi ni attorney na lahat tayo hanggang barangay level mayroon ng solid waste management board?
4: Oo.
8: At meron po tayong mga tauhan na siyang nangangasiwan ng garbage collection sa bawat barangay?
4: Oo. O, yun ay puro salita lang at nasa papel lang. Oo, kasi yun ang sinasabi niya, nakailang ulit ka ng tanong eh, paano masisiguro na talagang... Kumbaga, inagpapatupad kung ano man yung nasa batas na. At sinong sisita doon sa barangay officials o sa isang barangay kung sakali mang hindi nila na ipapatupad yung mandato nila. Hindi ba? Nasisiguro na talagang yung mga nagtatapo na paparusahan.
8: Si attorney
4: pala. Sino magbabantay doon?
8: Si attorney pala'y kumakatawan doon sa mga basurero. Doon sa mga garbage collectors.
4: Oo.
8: Yung mga garbage. Itong mga...
4: Yung namumulekta ng basura natin.
8: Yung mga may ano, mayroong mga kontrata sa gobyerno, sa LGUs
4: yes.
8: na paghahakot ng basura. Yun pala ang kanya pong sector na kinakatawan saka, dito sa komisyon. Anyway,
4: tinatanong mo kung napupuntahan yung mga nakatala sa estero kung nakakolekta ba basura. Tayo nga, hindi regular ang collection eh. Once a week, sometimes twice a week, minsan thrice a week, di ba? Minsan, actually sa amin once a week lang. Pagka ganitong maulan, every 2 weeks na. Meron na alala ko 2 years ago, dumaan din ang bagyo, isang buwan di kami nakolektahan ng basura. Paano pa yung mga nakatira sa estero? Saan nga nila itatapon ng basura nila?
8: Pero pag magpapasko, araw-araw.
4: True. Every 2 days, magpasko, ano?
8: At doon din, minsan, may mga subdivision na kinakailangan mo medyo bigyan si basurero.
4: Para favorite ka.
8: Mawalang galang lang. Kasi unang-una, para hindi niya binabasag yung iyong investment na malaking basurahan na kulay berde na mamahalin.
4: Kulay berde sa inyo.
8: Kasi mamahalin yan eh. Yung basurahan mo na may gulong.
4: Para hindi niya ibabato, no?
8: Kasi pag
4: yan ang
8: binabato, nababasag. Ngayon, hindi mo na siya mababalikan. Sino ba yung basurero na bumasag nito?
4: Correct.
8: Ngayon, para mas cost efficient, kung babayaran mo na lang yung basurero, aabutan mo ng 100 sa bawat koleksyon kasi inaalagaan niya yung basurahan mo.
4: Ito, maganda bigay nito.
8: Diba?
4: Hindi
8: so, ibig sabihin,
4: yan.
8: Mas cost efficient. Kasi
4: saka,
8: 1,000 ang halaga nun eh.
4: Tsaka uunahin ka sa koleksyon ng basura. Pagka may partner.
8: Laging may space.
4: Laging may space. Pag wala masyadong abot, next kuha ka na. Depende pa kung iikutan ka ulit.
8: Tsaka minsan din, di ba, halimbawa, nagtabas ka ng iyong mga halaman. Sasabihin, hindi kasama sa kinokolekta yan.
4: Ibabayad pa yun.
8: Bayaran mo na lang. Kasi lahat naman ay nakukuha sa magandang usap.
4: Naman. Dito pa ba sa Pilipinas?
8: Okay.
4: Hanggang sa pagkuha ng basura. Hindi ba?
8: So mga kapatid, 25 years na po yung batas. Ang hinihinging listahan,
4: ilang years na?
8: Inaamin naman nila. Ginagawa pa rin.
4: Ikaw naman, para kang bago ng bago eh. Pag bumilis yan dito sa Pilipinas, wala tayo sa Pilipinas.
8: Bueno mga kapatid, alas 8:54 sa mga naghahanap pa rin po na maaari pong pasukan ng kanilang mga anak sa kolehiyo. Ito nga po, tandaan ha, sa pagpili po ng paaralan, dapat doon tayo sa siguradong meron pong kompletong pasilidad, highly qualified ang mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at meron pong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI mga kapatid. mula sa kurikulum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan nga po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang enrollment to employment system o E2E. Kaya sa mga gustong maging job ready, future ready, aba, mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. STI E2E, very practical, very wise, and very nice. O diba? Enrollment to employment system. Hindi lang po sa pag-aaral, ha? Quality education, facilities, kung hindi hanggang sa paghahanap ng trabaho, may gabay ang STI. Thank you! Your Honor! Eto, baka dito ho, interesadong interesado ang marami po sa mga kapanalig ni Rome Ortigas. True FM.
10: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka.
11: Hi schoolmates! Welcome back to Mine School. Ready na ba kayo sa ating next adventure?
12: Samahan niyo kaming kilalanin at mas maunawakan ang ayon na VIPs. Very important problems.
11: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
13: Join us in Mind School where we dive into the coolest adventures powered by science and art.
14: Step into amazing portals with us where extraordinary, weird, and mind-blowing things

0: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan. Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.
1: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings!
2: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga tao na malapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sanay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinain ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon.
3: Oo, kabalo. Oo.
4: Nanakaroon si Attorney. May buntag Attorney Benjamin Tolosa.
5: Magandang umaga ho, Manong Ted, and Didi Chacha, and magandang umaga din ho sa lahat niyong mga tigasubaybay ngayong umaga. Opo.
4: Yan ho bang inyong Tolosa, Tolosa Leyte?
5: Hindi ho. From Luzon ho ako.
3: From Luzon. Oh, pero hindi naman siguro natin kinakailangan mag-Bisaya dahil si Attorney Tolosa, pareho kami, mas gamay namin mag-Tagalog.
4: Okay.
3: Pero pag kailangan ka namin, tatawagin kita as interpreter.
4: Waisa pa yan, Day.
3: Sige. Ito. Magandang umaga po, Attorney Benjamin Tolosa. Kahapon nga po, 16th day na natin, 16 na araw po dito sa impeachment trial ng Vice Presidente. Iniharap niyo po yung inyong unang hostile witness. Para lang mas intindihan ng mga kapatid natin na nagbabantay o kaya wala nang oras sa pagbabantay dito sa impeachment dahil sa tindi rin ng baha kahapon. Pag sinabi nating hostile witness, ano pong ibig sabihin nito?
5: Ang ibig sabihin ho niyan is yung witness na yun, yung interest niya ay adverse to the party who called that witness, no, to the stand. So normally kapag nagtawag ka ng witness, no, medyo mayroong presumption na ang sasabihin niya na ipabor sa'yo, kaya mo nga siya tinatawagan na witness. And hope. But dito, sa pagkakataon na to, considered siya as hostile dahil ang interest niya laban dun sa partido na nagpatawag sa kanya. Ang nagiging epekto ho niyan, pag qualified na siya ng expert witness, ang pagtatanong sa kanya will be like cross-examination. No?
3: Mm-hmm.
5: Kahit technically direct examination. Kaya ho yung mga leading questions ay pinayagan na, which are normally prohibited sa cross-examination.
3: So sa madaling salita, si hostile witness ay mas panig doon sa kabila, which is the defense. Tama po ba yun, attorney?
5: Tama ho yun. Uh-huh.
3: At kahapon nga po, iniharap na nga po itong si Special Disbursing Officer Ma'am Gina Acosta bilang first hostile witness. Sir, today haharap po ulit siya. Pero kahapon nakatuto kami, para lang din sa kaalaman ng publiko, meron po ba siyang naisiwalat kahapon na hindi niya pa nasasabi sa hearing sa kamera?
5: Yes, ma'am, just to clarify first, canceled ho yung hearing today, so tomorrow ho. Pagtuloy ho ng pagdinig ho natin. So, unang-una ho, dun sa question, I understand you're asking kung meron tayong merong bago siyang linahad. Ano? But, unang-una, bago doon, we want to emphasize yung pag-ulit ho ng pag-amin niya na ang Vice Presidente mismo ang nag-utos sa kanya, no, na ibigay itong pera na ito, yung kabuuan, no, ng 125 million dahil yan pa lang yung pinag-uusapan natin, yung first tranche. Dito kay Colonel La Chica, no. At para sa amin, very significant ito dahil that first admission was made in 2024 but until now, no, pinaninindigan ho niya yun na maliwanag talaga, yun ang kanyang kasagutan. Na unang-una, binigay niya talaga itong pera na to kay Colonel La Chica kahit hindi siya SDO dahil siya lamang ang SDO. At pangalawa, ginawa niya ito dahil ito ay sa kautosan ng Vice Presidente. Okay, pupunta ng hoko dun sa ano yung mga bago naman na dinagdag niya, ng mga importante. Tulad yung sinabi ho niya no, dun sa simula, na yung mga detalye na nakapaloob dun sa physical and financial plan, no, na yan ho ay sinasubmit no, kapag gagamit ho sila ng confidential funds. Yung mga detalye yung linalagay doon, actually hindi nga detalye dahil just general descriptions, no? But sinasabi niya, kumukuha siya ng inputs kay Colonel La Chica, no? Although as pointed out yesterday, inamin din niya, wala naman kahit na anong dokumento na sinabmit nila sa COA na sinasabi na meron nga talagang kinalaman, no? Or inputs si Colonel La Chica doon. Maliwanag din yung sinabi niya, babalikan ko yung kautosan ng Vice Presidente, sinabi din niya na kung nagtiwala siya dito kay Colonel La Chica at binigyan niya itong 125 million dahil pinagkakatiwalaan ng Vice Presidente ito si Colonel La Chica. No, maliwanag din, sabi niya, kung hindi siya inutusan ng Vice Presidente, hindi niya ibibigay itong pera na to kay Colonel La Chica. No? At lastly, siguro sa point na yan, inamin din niya na kahit binigay niya itong pera na ito kay Colonel La Chica, inamin niya, under the joint circular, hindi trabaho ng security office.

0: Actually, pinagbabawal, no, hindi, meron doon talagang prohibition ng isang SDO, ililipat niya ang pera to another officer. Mm-hmm. Dahil nga dapat, ang SDO, siya ang may hawak niyan, siya dapat ang magdi-disburse niyan. Siya mismo, mm-hmm. Yun ang mismo trabaho niya, no? Kaya natatawag ko sa kanya, Special Disbursement Officer. Tabi mm-hmm. nga ako ni Miss Aileen, hindi pwedeng ang pera dadaan sa intermediary tapos mapupunta dun sa recipient, no? Mm-hmm. Kunyari ho, may babayaran ng reward. Sabi niya, dapat ang disbursement officer, siya ang diretsong magbibigay dun sa informante, for example, na babayaran ng reward dahil nga bawal i-transfer ho yan.
1: Oo. Klaro ho naman dun, no? Sa binasa nga kahapon at na-i-present po ni Attorney Ligutan yung provision ng naturang joint memorandum na ito. Sir, si Colonel Raymond Dante La Chica, bakit po ninyo hindi daw ipatatawag? Importante siya ditong personalidad.
0: Oh, well, again, hindi pa naman ho tapos tayo dyan, no? Mm-hmm. Sa ngayon, listed naman ho siya as one of the possible witnesses. But again, mm-hmm. Tatapusin muna namin itong mga nakalatag na namin, na-identify na namin ng witnesses. And after that, we'll make an assessment kung sino pa ho yung mga kailangan namin present, no? Kasi kung maging hindi tulad ng ngayon, hindi pa naman tayo tapos kay Ginang Acosta, no? Kasi sa kalagitnaan pa lang tayo ng direct examination niya. Mm-hmm. So, tapos harap din ho natin si Farda. So, after ho natin maupo itong mga to, then we will assess again kung may need pa. Dahil ho, napakadami hong personalities involved dito. Kung tulad ho nung mga napatawag ng mga witnesses pa na iba pa sa mga pagdinig ho sa lower house, ano, kung papatawag ho namin lahat yan, talaga hong magtatagal ho talaga tayo. So binabalansi ho namin yung interest ng matapos ho tayo sa lalong madaling panahon, but at the same time mabuo ho yung kwento namin dito, yung storya dito sa usapin ng confidential funds.
1: Pero hindi ho ba ang pagbubuo talaga ng kwentong ito ay nakila Chika ang finale, so to speak? Kasi klaro na ho eh, wala na hong duda na mismo itong si Acosta na disbursing officer po, sinasabi lang, inutos lang sa akin ni ma'am, ibigay mo dito kay Colonel. Si Colonel na ang bahala. Unfortunately, siya ang dapat mag-liquidate, di ba? Yes, tama, siya po ang dapat mag-liquidate. Pero hindi ho ba napakainam na malaman yung kwento? Colonel, sinong binayaran mo? Di ba? Si tama. Paano mo yung ginasta? Ano ang mga pangyayari kung ba't ka kumuha ng sinasabi na mamahalin ng mga safe house na ang renta eh mas mahal pa daw sa Forbes Park? Hindi ho ba yun ang medyo ano ho dito? Ito ho yung makapagkukumbinse talaga sa atin na ginasta sa mali yung pera. Pero kapag ho kayo nag-aalinlangan na ipatawag siya, baka mag-aalinlangan din kami sa aming kaisipan na baka medyo bantulot kayo kasi hostile witness yan. Baka hindi nyo mamanage mabuti.
0: Well, una-una ho, wala pa naman kaming sinabi na hindi namin papatawag. Okay. Ng pangalawa, kung manabot doon, there are a lot of ways to go about this. No? Mm-hmm, mm-hmm. Dahil nga, at the end of the day, kailangan nating mapatunayan dyan is hindi siya, hindi sila sumunod dun sa patakaran na nakapalagay sa Joint Circular 2015-01. Mm-hmm. Kailangan natin mapakita na yung sinabi nila, no, na kadahilanan kung para saan nila ginamit ang pera na ito, ang publikong pera nito, ay hindi nila napatunayan. Accountability yung pinag-uusapan dito, gumasta sila ng pera ng bayan. Actually, sila ang merong burden dyan, no? Dapat pakita nila na liquidate nila ng tama, nagamit nila ng tama. Ngayon, again, maaring ilagay ho, iupo pa namin sa stand isang hostile witness na naman si Colonel Colonel La Chica. But kung hindi, pati naman ho kasi pwede naman din tayong dumiretso sa supposedly sino bang tumanggap at mapapakita natin itong mga diniklara nila tumanggap, totoo bang natanggap nila or hindi. No? So, kung mapapakita naman yun, ultimately, itong mga tao na to na supposed tumanggap ay hindi, we can dispense with the middleman, ano. But again, binubuo pa namin yung kwento, nandun pa lang ho tayo dun

0: sa Clara Ronald na tumanggap sila ng bultong-bultong pera, napunta kay Gina Costa ang pera, binigay niya sa isang tao, Cornelia Chica, na hindi dapat hindi dapat linilipat sa kanyang pera na yan. Tapos, linatag na din natin ano ba ang rules na dapat sinusundan sa paggamit at liquidate ng confidential funds at ano na yung mga nakitang discrepancies ng COA. So, okay. Ibubuhin pa namin yung kwento and confident ko kami. Pag natapos namin, presenta lahat ng ebidensya namin, kung ano pong mga katanungan masasagot ho namin.
1: So sa inyo pong sinabi ngayon, attorney, meron kayong nasa listahan ng mga testigo nyo na sinasabing tumanggap ng pera pero hindi tumanggap? Kano nyo ngayon? Tama ba yun? Pagkakarinig ko?
0: Ayoko muna kong pangunahan. Okay. Ano? Sige, but isa ho yan dun sa mga issues na kailangan nga hong buuin dito. Ano? At maririnig ko natin yan, no? Dun sa mga testigo natin. Sige. Na meron tayong magta-testify dyan. Dun sa mga ibang nadeklara nila, dun sa liquidation reports na supposedly sila ho yung isa sa mga nakatanggap ng pera, no? At pakinggan natin kung anong sasabihin nila po ukol dito.
1: Opo. So, si Madriaga po ba yon yung ipatatawag ho ninyo?
0: Tignan ho natin, Manong Ted, but dun sa hearing sa HOR, makikita naman na hindi lang naman siya ang may sole na knowledge, no, about sa mga ganyang bagay. So,
1: opo.
0: Magiging interesante din ho yung magiging testimonya nitong mga susunod na testigo natin. And we'll have pasensya, yes, na we'll have to ask for some patience, but yes, I'm sure makikita mo natin yung story.
1: We understand. Di ho ba si Colonel Raymond Dante La Chica at yung isa pa po na binabanggit po na itong sila Colonel Nolasco ay active military officers ngayon?
0: That's my understanding also.
1: Okay. Ito kaya ay may kaugnayan sa sige po. So hindi niyo po sila, wala pa ngayon sa listahan ninyo pero pinag-aaralan pa. Hanggang kailan ba supposed to be po? Hanggang kailan ang article na ito sa itinakda pong panahon ng impeachment court sa inyo? Hanggang anong petsa po ito?
0: 30 days ho ang binigay sa amin dyan. So, if I'm not mistaken, nakaka 6 days na ho yata tayo dito sa... I have to check, ano ho, but I'm sure ko we were given 30 days. But I think 30 trial days so far. 6 trial days so far ang nagamit dun sa land bank and kanila. Or maybe baka 7 na nga po pala.
1: Okay, sige. So maliban po dito kay Fajarda, so far po wala pa ho kayong kinukumpirma kung sino pa susunod?
0: Fajarda and I think meron pa hong isa, Ortonio, if I'm not mistaken, Ortonio.
1: Okay. So sir, yung pong naipakita lang po ninyo kahapon na AI image nung pera na nasa crate, no? Hindi ba kayo, sino hong may decision nun? Kasi kapag po tinignan siya, meron pong mga pumupula na sobra-sobrang dami ng pera nun. Hindi po ganun ho karami yung bulto ng 125 million pesos.
0: I think to be clear, no, sinabi naman ho ni Attorney Ligutan kahapon na wala namang intention to pretend that that was the actual money withdrawn by Ms. Acosta, no. It was just a visual representation dahil sabi nga niya, wala naman siyang access to 125 million in cold cash. Uh-huh. So that's why, to be fair, tinatanong naman niya siya, in your estimation, makatulad ba nito? Kasi kung ang sasagutin ho niya hindi, then that will be the end of it. Ano? Kumbaga, okay. Hindi naman siya prinesenta sa kanya as if ito yun. No? So at when he was asked, he was candid about it and he said yes, we used AI to generate this. Yeah. Opo. So, at yun naman, no, just to clarify, wala naman hong intention na palabasin yun ho yun mismo. Talagang, ano lang, just to guide everyone, uh-huh, ano bang itsura ng 125 million, no? But when, I think it was not allowed, no, by the presiding officer, uh-huh, that's okay. We moved on and just showed her itong another visual representation, which is yung fake money, no? And she agreed more or less, parang ganun nga ho yung itsura.
1: Anyway, sige. So, sir, nakapag-comply na yung mga banko na humingi ng extension para sa mga bank records po ng mag-asawang Duterte, di po ba?
0: To our understanding, no, but we have not yet received yung copies ng mga bank records. Mm-hmm. So, I think gusto kong suriin muna ng mabuti, no, ng clerk of court at mag-conduct ng inventaryo ng mga dokumentong to, and then bibigyan yung magkabilang panig ng kopya para maaral ko namin mga to.
1: As in po, yung mga nakapag-comply na dati at ito ho nag-comply na ngayon sa deadline nila, wala pa po ni isang kopya ng bank record na nasa sa inyo? Wala pa?
0: That's the latest update that I received, Manong Ted. No? Mm-hmm. Just after this call, kung biglang may development, I'll make sure to reach out and let you know. But ang latest ho kasi, no, na sinabi ng clerk of court, ang preference nila ay sabay-sabay na i-release itong mga dokumento ng mga ito sa magkabilang panig.
1: Okay, sige po. And then, kapag ho ganyan na naibigay po sa inyo, are you going to employ CPAs and bank experts? Kasi kung kayo lang po, baka hindi nyo na ho kayanin sa ang volume nito sa pag-aaral po line by line.
0: Tama po. Definitely, Manong Ted, we will enlist the help of experts. Dahil, syempre, una-una, purpose, mm-hmm, para maaral na mabuti ito. Pangalawa, para matulungan din kami na mapresenta ito, no, ng pamamaraan na mas madaling maintindihan ng mga senator judges at mga kababayan natin. Dahil nakita mo naman natin talagang kahon-kahon, napakadaming dokumento. So, hindi po talaga kami matatapos. Present namin lahat yan. No? So, kailangan talaga masummarize ng mabuti, but of course in an accurate manner.
1: Oh, pero yung BIR records po, may kopya na kayo?
0: Hindi pa rin ho yan. Kasama rin, ho yan, okay, din sa mga nasa pangangalaga pa rin ho ng clerk of court.
1: Okay, sige. So, ipahabol, yes, na pong tanong si Flower Girl.
2: Attorney, napag-uusapan na po ba kung bubusisiin din ng prosecution yun kung meron man ano, na confidential funds si VP Sara nung panahon na siya pa po ay mayor sa Davao? Pinag-uusapan nyo na po ba ngayon yan?
0: We would recall that that was part of the offer of testimony, no, dito kay Ms. Gina Acosta, no? But ang the maalala natin na nag-object, no, ang depensa dyan, but ang naging ruling ng presiding officer ay at least with respect to confidential funds, they will not be treated as separate impeachable offense, no, dahil dun sa aming articles of impeachment, again with respect to confidential funds, hindi naman siya alleged as impeachable offense, no, but papayagan pa rin niya yung testimonya pa ukol dito if could establish a pattern, for example.
2: So there's a possibility pwede mong, na maungkat, yes, po ito, tama po ba yon?
0: Tama ko yun, no? But I can't go into the details yet, what I can say is dun sa offer ho, that was mentioned already.
2: Kay ano ba, paano po ba ito kay Acosta, or magpapatawag po ba kayo ng COA auditor ulit for that? Paano po yun?
0: Well, kahit ho kay Ginang Acosta, nanggaling din ho siya dun sa Davao. Mm-hmm. So, tignan din ho natin yung mga kaalaman niya tungkol sa bagay na yan.
2: So, kay Gina Acosta pala, posibleng mapag-usapan yung confi funds nung mayor pa po si VP Sara.
1: Your Honor, that is, I think, irrelevant and immaterial in this case, no? Obviously, it's irrelevant and immaterial.
0: Ayan ho yung objection na ginawa kahapon na overrule ng presiding officer, no, dahil pwede pa rin naman kung if it could establish a pattern for example, pwede pa rin maging considered as relevant.
1: I think that was ruled irrelevant and immaterial doon sa punto ng yung kanyang pagtatanong sa kanya na dati ka bang nag-audit din, I'm sorry, humawak ng confidential fund. Pero kung babalikan pa natin yung confidential fund ni VP Sara when she was mayor or vice mayor, I think that's very irrelevant now in this particular case, attorney, di ba? I mean, you know, basic.
0: Hindi naman, okay. Gusto kong ipaliwanag, pero baka makover tayo sa judicial rule. Ano? But magiging klaro naman huwi ako anong relevance niyan kung mag-ilicit tayo ng testimony.
2: So let's wait, no? Kung sakaling mapag-usapan na ito sa impeachment trial. We'll be waiting for that. Thank you so much kasi ngayon nga po, canceled, oo nga, ito pong trial. So hopefully tomorrow po, makabalik na tayo dito. Baka may tanong pa itong aking partner. Mga pahabol na tanong pa.
1: Okay tayo. So, okay, attorney, salamat sa inyong panahon sa aming pong programa. Ah, sa ulitin po, attorney.
0: Maraming salamat din sa pagkakataon at magandang umaga.
1: Thank you. Attorney Benjamin Tolosa po, spokesperson ng prosecution. Ang defense po nagsabi, Thursday pa daw sila available. Alright? Just for your information, ha? Kasi po lagi kami natawag po yan sa magkabilang panig, mga kapatid. Ha? Defense and prosecution. Alright, so mukha daw hong hindi patatawag si Ginoong La Chica
2: baka
1: dito.
2: Baka surprise.
1: No, I don't think so.
2: You don't think so? Yep. Hindi. Tignan natin, baka may pa-surprise sa ang prosecution.
1: Let's find out. But meantime, mga kapatid, ito hong napaka-importante, ha? Tanungin lang po natin itong ekspertong ito kasi dito po sa mga forecast ng pag-asa, alam po naman natin na mahirap po lalo na kapag tropical country ka na maging masyadong, kumbaga, talagang accurate yung forecast mo. Kaya nga ito ho ay forecast lamang eh. Ah, kumbaga po, ito ho lamang ay pag-aaral hango sa mga pattern nila para mag-forecast. Pero yung nga din po, no, meron pong ilan na mga weather apps na nakapagbibigay po ng maari mong ikumpara na tila baga mas accurate. Okay, ano ba ang kailangan ng ating weather bureau para ho mas maging accurate po ang mga forecast, lalo na ho sa panahon ng tag-ulan o habagat? Nasa ganun din po yung istorbo, kung istorbo mo may tuturing sa negosyo, sa ekonomiya, yung suspend ka ng suspend ang iyong mga, kumbaga, para ka ng micromanager na you suspend napakaraming lalawigan, na wala kayong pasok, opisina ng gobyerno, maging sa paaralan, tapos aaraw, hindi po ba? So may mga nagsasabi po na kapag ang announcement ay shotgun, hindi naman daw lahat ng mga lugar na itong lalawigan ay nakakaranas ng ganun pong sinasabi na forecast po ng pag-asa.
2: Yes, kaya okay? Nga gusto ng EDCOM granular.
1: No, yeah, okay. Oo. Sige, sa mga kapatid, sandali po lamang. Ito po yung napaka-importante rin para ho tayo magkaroon ng kaalaman ano ba ang kulang sa atin. Kasi kung meron po tayong ngayon, hinihingi na naman na flood control budget, magkano ba ang halaga nito? Baka naman ito'y barya lamang na maaari pong ambunan ng Kongreso ang pangangailangan po ng pag-asa DOST.
3: Buhay ay weather lang. Bye-bye!
4: Fuji Denso believes that appliances are long.
5: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
6: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
5: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.
7: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
8: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
9: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung itinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
8: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Teleservisyo para sa Pilipino.
10: Pag komportable ka na sa buhay mo, money does not buy happiness anymore.
11: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry and they will have good careers.
12: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo.
13: You have to build your character.
9: Yeah.
13: Ito masabi ko. Your surname is Ayala.
11: Yes.
13: And you work for Ayala.
11: Yes.
13: Are you related with the Ayalas?
11: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
8: Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.
1: Happy birthday to you today, ang kanyang kaarawan.
2: Happy birthday. Batiin na rin natin, nakatutok sa atin. Araw-araw daw ito sa 1PH. Daddy Rockefeller Ongkay at si Mommy Marites Ongkay. Si Krishna, kasamahan natin sa DZMM dati. Nanonood sila sa atin ngayon. Good morning po, Daddy Rockefeller and Mommy Marites Ongkay.
1: So, sigurado ako ipinangalan siya doon sa bilyonaryo na si Rockefeller.
2: Buka, oo. Araw-araw daw ito, walang patid.
1: So ang kanyang nickname ay si Rocky o si Feller?
2: Daddy Rocky siguro. Nakumbayd-bayd po ng anak niya si Krishna. Good morning po, Mommy and Daddy.
1: At maligayang battery rin po. Advance happy birthday sa aking bossing na si Emmanuel Villegas Galang a.k.a. Money Boy. Money Boy, happy birthday!
2: Bata pa lang tayo, Money Boy na yun.
1: Yes, oh, August 24 ang kanyang birthday.
2: Monday.
14: Happy right. Birthday!
1: Happy birthday, Money! Sana gising ka na.
2: Baha pa ba dyan, Sir Manny?
1: Wala sa Marilaw ngayon yun.
2: Oo.
1: Backwit ho sila. Alright, mga kapatid, ito po lamang. Si Engineer Joshua Agar po ay ating istorbuhin. Siya po ay isang
2: wind engineer.
1: Okay, siya po ay isang
2: professor.
1: Rehistradong.
2: Yeah.
1: Alright. Siya po isang rehistrado na enhinyero.
2: Yeah.
1: Actually, ang kanya pong pinag-aralan, una, siya po isang civil engineer, structural engineer.
2: Mm.
1: Alright. At siya po ay graduate po na ang kanyang specialization ay wind engineering.
2: Mm.
1: Including po yung forensic sa wind analysis. Etc. etc. Mahaba ito. But basically po, meron siyang na-i-post nga na kung gusto daw po natin ng mas maaga po at mas maayos po na forecasting para po sa mga localized scenario, particular po ito pong habagat na ito, dapat talaga daw po na mag-invest ang gobyerno dito. Yun nga po. So ating kausapin this morning si Engineer Joshua Agar. Good morning, Engineer!
15: Good morning po. Good morning po.
1: Salamat sa panahon, Engineer. Okay. Una po, ito pong binabanggit nyo sa inyo pong na-i-post nga na kung gusto po natin na mas accurate po na forecasting at malaman natin agad-agad ano ang maaari pong kahinatnan ng particular pong lokalidad. So sabihin po ng hangin at pati po nga itong perhaps mga pag-uulan na ito, kailangan mag-invest. Ano po itong investment na binabanggit nyo?
15: Yes po, kailangan po nating mag-invest po sa mga technologies. Mahati po yung technologies po yun into two. Yung una yung sa numerical po na aspect kasi PAGASA currently, ang nako-cover lang po ng kanilang numerical model is within the Philippine area of responsibility. Pero ito po kasing numerical model pong ito ay kasama, ano siya, parang subset siya nung model nung sa buong mundo. So parang nangangailangan siya ng tinatawag na driving model from time to time. Itong driving model pong ito ay halimbawa, anong nangyayari sa dapit sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa Japan at anong nangyayari over different scales ng paggalaw ng hangin. Kasi yun po yung ini-incorporate po nila dun sa kanilang numerical model. Pati rin po yung sa karagatan kung ano yung nangyayari. So ang dami pong ina-account for, minomodel for na parameters and syempre kung ang modeling po ay in-anticipate lang kung ano yung mangyayari in the future. So ano po, nalilimitahan po ngayon yung current numerical model. Kaya po ang maganda po na i-expand, una, pataasin po yung resolution. Currently po kasi sa ating global models po, nasa 13 kilometers yung resolution. Ibig sabihin, kapag mas maliit sa 13 kilometers yung gusto mong i-resolve na ano na estado ng panahon, hindi mo siya ano hindi mo siya agad makikita. Kakailanganin mo pa ng tinatawag na multigrid. So papalitin mo pa yung pipinuhin mo pa yung processing, at it will take computational power. Yung computational power po yung kailangan pong malagyan ng investment, kasi kakailanganin po neto ng mga supercomputers, and yung mga supercomputers nga po ay billions po yung yung amount po. So para mapaganda po yung resolution. Well, at the same time, sa synoptic na side, kasi kailangan, yung model po natin, palagi siyang ina-attach dun sa observed na data. So parang meron tinatawag na data assimilation. So kung ano yung nasukat ng mga weather stations, yun yung pinapasok dun sa model nila para ma-predict nila. As of the moment, meron po tayong around 58 na synoptic stations sa Pilipinas, and ano nga, malaki po yung Pilipinas, and possible na kung ano yung nangyari sa isang stasyon, sa mga karatig na bayan niya, pwedeng hindi yun yung nangyari. So mas maganda po na along with the investment sa ating numerical modeling ay ano rin, magdagdag po ng mga estasyon, mga weather stations po, para lalong tumaas po yung reliability nung ini-input into our numerical models. And lastly nga, pagdating nga po rin po sa synoptic, meron pong mga other technologies. For example, yung ating Doppler radars po, marami pong mga as of the moment ay hindi po hindi po gumagana ng mga Doppler radar stations. Halimbawa po yung Virac station po, ever since nung Rolly nung 2020 ay hindi na siya gumagana. So yung Doppler radar po, siya po yung nakakapag-detect po kung merong heavy na rainfall. So parang mangyayari, i-scan niya yung yung buong atmosphere, then i-check yung different types of cloud formations, then parang chine-check yung profile, then doon po nakakapag-anticipate ng rainfall. So ang dami pong kailangan na investments, hindi pa lang po sa capital outlay po. So iba po pong usapan yun.
1: Oh, medyo nosebleed tayo dito, Cha.
15: Yes,
1: no?
15: Po, sorry
1: sa ganito pong mga informasyon, very technical, but we appreciate po, no, itong binabanggit nyo ng kahalagahan to invest in technology, and perhaps yung pong manpower, no, na mga ngasiwa sa mga makabagong teknolohiyang ito. Ibaba natin to sa level na kauna-unawa para ho mas maganda at mas maintindihan ng ating kababayan sa punto po nung ang pagbibigay po ng forecast, no? Kasi halimbawa, ngayon, ito pong memorandum na inilabas po nitong si Ginoong Ralph Recto, Executive Secretary, dahil sa rekomendasyon ng PAGASA na may heavy rainfall warning, today, ngayon pong araw na ito, ang dami pong region, ang daming lalawigan po, na dineklara po na walang pasok. Pero as we speak now, yung pong mga nangyayari po halimbawa dito po sa area ng Batangas, no? O kaya po sa Rizal, eh baka po hindi kapareho nung nangyayari ngayon sa La Union. Kasi sakop sila dito eh. So ang aking pinupunto rito is that bakit po may mga ilang weather app na mas accurate? Halimbawa, ang forecast ng PAGASA nung pong Sabado, nung amin nakapanayam, buong Sabado daw po hanggang Linggo, eh malakas ang ulan. Yan ang kanilang forecast, ano po. So kung ikaw ay nakikinig sa PAGASA, sasabihin mo din na walang pasok bukas kasi magiging maulan. Pero kapag nag-check ka sa ilang weather app, nakalagay doon per hour, no, hourly, yung lagay ng panahon na mukhang dito, cloudy lang, meron nga pong silip ng araw, etc. And yung nga nangyari, nung Sabado po, ang ganda ng sikat ng araw sa halimbawa po Central Luzon. Bakit ang PAGASA, ang forecast nila, magiging maulan pati Central Luzon? Ang sabi nga nila, from yellow to orange warning eh. Bakit may mga app, halimbawa, ayoko na magbanggit, na mas accurate sila? Ano ho ba yun? Yan ba sinasabi nyo na yung mga app na yon na naka-base sa Amerika, mas accurate kumpara sa atin na dito ho naka-base yung PAGASA sa Pilipinas?
15: Ano po yun? Pwede po nating hatiin yung tanong into two. Yung una ay concerning yung sa ano po, numerical model. Hindi po apple to apple po yung comparison. Magkakaiba po yung mga numerical models po na ginagamit.
1: Go ahead.
15: Possible po kasi na iba yung data na ini-incorporate, iba yung prediction model na ginagamit. And some of the times, natsatsambahan nung mga numerical models po natin. Pero ang problema po kasi ay kapag nag-anticipate po tayo ng impact, merong tinatawag na matrix between probability at saka yung ano yung magnitude mismo. So parang you want to err on the side of caution na you want to have a degree of certainty before mo i-release yung warning. Okay. So parang yun nga, kaya nandun yung mga mandated agency natin kasi okay, sila yung mananagot kung may mali nga dun sa warning nila. Then pangalawa, yun nga po, parang in line po ito dun sa kakulangan ng technology po natin na kailangan pang I hope na mag-invest pa further yung ating government. Meron po si tinatawag na localization of hazard. Meron pong regional level. So merong localized na level. So yung regional na level, ito po ay base sa ano, sa galaw ng atmosphere po natin. Pero kapag halimbawa ka-interact na niya yung ating kalupaan, iba-iba naman po yan, iba-iba yung hulma ng bundok, iba-iba yung vegetation niya, naglo-localize po yung ating mga hazard. Pwedeng ma-pick up po kasi sa ano po natin, sa mga models po natin na nag-accumulate yung moisture dun sa lugar, pero yung dahil dun sa local na effect, baka hindi conducive na ma-convert yung moisture nun into something na bubuhos. Kaya po, nasasabi na, okay, merong sinasabi na uulan pero hindi dumating, pero nakita na malaking okay, kalupaan. So, yun po yung mga local effect. So, ganun po siya.
1: Well, sabi ko nga, ito po hindi ganun kasimple, pero ang akin po lamang pinapaliwanag nga kasi maraming sources no ng kung gusto mong alamin ang panahon sa particular pong lugar. So yung nga po, meron kasing iba, hourly po maari mong kunan yung chance of rain. Ano ho, kapag mga 50-60% yung chance of rain, usually po, may mga pagkakataon na may mas, sa akin lang ho, experience, madalas accurate. Kasi po napakahirap kapag nag-forecast ka buong araw. At sasabihin mo na buong araw magiging maulan, pero yun nga ano, umaaraw at minsan nga po talagang walang ulan, puro araw lang. Kaya ikaw ninyo, mas maganda na magkamali ka kaysa naman sa mapahamak yung mga tao, di ba? Yan pong binabanggit po ninyo. Pero yun nga, ano bang kailangan natin para mas maging accurate? Meron na ho bang mga bagong teknolohiya na yung pong yung forecasting mo mas maano na po yung accuracy nito kagaya po ng ginagamit ng ibang mga bansa o ito hong mga nagbibigay po nitong mga ng mga weather forecast sa iba't ibang panig ng mundo?
15: Siguro po yung ano nga po yung developments po can come in two forms. Yung una, ano nga yung basic research po, research and development. So gusto po natin gumawa ng mga weather models na angkop po sa Pilipinas kasi ina-adapt lang po natin whatever was overseas at the moment parang ano nga po ang nangyayari ay halimbawa yung numerical model ni PAGASA na ginagamit sa weather model ay meron siyang nagre-rely siya on another model para makuha yung planetary boundary, tinatawag na planetary boundary conditions. Pwede kasing may kung may namali dun sa assumptions ng global model sa planetary boundary condition, madamay yung nasa simulate ni PAGASA. On the other hand, on the other side naman, parang there's an effort to translate yung weather warnings from something na information-driven. So, sasabihin lang, ganito kalakas yung ulan, ganito kalakas yung hangin, into something that enables yung tao to make an action. So, kaya po, napapansin nyo, meron ang tinatawag na impact-based forecasting po. So, yung impact na po yung ano, minimension. And yun nga po yung parang sa ulan po, doon po siya lumalabas, doon sa yellow, orange, and red rainfall warning po. So parang may ganun na po siya.
2: Engineer, ako curious ako, sa iba bang mga bansa, meron ang magkalink yung weather forecasting and flood forecasting? Ginagamit na ba nila yon?
15: Yes po, I believe ano naman po, hindi ko lang po alam kung ano yung nangyari kasi ano po, nandun po ako sa severe wind na part so sa hangin na part. So yung ulan, meron na po kasama, hindi ko na po na madidisclose. Marami pong kakolaborate po ngayon si PAGASA at nagka-capacity building po sila magdala.
1: Sige. Kasi even sa Kidlat, no, meron ngayong app, yung Kidlat, yung thunderstorm, no, particular po sa ilang mga lugar din, kailangan mo yung Kidlat eh. Na, kasi kung ang trabaho ninyo ay meron kayong farm, no, yung exposure mo doon sa open space.
2: Open field.
1: Meron na ngayong ding app na makikita mo
2: kung kailan siya dadaan.
1: Oo, yung oras na merong banta ng kidlat.
2: Mm-hmm.
1: Yung ganong teknolohiya. Bagamat ito po'y kidlat, hindi hangin, engineer. Diba? Sa makabago ngayong panahon, meron ng ganong mga teknolohiya eh. Tayo kasi, magsasabi lang, may thunderstorm, etc. Pero wala pa talaga siyang mismong, kumbaga, hindi pa siya ganon po ka-pinpointed ba yung binabanggit po na phenomenon.
15: Opo. Yung forecast po kasi is probabilistic in nature. Kapag nakita na ng ating mga Doppler radars na indicative to over ng isang cloud system na magpo-produce ng thunderstorm, doon lang po sila makapag-issue ng warning. Kasi mahirap pong parang meron nga pong side of caution, meron on the side of hysteria. So, kailangan balansin po natin ito.
1: Oo nga. Anyway, basta dito ang bottom line, ponduhan nyo yung pag-asa. Bottom line dito, mag-upgrade ng equipment, di po ba? Engineer, ano po?
15: Pati manpower po. Tulungan po natin yung ating mga scientists po sa pag-asa.
2: Tama. Yung trainings din nila.
1: Training, ponduhan sila at bigyan po na mataas na sweldo kasi they nag-a-abroad eh.
2: Nauubos na
1: eh.
2: Sila.
15: Yes po. Minsan yung iba, project-based po. Ibig sabihin, walang security. So, kailangan maghahanap palagi ng project para lang continuously nakakapagtrabaho. So, yun po yung dilema po ng mga scientists po natin.
1: Mabuti pa, ikaw nasa Pilipinas pa, engineer.
15: Nagtuturo naman po eh. So,
2: professor sa UPD.
1: Okay. Sige po. Salamat na marami sa inyo pong panahon, engineer. Salamat po na marami, engineer Joshua Agar. Opo.
15: Maraming salamat po.
1: Thank you very much. Yun. Too technical, pero yun nga. Ang importante, ponduhan ito pong pag-asa DOST, pati daw ho yung Doppler natin na sa Vera Catanduanes hanggang ngayon daw po.
2: Sira pa rin. Pag yung Rolly pa, binabanggit niya, di ba?
1: Sira pa din. Ano ba yan? Only in the Philippines.
2: Oh, yes.
1: Pero ang daming pera sa flood control. Pero sabi nga ng aking kaibigan dito sa kanyang ipinost, if I may just share, mga kapatid, ito po yung sinasabi ng aking kaibigan.
2: Ano sabi ng friend mo, partner?
1: Yes, and siya po ay nataon naman na nasa isang lugar na ang ganda po ng klima sa mga panahon ito.
2: Saan?
1: Indonesia turned a $1 billion investment into a $30 billion annual nickel revenue. May kaugnayan to sa mineral production.
2: Sa Pax Silica.
1: Hindi Pax Silica, mineral production.
2: Okay.
1: The Philippines spent more than $22 billion on flood control and got more floods. Toink! Okay. Uy, sandali lang. Meron po tayong flash report. Meron daw pong grade 7 na namaril sa Ateneo de Zamboanga. Alright, wala pa ho tayong kaukulam pong reporter na makapagbibigay po ng report. Malungkot na balita po ito.
2: Yes.
1: Dalawa ang kumpirmadong patay. Yung daw pong suspect ay nag-FB Live habang ginagawa ang pamamaril. Grade 7 po ito at mukhang ang ginamit na armas dito ay automatic po na rifle. Mga kapatid, abangan po ang detalye. Kami po itatawag ngayon dyan po sa area ng Zamboanga. Ateneo de Zamboanga po, mga kapatid. Ang binabanggit po sa mga reports ngayon, ito po yung nangyari ngayon lamang umaga. Tamang oras ngayon, ganap ng alas 9.42. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Thank you very much. Salamat na marami. Sarap magkape. Panalo ka. Boss Mastery Coffee, alam mo na kagad. Amoy pa lang quality coffee beans. At puno yan ng zaanto na nanggagaling po sa mangosteen na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee, panalo ka, sarap magkape. True FM. At ngayon nga pong ang mahal pa rin, lalo na na nag-aumento na naman ang presyo po ng petrolyo, kaya sakit ulo, lalo sa mga negosyanteng ang ginagamit sa negosyo ay mga di-petrolyo pa rin na mga sasakyan. Kaya panahon na para tayo mag-Photon. Photon Electric, sa dami nga po ng model options. Full electric na passenger vehicle, sakto ang Traveler Sierra EV van at ang Coach Bus EV sa maramihang sakay. Full electric na pang-deliver, panalo po ang Harabas TM300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Full sa mga truck, sagot ka ng Tornado EV Light Duty at ng EST 6x4 Tractor Head Heavy Duty, pati panghatak po ng containers. Aba talaga naman, zero fuel cost, wala nang change oil, available pa ang spare parts, at dagdagan mo pa ng 19 years of Photon experience in technical services. Electrify your business, go Photon Electric. Punta na kaagad sa Photon dealer or call 0999-999-9998 for more information.
14: True FM. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3, Dito Ako Bilib, Bet88, Your Ultimate Playground, at
4: Fujidenzo Home and Commercial Appliances.
16: Hi schoolmates! Welcome back to Mine School! Ready na ba kayo sa ating next adventure?
17: Samahan nyo kaming kilalanin at mas maunawakan ang aking na VIPs, Very Important Problems!
16: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
18: Join us in Mind School, where we dive into the coolest adventures powered by science and art.
19: Step into amazing portals with us, where extraordinary, weird, and mind-blowing things come to

0: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
1: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.
2: We see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
3: Ako po si Mateo Uricelli, and this is Patriots.
2: Watch Patriots, hosted by Mateo Guidicelli. Sundays, 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.
4: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
5: Everyday panalo sa Cebuana Luel Year. Araw-araw, goods ka!
6: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
7: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuo...
8: PNP para po sa balitang ito. Though, ngayon po sa pahayagan na Philippine Daily Inquirer, meron na po silang report na an alleged school shooting was reported by police inside a private school in Zamboanga City. Opo, at saan ang gagaling yung report nyo kanina? Nagbanggit tayo ng paaralan. Ang binabanggit po dito ay ang kanilang dahong source ay yung pong PRO-9, si Major Shelami Chang ng Zamboanga Peninsula Police Office. Yun daw pong perpetrator has yet to be identified. At ang sinasabi po sa report, mga kapatid, sa ngayon daw po ay na-safe na ho daw yung mga ibang estudyante, na evacuate daw po sila. At nagkakaroon po ng kaukulang pong respondi pa at investigasyon ang kanilang mga pulis sa nasabing lugar. Ang binabanggit din po dito, bakit daw ho nakapagpasok nga ng baril yung bata sa loob ng paaralan. Yung pong isa ho namang video ngayon na ating napanood lamang, mga kapatid, meron din po nga may dala ng baril at namamaril sa loob ng eskwelahan po yung suspect dito, at mga naka-uniforme yung kanyang mga binabaril po, mga batang babae at lalaki yung nasa loob po ng classroom. Abangan po ninyo ang kaukulang report dito. Yung ating nabanggit na paaralan, sigurado kayo doon ha? Kasi nilagay mo sa prompter yan, iho. Okay? Sige. So, abangan po ninyo ang ating pong kaukulang na follow-up dito sa pamamagitan po ng ating tawag sa pulisya dyan po sa Zamboanga. Dyan na ba sa linya ngayon? Andiyan na? Wala pa. Sige, tawagan lang natin at tayo magbibigay ng oras dito sa kaukulang pong follow-up. Ito po yung developing story, and we sincerely pray na wala po ditong patay ha, sa pamamaril na ito. Although nakita nga po natin na talagang namamaril po yung may hawak ng baril sa loob mismo po ng paaralan. Sa oras po ngayon na 9:48... Alright, Flower Girl, balikan natin ang ating kahapon ay naunsyame na interview nga. Sayang ha, yung kahapon po na ating pagbibigay po ng panahon para po na natin makapanaya ang ating pong inspiring story ngayon pong araw na ito ng Tuesday.
9: Eto na, balikan nga po natin si Nanay Princess Destor at yung kanya pong anak na si Lexine kasi kahapon nagkaroon po tayo ng problema dito po sa linya ng ating komunikasyon. So hopefully today makausap na natin itong anak ni Nanay Princess. Ito po yung working student sa isang fast food chain at si Lexine ay working sa gabi, estudyante sa umaga. Sa PUP nga po nag-aaral ito with a degree on financial management. Yan po ang kanyang kurso. Tatlo po ang anak nitong si Nanay Princess. Itong si Lexine at meron din pong dalawang estudyante pa na isang grade 8 at grade 4 student. Ayan, nasa linya na ngayon. Lexine, good morning!
10: Good morning po!
9: Magandang umaga, Lexine. Ayan, mas malinaw na yung linya natin ngayon. Ikaw ba'y puyat pa rin? Galing pa rin sa duty kagabi?
10: Yes po.
9: Anong oras ang klase mo at anong oras ka nagtatrabaho?
10: Kahapon po, yung schedule ko is 6 to 12 midnight po. Kasi may online classes po ako ng 1:30 to 4:30 tsaka 5 to 6 po.
9: So, ilang years ka na working student, Princess?
10: 3 years na po, since 3rd year na po ako dito.
9: Tatlong taon na. Oo. Pwede ba namin malaman kung paano pumasok sa isip mo na pagsasabayin mo itong pag-aaral at saka pagtatrabaho mo?
10: May friend po kasi yung papa ko na nag-work po sa Macdo. Tapos, nung first year college po kasi ako, medyo matagal pa po yung parang date na antayin bago po magkapasok sa school. So parang naisip ko po, ayoko naman po mabakante lang ako dito sa bahay.
9: So
10: sakto yung mga araw. So trinay ko pong mag-apply.
9: Oo. Hindi ka naman ba nahihirapan na pagsabayin itong pag-aaral mo at saka pagtatrabaho?
10: May mga times po, syempre, na nahihirapan po, especially kapag face-to-face po ang class sa school tapos dediretso pa po ako sa work po.
9: Oo, pero isang taon na lang, Lexine, ga-graduate ka na, no?
10: Third year po ako this year. So, next
9: school
10: next year.
9: Next year pa.
10: Yes po.
9: Oh, so, 2 years pa? Tama ba ito, Princess? Ay, sorry, Lexine, tama? 2 years pa?
10: Yes po, 2 years pa po.
9: Oo, at di syempre kahit pa paano, nakakatulong ka na rin sa iyong mga magulang?
10: Yes po, malaking tulong naman na po yung pag-work po.
9: 3 years na siyang working student, talagang pinipilit niyang pagsabayin itong kanyang pagtatrabaho at pag-aaral nga. Kasi nga, there was a time daw na parang na-late yung kanilang enrollment. So, ayaw niya daw matenga. Kaya minabuti niyang magtrabaho muna. Oh, so, ito. Oh.
8: Lexine, ikaw ba PUP Santa Mesa?
10: Yes po, sa main po.
8: Alright. Ano ambisyon mo sa buhay?
10: Yung pinaka-ambition ko po sa buhay ko is makapagtapos po ako since may mga kapatid po ako. Ayoko naman po na pati yung mga kapatid ko is maging working student po. So, pinupustro ko po talagang makatapos, syempre, para matulungan ko po sila.
8: Oh, so ayaw mong pagdaanan ng mga kapatid mo ang pinagdadaanan mo ngayon?
10: Opo. Oh. Kasi kung kaya ko po by that time, ako na po ang bahala sa kanila.
8: Oo. Si mama mo, humirit sa amin ng laptop. Ikaw ba'y nag-iipon ng pera para sa laptop mo? Ganun ba yung balak mo? Kasi si mama mo sabi, talaga hindi namin kaya na bumili ng laptop para sa aking panganay nga na maari magamit din itong nag-aaral mong high school na kapatid.
10: Opo. Since I think last year po, nagtatabi po ako ng kahit small amount po para sa pambili po sana ng laptop. Kaya thankfully po, nung sinabi po ni mama na may makakapag-help daw po sa amin, parang sobrang relief ko po na syempre hindi ko na po kailangan magtabi.
8: So itong laptop na ito na bigay sa iyo ni Happy Kuya, di ba ginamit mo na ba?
10: Yes po. Trinay ko po siya kahapon since may online classes po ako kahapon.
8: Okay naman.
10: Yes po. Sobrang malaking help po talaga siya. Malaki po yung screen na kikita ko po ng mas maayos yung lectures po ng prof.
9: Hindi na siya nahihirapan. Dati ba, anong gamit mo, Lexi, nung time na wala pa itong laptop phone from Happy po. Kuya?
10: Phone po.
9: Cellphone?
10: Mm. Yes po, cellphone.
9: So talaga nagtitiis ka noon pagka may online classes kayo doon sa maliit na cellphone?
10: Mm. Yes po.
9: Oo. Oh. At ngayon, finally, mas hindi nasasakit mata mo doon sa mga lectures tsaka, ni Prof.
8: At saka
9: ano?
8: itong laptop ba mabilis?
10: Yes po, sobrang bilis po niya. Hindi
9: po naglalag. Hindi naglalag, sabi.
8: Salamat naman. Sige, ganito, Lexin. Hindi sa amin galing yung laptop na yan. Galing yan kay Happy Kuya. O, kaya sa kanya ka lubos na magpasalamat. Tapos yung ating mga Happy Anonymous din nagambag-ambagan para doon nga sa pambili ng bigas ni mama mo at pambaon nga daw, no? Sige, sa'yo muna manggaling ang pasalamat kay Happy Kuya at sa ating mga Happy Anonymous. Huwag muna kaming isama.
10: Ayan. So, first of all po, syempre, hindi ko naman po kakalimutan si God kasi syempre sa kanya po galing lahat ng blessings po na natatanggap natin. Then, kay Happy Kuya po, sobrang-sobrang maraming salamat po. Sa tulong po na binigay niyo po sa akin saka sa mga kapatid ko na hindi na po kami mahihirapan sa pag-aaral kasi sinovida niyo po kami ng laptop. Mm-hmm. Then sa lahat po ng Happy Anonymous na tumulong po sa parents ko, maraming salamat po.
8: Amen. And then Lexin, oo, pasalamat ka rin sa mga magulang mo. Alam mo, si mama mo, kitang-kita naman namin ang pagsisika pati si papa mo para nga daw sa pagtataguyod ng pag-aaral ninyo para ikanya makalabang kayo ng patas.
10: Yes po. Lalo po, sa parents ko po talaga sobrang thankful kasi kahit parang laging survival mode lang po kami. At least po, ginagawa po nila yung best nila.
8: Survival mode daw. Oo.
9: Bait ng bata, no?
8: Oo. Lexin, huwag ka muna mag-aasawa, ha?
10: Ay, hindi po. Sobrang
8: okay.
10: Wala
8: po po. Oh. Yan, sinasabi ko lang sa'yo bilang lolo mo.
9: Oo. Bilang tsahe yun.
8: Oo, kasi itong si Princess, 39 anyos lang.
9: Mm-mm.
8: Mas matanda pa yung panganay kong anak.
9: Mm-mm.
8: Mas matanda pa si Chacha dito sa nanay mo. Ah, Lexin. Okay, Lexin, ganito. Kailangan nyo daw ng printer.
10: Yes po kasi ang mga kapatid ko po kasi lalo po yung high school.
8: Mm-mm.
10: Lagi po siya papaprint.
8: Oo.
10: Kaya
8: oo. So kailangan nyo ng printer. Ganito. Oo. Ganito. Meron bang na-canvas na si mama mo na printer? Magkano yung halaga?
10: Wait lang po. Lapit po ako kay mama ha. Kasi
8: sige. Ilapit mo kay mama. Magkano yung halaga ng printer na yung maaari yung pakinabangan, yung magandang klase, kasi bibilhan kayo ni Chacha. Oh, sige.
10: Hello
8: ito.
10: Po.
8: Hello.
9: Kaya na si mommy.
8: Oh, sige. Hello?
10: Hello po, Sir
8: Tay. Princess, magkano yung printer na kailangan nyo? Yung talagang magagamit nyo?
10: Sir, yung nakita ko po sa SM ay ano po, yung 7,995 po.
8: Okay, 7,995.
10: Opo.
8: So 8,000.
10: Opo.
8: Ay, walang problema kay Chacha. Ay, 8,000 lang pala eh. Ay, nasama na naman tingin mo siya.
9: Kayang-kaya yan eh, partner.
8: Oh, sige.
9: Tsaka itong gusto nila, print scan. Print
8: sige.
9: Scan na kaya maganda.
8: Oh, kaya nga, sige. So,
9: 8,000.
8: So, 8,000. Alright?
10: Kasi, opo.
8: Okay, sige. So, 8,000 is done. Magtutulong-tulong dito si Happy K, Happy Man, Happy Daddy, at maging si Happy Anonymous sa kanya na ang kabuuan. So, kung meron tayong 3,000, ano ha, set, kay Happy K, Happy Man, Happy Daddy, yung 5,000 piso sagot na ni Happy Anonymous, ipapadala namin agad-agad sa iyo yung 8,000 para mabili mo na yung
10: salamat
8: ano.
10: Salamat po. Okay. Thank you po. Maraming salamat po.
8: Amen. Amen. Natutuwa lang kami sa Amen. Anak mo.
9: Napakabuting bata. Magandang pagpapalaki mo sa kanya, Princess.
8: Oo, Princess.
10: Opo. Yun nga po kasi inaano ko rin po sa kanya na ako po bilang nadapa noon, nag-asawa ng maaga.
8: Mm-hmm.
10: Lagi ko pong sinasabi nila na wag na po nilang gayahin, baguhin na po nila yung naging buhay namin. Para yung Opo. Kanila po, mas maayos po.
8: Oo nga. Amen. O sige, hindi pa tayo tapos. Ha? Papadala namin kagad sa'yo yung 8,000 tapos muli kami tatawag pag nabili mo na yung printer. Okay?
11: Thank you po. Maraming salamat.
8: Amen.
11: Po.
8: Salamat din sa inspirasyon. Thank you. Ngayon, atin po kausapin si Mayor Kimer. May buntag, Kimer. Good morning.
12: Ngayong buntag, Kuya Ted Pailon.
8: Oo.
12: Good morning po.
8: Anong nangyari dyan, Kimer?
12: Good morning po sa mga nagsisimil sa atin.
8: Anong nangyari dyan, Kimer? Pakikwento mo nga. May mga victims?
12: May victims po tayo. Dalawa, sir, na nasawi.
8: Ha?
12: Yung actually, ganito pa nangyari. Itong isang shooter na estudyante po ng Ateneo de Zamboanga High School, may dalang baril pumasok sa school.
8: Mm-mm.
12: So, ang unang binanata niya, yung teacher niya na nakaupo sa lamesa. Ang kaso, hindi niya napuruan yung teacher. Lumipa siya sa ibang classroom. Paglipad niya sa ibang classroom, binanata niya rin yung mga classroom niya doon na gamit na 45, parang 45 caliber ayon sa investigation. So, yun natin, di pa po kasi tapos yung investigation, sir, eh.
8: Okay, go ahead.
12: Pero, parang 45 caliber yung yung baril. Then, ang nangyari po ngayon, binanata yung isang classroom niya na lalaki, parang may natamaan na dalawa. So, yung unang baril niya, parang high-powered dala niya, na parang M16, M4 ba yun ang maliit? Hindi ko kabisahan yung baril, sir, eh.
8: Okay, go ahead.
12: So, yun ang dala niya.
8: Mm-hmm.
12: So, nung nag-tapet na hindi na puputok, dinira niya yung 45 niya, yung pistol niya.
8: Mm-hmm.
12: So, pinira niya yung mga class. Parang sa ibang classroom, ata, binanakan niya. Lumipa siya sa ibang classroom. So, ang nangyari po, nung lumipa siya sa ibang classroom, binanakan niya yun. So, binaril niya rin ata sarili niya.
8: Kumpirmado na yon na nagbaril sa sarili?
12: Kumpirmado, sir, kasi siya lang mag-isa eh. Namatay siya eh.
8: Okay,
12: so may tala siyang parang naka-live siya. Habang nangyari yun, parang naka-live siya.
13: B1079 Cabasa's Radio Time. It is now 10 o'clock.
14: Time check brought to you by
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Kinabungahan na pang pananaw? Myopia? Diabetes? O eye strain ba ka? Ayaw na pagantos? Aniya na ang iBerry!
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili di ko kaklaro, bista layo, hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi imaigmata sa bumiad.
3: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: 79.
1: Kabasa's Radio Time. It is now 11:30.
2: Time check brought to you by
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
8: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
7: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
8: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
7: Likayi ang dialysis. Protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
9: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
10: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngandamo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitngit na.
2: Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lagang paalala, ang iBerry ay hindi

0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: kidney care time.
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong ug na anang ni kidney care nga mo akong gisulayan sir. Action mo sig minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B107.9 Light and easy on B107.9.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.9.

0: Mamma mia.
1: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha later.
3: Tara na!

0: Hello. Good afternoon, Reginate. Hello, Word. Mayong hapon sa inyong tanan. Kumusta mga higala? Unsa na ning kalibutan? Ayon sa mga kalibutan ay agha namang hitabo. Batangas, Cebu, Sambuanga. Na? Unsa man ning mga tao ron? Mga libong na rin mga tao yan, ang baga di nagod umbot, di naman nakakapag naintindihan ini. Naadoroy. Di maluti ni sayo pit presidente. Bahay na luti presidente ni pagsayo po, di luti ada, pangupay. Ayaw, God. Puro nala sayo pit presidente. Ayaw ni binaso lang ang presidente kay Roman in town. In town, yung presidente. Ay, kay lisod po na bisag unsa na lang idawit sa presidente. Hindi po na maayo, oy. Anong walay ko, an. Dili apil ang presidente. Ang problema ni Juan, kang Juan lang. Ayaw i-apil nga to kang Pedro. Di ba? Ano siya man idong? Sige mo kang pamidlit. Ito na. Now. Kana. Okay mga kasagayan. Martis na liwat. Alam ko agad ano. Ay nako. Ang bilis talaga ng oras. O ano yan? Martis? Engineer? Pagka August 18. Martis. Panahon talaga. Pero ako malagapin eh. Wari mo na pre-preso. Pizza 18. Martis. Wala mo na. Ay, hindi nga panhitabo na. Unsa naman eh. Oy. Relax lang. O di ano. Paggakos-gakos na po. Sa una, magkontra, magkaaway. Tapos yan na, magparo-embrace, magpagakos-gakos. Unsa man yung mga tao, eh. Karon, naanapon, si Kapunan o si Ferrer sa impeachment. Gakos-gakos na sila, saan kayo nera? Koro-kontra, kaya nga doon man yung mga abogado, pastilan. Kanigod, oh. Marcos Duterte. Ha? Huh? Private meeting? Ha? Huh? Orehiton buhay to. Ay nangat kami yung pag-inuwat ah. Still ang nasing lot. Iti ni nga Marcos nagigistorya ko no kan daw. Kan hatuan ay vice president. Kanya na mayor ha. Bicol. Naga. Mayor Lini Aburido. Ay, sorry. Hindi nga Aburido. Robredo nga yan. Paya, gadupaya. Okay. Ay, gito itong pagpadara ng mga politiko. Di na nala kung tigharani na, pilihin tama nga niksakto. Di pong lugod na ulo, di lugod din aset, panarabahuan, di lugod din aset, hindi nga baga, uy, ano di? Di lugod din aset, itong panwilduhan nga tama nga niksakto. Ano, kita ang kita, adi. Ex-mayor, upod ang Mrs. Priso. Ha? Hindi rin tama nga paggamit han pundo. Uy, ba? Hindi ni ni. Naka-church man lang iti asawa. Kuan. Next mayor. Cagayan. Alcalde ng Amulong Cagayan. Ang kanyang misis. Ha? Pusasan? Alo, ganda no. Grabe liwat. Hay nako. Duha nga leader, pito nga minor, tiklo. Panhataghin rice stub nga na leaflets. An mayor, ano na ba ini nga nitatabuha pag ganam? O di, di naman ini tuhay. Pati man lo di presidente di rin tuhay, ano? Nada na, kung na, napadarala. Duha nga estudyante, ang kanina ning nitabo, patay. High school, sa high school, di rin high school man, oh. Ateneo di Sambuanga University Junior High School Building. Man, duhang estudyante patay. Natabo nga school shooting. Ateneo di Sambuanga. Halala! Mulit ni tatabo lagi. Di nga nag-birthday diha, Batangas. Nag-birthday. Pinateliwat na nag- Bada, ini nga. Baga di naman kinakaintindit mga tao yan, ha. Wala na. Lipong net ulo. Makuwari pagod din magkaradakop. Yun ang lagod talaga yun, Meda. Kuan? Meda tigasin nga. Presidente. Man. Sambuanga City LGU. Tiniyak na ang pagsuporta sa mga napigtuhan ng pamamaril. Kinuko. Ay, naku. Impeachment trial. Kansilado. Buwas. O yan, adto. Diri buwas yan, na. Ano ba ini? Ano ini? Ang balita? Panos? Yan, na. Kay 18 yan, na. Kansilado, adto yan, na. Ay maraot it panahon dito era. Tungo din nga masama talaga ang panahon. Masama talaga ang mga ugali, aduroy. Tungod lutin nga habagat. Habagat makakaapekto Luzon nga Visayas. Yana nga Martes. Hindi ha, mampirman lang mapasok. Tagi-tagi naman kami panalagsayin uran nganin baga. Di rin duro nga kamaraot at panahon. Boy na, mga kasangkayan. Uray pa man report and update din nga natabo dito kasangkayan ha Sambuanga. Ateneo di Sambuanga. Mamay kalahi ito. University. Ano tiya? Kuha ni tiya? ADSU. Ateneo di Sambuanga University. Hindi ngayon nga namusil. Nga 8 years old. Anak ngayon ninihintaga Bureau of Customs. Pero ini nga inin ad hoc customs gin suspended dayon. May manabar itak butol no. Ano ulay nga nabar. Ulang endrehin ko an. Vitamin C.
1: Hagi.
0: Ano na ba ini nga aton baga panggobernohan? Ano na ba ini nga sitwasyon? Saramok naman lang ini kung buti lang ang mga bagay-bagay nga di rin nagkakarasya diretso pa musil. Ala, ganitiin nga nagbe-birthday dito ha Batangas, ganitiin nga okasyon lo dito Cebu. Ano na ba ini nga krimen din niya aton? Sorry na, duro yan o. Anuna, tutulad to niya ang yu. Stop! Drugs, stop criminality, stop corruption. Yan na, lumala ang drugs, lumala ang criminality, lumala ang corruption. Wala tayong magagawa. Yun ang talaga ang nangyayari ngayon. Halaga, sige. Di man kitit makakapagbutit mga nangyayari ngayon kaysa nangyayari noon. tingnan ang iyong sarili. Sa mga nangyayari ngayon at nangyayari noon, tingnan ang iyong sarili. Kau ba'y may ginagawa? May raga, di ka lang ayon. Pero kung busog, okay. Labi kung baga, ang 85 nga increase, ipapadaan, suspended lugod. Kalinurong gadunog. Suspended lugod. Ngayon nga mga rekohanon, nga mga oligarch, nga nga lugod magbabayad, pinubuligan pa administrasyon. Lagi ganoon nga kasing kita nga, hindi rin ba yung linurong? Kita mo na asing nalawat nga man, bayad ng kurinti mahabubo. Systems loss. Loss, lugod. Para malagay mataas presyo, baray ng kuryente. Lukuhan ito eh. Naglulukuhan na ba tayo, Mr. President? Payagad iningay mo administrasyon. Mr. President, sa totoo lang, you are hitting the deadline. Paray na, sa katuig na la. Tapos, magsusuna ka pa. Alright, ngayon suna. Suka lugod may ada. Sinusuka ka na, Mr. President, mga tao. Para sa penha, kung kay, kuhan man ako, anti-BBM. Ano? Anti-BBM ako. Anti kung bibigyan. Anti kung tatawagan. Antay kung kakausapin. Yan ang anti-BBM. Siya yung pitaga-oras nga pula kagahanim. Tagaharo ng wikal hudu. Hagi! Ano po ba't pag-asit Pilipinas? Hatinood lang mga kasanggayan. Base na akong eksperyensya. Nangad to kinibang mga nasod. No? Labot lang at doon kabugusan han Germany. Nangad to gihapon na ka-Japan. Amo tong kayaan nga mga nasod, mga limpyong duro. Durong ka mga kalimpyong mga nasod. Pero nga di ka Pilipinas, durong ka mabaho, nga durong ka babaha. Jesus, Ginoo. Rayo kung kita. Pero lupig liwa tira. Japan. Sigan tira linog-linog dito, di ba? Lupig ka Pilipinas. Bisa nagkakaruba-ruba tira dito mga istruktura. Pangumha, kung baga may ada linog, usom at linog ito sa Japan. Pero diritsyo, managmit ma-recover. Nakakayadaan na sa Pilipinas. Nagbabaha, naglilinog, sunog, ang tanahan ng Pilipinas. Pero natabo, waray! Inababayan la. Hulat la ka mo, matagang ka mo DSWD. Katinon to sa buang. Diba? Ah, may kala ito. Saring pampresidente, waray na. Basura na talaga, itaan niya. Ay waray, ganti kang hit leader, basura ka niya ubus. Makaraho dito. Adi man, mga kasanggayan. Dito, hininga gimbisita ko ng mga nasod, mga kasanggayan. Duhala nakita nga pwede ikumpara haira. Ano ito nga imuliwat duduhala? Iti bang ang mga opisyal, iti kang Malacanang nga diha Kongreso Senado, tagdoa mo iti mga programa, iti mo duduhala. Ito na tuod ka uyo. Kaya muliwat la anak na obserbaran dito sa Japan, nga dito sa Germany. Ano mat nga duduhala? Ang gustuhan mga presidente dito, nga padayon, ang era duha mga programa. Ano? An maupay nga attitude. Ngan han maupay nga disiplina. Attitude and discipline. Duhala! Mamay kung ani ta Pilipinas. Tuhay on that Pilipinas. Kung suka dito. Dito kasangkayan it mga batasan, mga tultul. Ba, kaya di rin man sila Pilipino. Kung Pilipino, ito mag-grout it batasan, diba? Waray mga disiplina at ibaliwat. Diba? Di man nga tanan. Ayaw talagang generalize. It pagkakaibala kasangkayan dito, hatinood lang. Bakit talagang batasan it mga German. Magisugay. Pero, naato kung sayop. Wala man dito hera. Bisa nan, wala nga nagnakitan nga may dinakupin. Nag-snatch, ngawat, kung ano, waray. Waray dito nag-violate, ano man yung mga tinunto. Siguro si Gun, hataas hinduro tira rating ito, maupay nga attitude. Hataas lihap, nera rating, hataas nga maupay nga pamatasan, disiplina. Ah, may kalahi dun. Kasi nga, kung dito din na Pilipinas, tawaray. Waray mga barbatasan, nag-aagway pa. Adin, waray mga disiplina, naduroy. Kaya iti, kangit mga leader nga diobos, papreho. Baka kalorling kurahin pwesto, baka kunhin nga mga Herodes, mga magkarit-karitan, di ba? Waray, di rin matutuhay, kundi rin nagigirispito. Waray, din niya Pilipinas, kita mo't panhustisya. Waray, baka mag-uula, pag-inunahuna. Pero kay, waray, man sa payang kang kauyo kay... tayo, parelax-relax lang tayo. Basta ayaw la, sharing pa, ayaw la pagkontra. Labi kung may kwarta, di ba? Ayaw pag tinabuk-tabok, kay bahin ka maligis. Suka dito, kinanglan din he, straight from the shoulder. Iyon ang kailangan. Number one good talaga, batasan. Mismo pag inanoon talaga kung batasan, ang halas-halas, aray God. Dito, unahon ko anay nagpagkadiha Germany, sa kasingatan Japan. Dito ito ang mga batasan. No? Ngan disiplina. Hingka disiplina ano dito. Diniyaton, ito aray disiplina, labi na kung panhatag, hadis WD. Waray disiplina, may ada na itong dinamber na, nagpapasik una-una pa. Pastila ninyo, mga brothers and sisters. Amutahin, gulit may sayo, paalit pamalakat kung naalit naglalakat. Mr. President, panawagan po. Ayusin mo namang attitude at saka discipline, yun lang. Ayunit nga mga, unahit yung mga alipures nila Malacanang, tuhaya. Aloy! Ang sinisering, kung dito Germany, kung sayop ka, sayop! Di rin na kay ayaw, kay kuan ini, aton ini, kaalyado tayo ini, kapartido, ayaw, kung sayop, buli kita. Ano ba itong tinunto? Ang Germany, nakasayop ka nga ni put in jail. Diba? Kung sayop, ayaw na pag binuligi nga tutuhayon pa, sayop nga eh, mali! Mali nga eh! Ang hirap makaintindit, mali. Samantala, dalawa lang yun. Tama at mali, di ba? You know, in this world, there is always two things. Two things in this world. Ha? Kumbaga battery, may positive, may negative. Kumbaga haton, may saragwakon, may tultol. So, wala ito kasimple. Kumbaga pamatasan, may buutan, may gago. Diba? Ganun lang. Ganun ang nangyayari. Kahit kung maupay itong disiplina, wala na nga nabisan niya at mga kabataan, wala na disiplina, pag ipanmumusil na lang nga na yan ito at kabataan, kita mo, nangingiskwila, kundi iba yun yung mga namutaan sumulit mga top notcher pag hindi nga bata. Ha? Ateneo di Sambuanga High School. Oh, top 1 na klase. Pero kita na soldo niya utok nan musil. Duha na report nga inawat ang kinabuhi. Ang pagpamusil ini nga 8 anyos. Ania binanatan 10 anyos. Patay. Pero ang siyahan nga report, ang binabanatan na doon, pinupusilan, iya, maestro. Maestro daw. Pero wala daw itong kung matuuran nga, iya, maestro, binabanatan na doon. Kaya niya maestro, kung ano ni, Ano tawag it manok? Engineer, nga nadalaga ng manok, ano ton? Talisayon. Agi, kay talisayon ngayon na niya may straw. Nakita naman hini nga ano, grade 8. First year, second year. Oo, 6, 7, 8. Second year, ano? Kay grade 6. Grade 6. Elementary, grade 6. First year, 7. Second year, 8. So, second year, high school. Kaya high school. Oo, adi. Man, junior high school building. Ateneo de Zamboanga University. Ay, maho manalo tinit investigar. Mangiha naluat ini. Iton era baga pagpanginano. Nga pamusil. Ambot nga ni Andiniha ato na San Jose. Ha? San Jose High School. Ano na itabo? Bagawaray naman, nagmingaw naman. Ma-open man ito siya, han, mapaso, nakikisaw sa kunhino nila ng mga politiko. Ah, mga upod pa nga din ang mga taga-DepEd, mga kundi niya mga eskulahan. Pero ano man itatabo? Basti lang yun, o. Secretary! Hino-DepEd yan, ah? Ha? Ah? Kasi ang bang, ano nila eh, ang buhay. It's secretary iton DepEd. Di ko makakalimutan, secretary DepEd engineer. Ang gara ng buhay! Yun. Pero kasi yun, hindi nga secretary DepEd, Department of Education, ang gara-gara ng buhay talaga. Ah, milyonaryo ng mga panginabuhi. Milyonaryo ng mga pamilya. Ang gara! Wala ka nang sasabihin pa. Ang gara talaga. Kunang karuya, kunang gusto. Magara kasi ang buhay eh. Kita mo, ano tinuuna? Para haira! Di, para hat. May 20 nunto. Kuno siya, hay. Te, gitunto, gina. Ay, samot eh. Onsa? Samot eh. Ang panahon. The weather. Samot ya ang... Ang kwarta? Ang saman siya? Sa amo yan, kwarta, ginapiko, ginapala? Ha? O niya, ang utang, ginabuldos? Isganggit mga ilunggo. Ay, sige. Ano man kita. Relax. Check it easy. Huwag masyadong mainit. So, amoy ni anak isang kahit iniimbestigar. Andi pa, kay iningayan nga bata, no? High school, kumbaga. Amo iniin kag-anak, adaha, Bureau of Custom, may kas na, may tungpa. Ay, sorry. Diyan na siya. Anong custom? Di ba may kas? May kas na, ma? Nagdaog ka, nagkas. Oh, may nagdaog ka nga ni, kay hugador ka man. Nagdaog ka, maningatag kayo mong cash. Tapos may na pa kayo mong tong, kay ikaw, winner, maningatag ka pa yung tong cash tong. Bureau of Customs, naon sa mga kadungoy. Kaya mo itong talaga, ano man, kada kay answering, hala, suspended. Kaya ano ang tatay na suspended? Kaya hindi naman niya nagburuha doon. Kaya ano ba it ngayon, anak, bisan ikaw di ka na sa labutan ngayon ikaw kag-anak. Kanini inaanod niya yung anak? Oh, mama, iduha nga estudyante. Aninawad ang kinabuhi. Siam and Samaran. Ha? Injured. 9 injured. Ateneo di Zamboanga shooting. Sige, ko na siya man. Kailangan na kita tsaramo kini. Hahay, ginoo ko. Ay, ganun naman talaga eh. Ganun talaga ang nangyayari. Bakit ba ganyan? Oo. Kaya na usang report di di kay sunispindi na daw ang tatay nga nakadahab Bureau of Customs kamakaaraw dito na no iti mo anak ikaw nga taga custom kay Asya ganito pastilan ay maram ka naman eh man ito masusunod it anak permi siyempre itong mga nagtatrabaho it nanay na trabaho tatay na trabaho sanglit it anak di rin nababantayanin maupay ganoon naman talaga yan eh diba oh, pero ang sharing yan na dito ha sa Buanga nga ayaw ka mo pag pinagawas in mga reports pantay ka mo in mga diri Asya mga reports in mga social media ngan ha mismo no hapag taga kaya da mga may kung usahay ini nga mga ang tawag ito engineer blogger shows mas grabaw pa ito mag report liwat so dire ito natutuhay kung sugan din eh. Pero yun yan lang, ano tatabog nga po dito Manila. Ah, mag-gap ito na. Ikaw pag-re-report yung sobra-sobra. Mga vlogger, no? Kaupon yung social media. Ay, nako. Adiman, amo ini. Na-sharing din eh. Basa. Ining official, Bureau of Customs, no? Amayhan suspitsado sa Buanga School shooting. Sinuspinder na, suspindido na, sigonhan Bureau of Customs. Ay, Customs. Customs. Adaman. Pinatawan ng pansamantalang suspensyon ng Bureau of Customs ang opisyal ng Port Office, Port Police, sorry, Port Police, no? Port Police sa Zamboanga City ang umanong ama anak ka ng titing ama ng estudyanteng suspect sa pamamaril sa Ateneo di Zamboanga University Junior High School Campus kanina na aga grabe ano gin-confirm, gin-confirm maliwat kasangkayan han Customs Deputy Chief, Chief of Staff, Attorney Chris Bindiho. Ba? Ano siya rin ni Attorney Bindiho? Anya, sa ilalim sa investigation, ang kanilang empleyado para matukoy o kinang langgan liwat mabaruan ang kanyang posibleng man pananagutan sa insidente kaya ano nga ito po sila yan yung anak o na nadiskubre na inisyal sa ginawang investigasyon na ang ginamit na baril nang estudyanteng suspect ay pamamaril ha ay pag-aari ng kanyang ama nak ng pating ka pag-aari pala ng ama hanim amay dalawang mataas na kalibre na baril ang ginamit ng suspect sa krimen isa 9mm pistol at ang isa ay M16 rifle. Anak ng titing, grabe naman. Mas grabe pa iti amay ang magdarem pusil. Ani amay ano? Makalilisang liwat ini. Adha Bureau of Customs. Ay nako. Sabagay, di mangod mandidisiplina at mga anak. Di may mga sugod din nga baga, nakita Ay, ito na ho naman ito. Ah, si tatay nga ni kawatan. Ah, si tatay nga ni tikasyan. Ah, siya'y penanay. Kay Madjungera. Ah, may mga sugal dito, baka natatabo. Hindi mabuti. Ay, nako. Eh, mga anak ko na siya, ay. Pero kay mga kwan pa lang nga, mga high school, ano. Pero, basihan akong nag-high school manggap ako. Pero ang amon hadto panahon, mga kasanggayan, pasensya nila kami ang kinadaan. May ada kuhad to ang high school classmate nga magsangkay kami hinduro, mag-close. Pero nagkakaaway nga ni kami. Tagiya kay nagigikon ka ni kami. Nagigisarusantok siya rin po man. Kay amutong kaya no? Nga hikamo nga ni lugod magka-close, magsangkay, mag-aaway nga ni, baka hindi mabuti. Diba? So yan ha, iba. Itong aaway nga ni, ato mapaugupit ka gana kung may pusil. Grabe. Pero ato mga kasangkayan, eh, an high school, may kuman mga kaganak nga mas burubutan pa. Ato pa noon. Nakikitan nga ni ako nga may ala. Tingnan ka rin! Ikang nito ako ni skula. Naginano ka nito nga. May nabutuhan ko naman nito nga. Nakantuka ako. Nakantuka nito ha. May gawa sa ni skula. Nag-inirig nung kula ka mo. Pamanliwan. Aray God. Kuan lang kami nito. Aray nga may ala nagsumat. Nag-inung ka mo. Nagsisinigaliw ka. Aray. Natural. Hindi kahit magsusumat. Eh. Hinod na sing. Giisip pagod. Kaya tayo, hindi na siya nga, ginuma ko, hindi na siya nga, gali ako. Nato pa ko, ano, pag, bubuwa. Hato nga panahon, sukal na ito na namilob. Warayan to, di kami to, yan na, waray, na di na nga, na si kaso, itkag anak, kapabayan na ito. Ay, may kwarta man, tatay. Muso ko nito, ah, ikaw mga ba, kakita kamay, ada, birob ko songs. Namunit kas, may mga tong pa. No, galing. Ay, mamay ka lang ito. Kunso ka din yung mga kasangkayan. Di rin ka din yung tanahan. Pero masukan nga nini nga di rin na didisiplinin mo pa eh. Kaya mamay ka man tatapuran ka siyempre. Ito yung anak. Masangka, ayun tak anak. At iskulahan. Tapos ngayon na ito ang pusil dito ng mga nanmusil ngayon. Ay, ay. Kinumpirma ang Bureau of Customs Deputy Chief of Staff Attorney Chris Bendijo. Ipapailarom ang investigasyon ang era empleyado no? Para masabutan ang iya posibleng pamaton hininga na sabi ng insidente. Eh, dapat nila magbaton kay amay ka. O na nga na na-discovery base ang initial nga investigasyon nga ang ginamit nga pusil naman ang pagpusil nga namusil natural nagbubto kaya may namatay no? Amo ang ba? Inya po sil pinana nagiyahan mismo. Iya amay. Iya amay nga nagukay. Amoy ni kasangkayan. Mamay ka rin duha! Nga kalibre nga pusil ang ginamit yung nga suspek. Dito mismo han iskulahan. Ateneo di Sambuanga University. Duha ang ginamit ini nga estudyante nga suspitsado ani pagpanmusil na ini nga armas ngayon pero tatagihan daw ani amay so duha nga armas magulba itun di nin nga iamahin nga armas luat. Kaya wala mo itong lisinsid bata. O, ang kinuha lalo at itera balay. Mapero na itabon di desa no si. ginuwala niya umangkon. Mamay kala, duhang ang taas nga kalibre ng pusil ang ginamit nga suspitsado. Usa din he, 9mm nga nano sa M16 rifle. Yun nga kanan M16 rifle lang nga ano, di kahit makaaraon itong bumuhat ka pa. Kung may guka, makaaraon itong bumuhat. Eh ba, engineer, maka siyang kaya, parang namamati yan ha. Bisa nito 45, may guka 45, makaaraon nito pagbuhat. Hagi! Hindi ka ba ito na baro ka o makaraon din pagbuhatin may go ka? Malit. Makabuhat ka pa. Ah, but nauna kalit nga 9mm adaw. M16 pa. Maawod ka rin itong makabuhatin may go ka. Samtang nga naghahatag hining uy nga sharing pa man mga detalye. Yung papadaan pa pag-imbestigar liwat. So, una na din yung kumpirma Hana Police Regional Office Number 8, Region 9. Nga duha nga estudyante, no? Ang ging kumpirma nga inawat ang kinabuhi upod mismo ang shooter, no? Na nagbaril sa sarili kasunod ng man pamamaril sa campus. Pakamatay ng liwat. Mamay ka lang. Ay, kakurid, magkakabutangan hiniya na. Ganun. Diba? Gaano manggita kay ganun. Amin niya at staring. Kauman din niya aton na Region 8. Nasingat lo ta rin. Ano ba yun? Naging susunod-sunod man. Region 8, Region 9. Ayaw, sharing nga Region 10, 11, and 12. Kung sunod-sunod din eh. Ano rin, mabutin nga mga panhitabo. No? Kung mga kabataan it nagbuburhaton. Bang, hindi na may ada mga nangingilala. Baro bantayin niyo, ha? Kung may ada niyo mga kilala, nga itong mga anak, anakin mga militar, anakin pulis, o pamandida. Bangin ito ng mga taga-Air Force, labi na. Ah, militar. Kunhain pa man. No? Siyempre, kung baga may ada connection, malagmit it pagdarahin mga pusil. So yan na, parami ng investigasyon. Yan nga natabo, kasangkaan dito ha in Ateneo de Zamboanga University. Grabe, ano? School shooting incident. Lambutan at may himot yan, mga kaganak. Labi na ito ng mga biktima. Andin niya ito na San Jose. Nawara mo naman lang at istorya ng mga pamilya ng biktima. Ay, ginoo ko pa sa ilo, ah. Kaya ano nga diri kung nag-i-stricto? Kaya ni daw nga bata, nakasulodad doon sa kutuskulahan, darain nga armas. Gamit yung sarakyan. Oh my God. Abusado nga bata. May tsuan news pala. Kaya mga minayuyo ganito, siyempre, damat kwarta, Bureau of Customs, pera-pera lang. Ay nala ito. Una hataan at pag-imbestigar, tagantaan na hinbagay gayon ang mga pamilya han biktima. Bueno! Sa 19 na liwat buwas. Nagila. Paper na laliwat ka bulan. Mapasko na. Wow! Ano na talaga ang buwan. Sige, sige. Ayong ang tanan mga kasangkayan. Narang gaya po nato na partner din eh. Ha engineering, ha IT, siyempre. Ang arang pag-gaya po nato na chief executive officer. Presidente han inin ay mo pa nga kulob kan pupoy ba na makamamatay ni pupoy yan musta hain ka Cebu wag ka man lalot na baro ka dito Cebu kung may lalot ni tabo ano nga ni tabo dito Cebu may lalot dito nagpup sila eh. Wala ako din yung mga insidente yan itong kriminalidad. Habatangas, may nag-birthday, nagpupsilay gihap. Birthday? Asibu, amo gihap. Stillan. Tapos labot lang din doon sa Buangga. Ano ba ini? Ano na ba ini nga? Kabutangan, Mr. President. Problema kung sa'yo, punalutin at Presidente. Ay, nako. Share po po, ibapay na lang ang kulob. Sana. Sana malaman. Malaman natin kung paalis at palabas. Ibang kita yung isa sarabot. Pastilan. Mabapay malit ng kundi pag-eleksyon. Kaya nababaro kita yan ang kaya eleksyon. No empty, no money. Ano yung money na empty? Ay, buhay. May nagad. Ano pa naman? Panalagsa. Poor fish, gyap. Panalagsa. Undi, Rico, no? Ano man? Paligid. Anto kita dito, panhatag. Amo dito, the best. Okay. Gaano mo kita ito oras ngayon panahon? Quarantana eh. Salamat ha. Sana ito natin mga kabataan, natin mga kaganak, pamilya. No? Kinanglanggod mo disiplina at mga anak. Stilan. Pero may ka din ito anak ito na ego. Kaya siyempre, hinuban magsisaring tuyaw-tuyaw ito yung anak. Pero may ito buhutan ito anak. Natural, pero may ito. Pero usahay, di nababantayan. Ganon talaga nangyayari. Diba? Mga sukad nga ni Hining, siyempre, mga pinaura, hindi rin magsusugan itong permit, anak. Bueno, sukaroon tala na, yung matanan. Again, thank you so much sa natin, Chief Executive Officer, at same time President, at mga maglaylain ng FM station sa Tag Global, pinakikan Mr. Bob Abelianosa. Ito din yung busasang kain ni Sorgoon, miyembro, and ASAP, I'm proud to be a member of ASAP. Anak sa pobre. Pero itong pagiging pobre, di rin itong rason. Oo. Pag-eskwela, pag-aram, pag-trabaho ng maupay, ay pag-bulakbul. Oo. Kinanglan, permi, manginginano at trabaho. Labahon ng tanan. Pagbuutan, pagtangkod, pasalamat, permit, makagraho. Ngan iniin importante pagsakripisyo ha pagtuhay iton maupay nga disiplina ngan pamatasan ero tani po susang kay ni Sorgo nakanginan Saylo Kayo Pedrosa maupay nga club salamat tani pamati kan kumusta kamo bye tschüss.

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gyud na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, tita?
5: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suport ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.

0: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napag-inom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
6: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
8: The station that resonates with your lifestyle.

0: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney care time!
5: Perhesyoning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa nako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Bamboo with the song Hallelujah.
1: Before that, what's up? Yan po ang ating mga tugtugi ngayong nga pong Miyerkules na maulan na naman. Ano na ang nangyayari sa ating pong Philippine Area of Responsibility? Si Chanel Domingo po magsasabi kung nasaan na itong tatlong sama ng panahon at ang epekto nito sa ating pong malaking bahagi ng kapuluan. Good morning, Chanel.
2: Magandang umaga din po sa inyo, magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay. Update muna tayo dito sa ating binabantayang bagyo na si Neneng. Ito yung nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, huling namataan sa laing 675 kilometers east ng Itbayat, Batanes. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito yung kumikilos northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa ngayon, meron po tayong dalawang bagyo pa sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yun nasa West Philippine Sea po natin, hindi naman natin ito nakikita na magkakaroon ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at patuloy na kumikilos palayo ng ating kalupaan. Samantala yung nasa East naman, ito po malaki pa po yung uncertainty na itong bagyong ito, pero inaasahan natin, posible po rin itong mag-intensify into a typhoon category at mag-enhance ng southwest monsoon by next week. So inaasahan po natin, posible na naman yung mga pag-ulan po natin by next week. Samantala, para ngayong araw, inaasahan pa rin naman natin yung epekto ng habagat dito sa Luzon at western section ng Visayas. Dulot nito, halos buong Luzon pa rin po, pati na rin sa may Antique at Aklan ang makakaralas ng mga pag-ulan. Dulot pa rin ito ng habagat. Samantala sa may nalalaming bahagi naman sa Visayas at Mindanao, makakaranas naman sila na maaliwala sa panahon. Pero asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, na may mga posibilidad ng localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. So yun po, para sa mga ating kababayan, iba yung pag-iingat po, lalo na po dito sa Luzon sa mga pag-ulan at init naman po dito sa mga kabayan natin sa Mindanao. Okay. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
1: Chanel, yung nasa east ka mo na namumuong sama ng panahon, sa may bandang Mindanao yon?
2: Yes po, northeastern, huli po siya ng mataan, kanina 3 a.m., 3,090 kilometers east ng northeastern Mindanao.
1: Pero siya ay uncertain pa, no? So far, ha? Okay, sa ngayon, ano ang ating pangkalahatang panahon sa Metro Manila? Itong mga pag-uulan, ano ito? Pakalat-talat lang? Pabugso-bugso lang?
2: Yes po, katulad po nung kahapon, yung may mga biglaan lang po bugso na malakas ng ulan. Pero hindi po natin siya nakikita na magtutuloy-tuloy po. And then sa mga susunod na araw, humihina po yung epekto ng habagat. Kaya posible po, malesen din po yung mga pag-ulan. Pero posibleng maulat pa rin po yung ating papawirin. Okay. Pero by Friday, posible po makita na rin po natin yung haring araw po natin.
1: Alright, so Chanel, thank you very much and thank you for your service. Salamat
2: maraming
1: marami.
2: Salamat din po.
1: Mga kapatid, si Chanel Domingo po ng Pag-asa ngayong nga pong Wednesday morning. Anong petsa na, baby girl?
0: August 19, 2026.
1: At ngayong nga po, ipista opisyal sa Quezon City at maging sa Aurora Province. Mga kapatid, tama, no? Quezon Province, right? Quezon and Aurora. Kasi nga po, Quezon Day today. Alright? Ang dating Pangulong Manuel Luis Quezon na kilala, bantog sa kanya pong sinabi na... ayan ka na naman.
3: Oo, may sinabi si Manuel Quezon.
1: Ayan ka na naman.
3: Itong nauulanan ako eh.
1: Assignment mo yan eh.
3: Kasama ba ito sa assignment ko?
1: Oo, pinaresearch ko sa iyo kahapon yan bilang ano natin eh. Bilang ating unang subject matter eh.
3: Ha?
1: Oo.
3: Kasama ito sa pinaresearch mo sa akin?
1: Ano ang sinabi ni Manuel Luis Quezon na tumatak sa kaisipan ng mga Pilipino at ngayon nga nagiging batayan para sa ating mga kabataan?
3: Nako, ayoko magsabi kung ano yung nasabi niya. Baka magkamali ako.
1: Ano sabi niya?
3: O baka hindi pala yung nagsabi.
1: Okay, ano sabi niya?
3: Teka, tatanungin natin si Google ha kung ano yung nasabi ni Manuel Quezon.
1: Ang sabi ni Manuel Luis Quezon, ha? Ang hindi mapakukulong na magnanakaw sa gobyerno, magpapatuloy sa magnanakaw.
3: Hindi! Walang ganun.
1: Ah, hindi yan. Oo.
3: Ito ba? Hindi daw yan ang sinabi ni Manuel Quezon. Sabi ni Manong Ten.
1: Sinabi niya rin yan.
3: Sinabi niya rin to. Oo.

0: po natin kinakaharap as one nation and one people. Mga kapatid, muli po, magandang umaga sa inyong lahat sa inabot ng ating broadcast today. Isa munang mabilis na pasada, isang iglap sa mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. Low pressure area po sa loob ng Philippine Area of Responsibility, ganap ng bagyo na may pangalang Neneng. Bagyong Neneng, tinutumbok ngayon ang isla po ng Batanes. Bagyo nagpapalakas daw sa epekto ng habagat.
1: Samantala, dalawa pang bagyo sa labas po yan ng Philippine Area of Responsibility, patuloy na binabantayan ng pag-asa.
0: Mga kapatid, pasok sa mga paaralan, suspendido ngayong araw sa ilang lugar sa NCR. Ilang lugar lamang sa NCR, ha? Sa Cordillera Region, Calabarzon, Mimaropa, Region 1, Region 3 at Region 6 dahil pa rin po sa masamang lagay ng panahon.
1: Pag-asa, binabantayan po ang 8 sa 9 na dam sa buong bansa dahil sa pagtaas ng level ng tubig, dulot pa rin ng matinding pag-ulan.
0: Gagawa rin po ng agrikultura planong ipasok sa kadiwa ang mga natitirang 6 na mga magbubukid na napinsala nga ng habagat at mga nagdaang bagyo pinsala sa agrikultura lagpas ng 1 bilyong piso.
1: Higit 1,000 sako na puno ng basura sa ginawang paglilinis po ng DENR sa mga daluyan ng tubig at mga baybaying lugar sa NCR matapos po ang matinding pag-ulan at pagbaha ng dahil pa rin sa habagat.
0: Babala, maselang balita po. Patnubay na magulang ang kinakailangan. 2 kumpirmadong patay sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga City. Grade 9 student na namaril kasama sa mga nasawi.
1: Estudyanteng sangkot sa pamamaril ni live stream ang pangyayari sa kanyang social media account.
0: Mga kapatid, ang ginamit daw po mga armas ng naturang may gawa po ng pamamaril ay pag-aari po ng kanyang ama na nasa Bureau of Customs. Samantala po naman, DepEd nag-alay sa mga estudyante o nag-aalay sa mga estudyante. Guro at ilang pang natroma sa insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga, ahensya po magbibigay raw ng psychological assistance.
1: Samantala, 9 na insidente po ng karahasan sa mga eskwelahan sa buong bansa. Sunod-sunod na naitala mula Hunyo hanggang Agosto ng taong ito. Mga estudyanteng sangkot po yan sa pamamaril at pananaksa.
0: LTFRB Chairman Vigor Mendoza at Office of Transportation Cooperative Chairperson Chopi Laguardis sinuspinde ng ombudsman dahil sa patuloy na paggamit daw ng lumang IT system ng LTO na nagresulta sa bilyong-bilyong pisong computer fees na sinisingil sa mga motorista.
1: House Prosecutor, sinimo po ang Senator Judges na dumalo ng personal sa impeachment trial ng Vice Presidente upang masuri ang mga testigo. Ang ilang kasing senador o ang ilang senador nakita nga sa isang post na nakasubaybay sa impeachment habang nasa Senate lounge lamang.
0: Nakapagsalita po ng defense team ni VP Sara na si Attorney Michael Poa, pinabulaanan po ang mga pahayag daw niya laban kay Congressman Terry Ridon na kumakalat sa social media.
1: Oral argument sa motion ng kampo ng Vice Presidente na ibasura ang kasong grave threats laban sa kanya nakatakdang isagawa bukas ng QCRTC.
0: 4 na bumaliktad na sinasabi nga pong bagman ng nagtatagong dating Congressman Saldico, balak daw hong kasuhan ng plunder ng ombudsman.
1: Ombudsman, nagsususpecha na sa medical leave ni Senadora Loren Legarda. Senadora, agad namang tumugon sa akusasyon kaugnay po sa kanyang pagliban sa trabaho.
0: Mga sasakyan na magkakabit ng hindi otorisadong plate number, pagmumultahin na po ng LTO simula sa Diyembre. Plakang kukumpiskahin at sasakyan i-impound ang binabanggit po ngayon yan ng LTO.
1: Sa mga balita po sa Metro Manila, empleyado ng LTO na nagmaneho ng lasing at sangkot sa hit and run dyan po sa Antipolo, sibak sa trabaho at kumpiskado na ang lisensya. Hindi na muling papayagan pang magmaneho sa kalsada.
0: Single ticketing system kontra sa pagtatapon po naman ng basura o littering, ilulunsad ng Metro Manila Mayor's Council.
1: Marikina First District Congressman Marcy Chodoro, sinampahan ang kasong sexual assault at acts of lasciviousness ng Justice Department.
0: Sasakyan ng isang aktor na kinabitan po ng peking plaka ay sinuko sa tanggapan ng LTO. Lisensya ng aktor at kaibigan niyang nagkabit ng peking plaka ay sinuko rin sa ahensya habang iniimbestigahan ang pangyayari.
1: 8 Pilipinong marino ng barkong tinamaan po ng drone strike ng Russia balik Pilipinas na.
0: Sa Luzon, mga kapatid, ilang pang mga balita sa lalawigan.

0: Maraming barangay sa mga bayan po ng Dinalupihan, Bataan at Hermosa, Bataan na natiling lubog sa baha.
1: Ilang residente sa barangay Santa Monica sa Bulacan nagkakasakit na dahil sa maruming tubig at mga residente lumikas na. Ano daw? Oo, dahil forever daw ang baha dyan sa Bulacan.
0: Ilang mga barangay po naman sa Lian, Batangas isolated dahil pa rin po sa nangyari mga pagbabaha. Sa pagtaas po ng ilog naman sa Subic, Zambales, Putik po naman ang problema ng mga taga roon.
1: Bukod naman sa pagbaha, perwisyo pa rin ang patuloy na pag-ulan na nararanasan ngayon dulot po ng pagguho ng lupa sa Baloy, Barreto, Zambales Highway.
0: Bulkang Mayon, posibilidad po namang itaas sa Alert Level 3 ng FIVOLCS matapos itong magbuga na higit sa 8,000 toneladang asupre o sulfur dioxide.
1: Chancellor, grupo ng mga manggagawa at estudyante sa UP Los Baños, inihayag ang mariing pagtutol sa pagbabawas ng halos 3 bilyong pisong pondo ng State University sa 2027 National Expenditure Program.
0: Planong pagpatay daw sa alkalde po ng San Miguel sa Leyte na abisto ng National Bureau of Investigation. Suspect arestado sa entrapment operation, pag-amin ito. Nakababatang kapatid raw ng mayor ang sinasabing umano'y mastermind.
1: Patay naman ang isang BFP personnel at dalawang minero na natrap sa isang minahan sa Surigao City, Agusan del Sur.
0: Yan po ang ating mga balita po naman sa Kabisayan, mga kapatid, ha? Eto po. Sa oras na alas 6:23 na po ng Wednesday morning, sa mga balita po na pang-consumer at kalakalan, importer o consignee ng iniaangkat na artificial sweeteners, kailangan na hong magbayad raw ng 25 pesos per kilo para po sa clearance fee nito. Hinigpitan din po ng Sugar Regulatory Administration ang pag-aangkat ng artificial sweeteners.
1: Roblox, hindi na nga ba mababan sa Pilipinas? Tagapagsalita po ng kumpanya, sinabing gumagawa sila ng mga kaparaanan upang matiyak na mababantayan ng mga magulang ang kanilang mga anak na maglalaro ng Roblox.
0: Pagbabalik po naman ng 107 billion pesos na unused reserve fund sa Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC, hindi rin makabubuti sa kalagayang pinansyal ng pamahalaan ayon sa DBM.
1: Hinikayat naman ng PhilHealth ang mga residente ng Bicol na gamitin ang benepisyo tulad ng yakap at gamot.
0: International flights ng Cebu Pacific mula Iloilo ibabalik daw mula Nobyembre.
1: Mga balita po sa ibang bansa, tumama po ang 5.2 magnitude na earthquake sa lungsod ng Granada. This is Spain.
0: U.S. President Donald Trump nagbantang bobombahin naman ang Oman kung makikialam sa ginagawa nilang kasunduan sa Iran kaugnay pa rin po ng control sa Strait of Hormuz.
1: Punong negosyador ng Iran, sinabing hindi magbubukas ang Strait of Hormuz kung hindi susunod ang Amerika sa kanilang kahilingan.
0: U.S. President Donald Trump, sinisisihon naman ang mga vandals sa tambak ng patay na damo malapit sa World War II Memorial. Maalalang doon mismo nagpatayo ng entablado si Trump para po ipagdiwang ang Independence Day noong pong 4th of July.
1: Samantala, patay sa lindol sa Venezuela, umabot na sa higit 6,000.
0: Colombian Housing Minister, binatikos po matapos nga po magbakasyon kasama ang pamilya doon sa Caribbean makatapos po ang mapaminsalang lindol sa kanilang bansa.
1: Samantala, sports balita, Filipino pole vaulter EJ Obiana nalundag ang gintong medalya sa Poland matapos po ang kanyang matagumpay na 5.91 meters sa Golden Sand 2026.
0: Strong Group Athletics, tinambakan ng Japan sa Jones Cup sa Taiwan. Final score 107-86.
1: Alex Ayala at Auger alias Seaman nakatanggap po ng wild card para lumahok sa mixed doubles tournament ng 2026 US Open.
0: Asian Games, nagaganapin po naman sa Nagoya, Japan sa susunod na buwan. Kasado na. Nasa 15,000 players o mga manlalaro po aasahan daw kabilang si Philippine tennis sensation Alex Ayala.
1: Sa balitang showbiz, Miss Universe 2015 Pia Wurtz back. Inabot ng pambabash galing sa netizens dahil sa kanyang post ng vacation photos kasama po ang kanyang asawa.
0: I am doing okay. Ito ang tugon naman ni Ann Curtis sa kanya pong fans at concerns netizens na nakapansing tila meron siyang bukol sa leeg.
1: And for the first time in forever, Broadway musical adaptation ng pelikulang Frozen itatanghal sa bansa sa susunod na taon.
0: At si Anne Hathaway, naiyak ng parangalan bilang isang Disney legend. Yan po ang isang iglap sa mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. Naghatid po ngayon sa tamang oras, alas 6:26 na. Hatid sa atin ang Boss Mastery Coffee. Panalo ka, sarap magkape. Alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng Xanto na nanggagaling po sa mangosteen, maina po sa ating pangangatawan. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Panalo ka, sarap magkape. Detalye ng ilang pong importanteng balita. Susunod na sa
2: News 5!
3: FM. Dito tayo sa totoo.
4: Ang galing! Pangmatagalan!
5: Parang tayo lang.
6: Komportable ka na sa buhay mo. Money does not buy happiness anymore.
7: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry. And they will...
8: B-1079.
9: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
10: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung anong tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
14: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: Get Enough by Regent.
1: True FM.
2: Mga kapatid, 30 minutes makalipas nga po ang alas 6 ng umaga. Sa mga nag-aabang po sa ating balitaan, para po sa kompletong balita dito sa News 5, eto na at ihahatid at ibibigay na po namin yan sa inyo, mga kapatid. Tama ba, partner?
0: Handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Narito na ang ating pong News 5.

0: News 5. Sa 105.9 True FM, RPTV, 1PH TV 5 at maging sa True FM TV on Signal. At ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon.
1: Ako naman po si Zarina Guevara.
0: At unang-una po sa ating mga tampok na balita. Sinisisihuna naman ng mga otoridad sa lumang drainage system at dami po ng ibinuhos na ulan ang malawakang pagbabaha sa Metro Manila dahil pa rin po sa habagat. Ayon sa DPWH at sa MMDA, target nilang tapusin na ang updated na drainage master plan para po sa Metro Manila sa susunod na taon. Balak din daw nilang magtayo ng imbaka ng tubig sa ilang pasilidad ng ating pampamahalaan tulad sa Camp Aguinaldo at Rizal Memorial Sports Complex. Balak din daw ng Metro Manila Council na magpatupad ng single ticketing system sa ilegal na pagtatapon ng mga basura.
1: Samantala, sa ating ulat panahon, mas lumakas pa ang Tropical Depression Neneng habang kumikilos pahilaga sa may karagatan. Malapit po yan sa Batanes. Huling namataan ng bagyo 675 kilometers sa silangan ng Itbayad, Batanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kph at magbugso na 70 kph. Mga kapatid, bukod sa bagyong Neneng, may dalawa ring bagyo na binabantayan po sa labas ng Philippine Area of Responsibility malapit sa Cagayan at sa Northeastern Mindanao. Gayunman, wala pang direktang epekto ang mga ito sa bansa. Maliban pa rin po yan sa habagat. Kaya naman, suspendido pa rin ang face-to-face classes sa ilang lugar bunsod po ng masamang panahon. Kabilang po dyan ang buong Metro Manila at mga probinsya ng Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union at maging sa Pangasinan. Wala ring face-to-face classes sa Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at sa Zambales. Suspendido rin ang face-to-face classes sa Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro, kasama rin po ang Oriental Mindoro.
0: At sa ibang balita po naman, pinagbigyan po ng hukuman ang motion ni Vice President Sara Duterte na magsagawa ng oral arguments sa kinakaharap niyang kasong grave threats. Ipinababasura po naman kasi ng kampo ni VP Sara ang kasong inihain ng DOJ para pigilan ang posible pong paglalabas ng arrest warrant. Giit niya, isa siyang impeachable official. Nag-uugat po ang naturang kaso sa umano'y pagbabanta ng bise kina Pangulong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Isa rin po sa ang grave threats sa bumubuo ng articles of impeachment. Wala pa pong pahayag ang DOJ pero una nga pong iginiit ng DOJ na hindi pinagbabawalan ang paghahabla ng kasong kriminal. Labas na nakaupong Vice Presidente. Itinakda ng hukuman ang oral arguments bukas araw ng Huwebes, August 20.
1: Samantala, suspendido po si LTFRB Chairman Vigor Mendoza at Office of Transportation Cooperatives Chairperson Teofilo Guadis dahil yan sa patuloy na paggamit ng lumang IT system ng LTO na nagresulta sa bilyong-bilyong pisong commuter fees o computer fees na siningil sa mga motorista. Ayon po sa Ombudsman, patuloy pa rin ginamit ng LTO ang sistema ng Stratcom kahit napalitan na ito ng mas bagong Land Transportation Management System o LTMS. Ayon pa sa Ombudsman, pinuna ng COA ang sabay na paggamit sa dalawang sistema dahil nauwi ito sa dagdag na singil sa mga motoristang nakikipagtransaksyon sa LTO. Umabot sa lagpas 13 bilyong pisong dagdag na computer fees ang nasingil sa mga motorista mula po taong 2019 hanggang 2025. Dahil dito, pinatawa ng preventive suspension without pay ng 6 na buwan. Sina Guadis at Mendoza na parehong umupo bilang hepe ng LTO.
0: Samantala po naman, ito po'y sensitibong balita, maselang balita at patnubay po ng magulang ay kinakailangan. Dalawang estudyante po ang namatay kabilang po ang mismong gunman sa isang huna namang insidente ng pamamaril sa loob ng campus sa Zamboanga City kahapon. Sa nilabas pong pahayag ng Education Department, lubos daw po silang nakikiramay at nababahala sa naturang pangyayari. Ito po'y kahapon lamang ng umaga. Handa rin daw ang DepEd at ang paaralan na tumulong sa mga apektadong estudyante, pamilya, school personnel at mga otoridad. Pakiusap po ng DepEd sa publiko, iwasan ang pagkakalat ng hindi beripikadong informasyon at huwag na huwag mag-share ng video at detalye ng naturang pangyayari lalo pat mga menor de edad ang sangkot. Ipinag-utos rin po ni Pangulo Marcos Jr. ang masusing investigasyon sa insidente. Nakikiramay din po siya sa mga pamilya ng mga biktima.
1: Kaugnay po ng balitang yan, kami po dito sa True FM, sa News 5 at sa One News ay naniniwalang dapat itrato ang mass shooting katulad po ng suicide. Itinuturing ng World Health Organization, WHO, ang suicide bilang isang social concern dahil ang pagbabalita ng ganitong karahasan ay maaaring gayahin ng iba. Bilang isang responsableng media organization, kami po ay naniniwalang hindi dapat bigyan ng detalyado at paulit-ulit na pag-uulat ang ganitong klase ng pag-atake. Nananawagan din ang News 5, One News at True FM sa mga otoridad na magsagawa ng malalimang investigasyon, bigyan ng hustisya ang mga biktima at gumawa ng mga hakbang para hindi na maulit ang ganitong trahedya.
0: Ang tamang oras ngayong ganap ng alas 6:36. Ilang pang mga balita agad susunod na
2: True FM.
3: Bigla ang gastos?
4: Bagong plano?
5: Travel! O kaya bagong negosyo?
6: Buti na lang!
7: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
8: B1079.
9: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
10: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Hosted by Matteo Guidicelli. Sundays, 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.
14: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
15: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyaga ang katotohanan at makamit ang katarungan.
16: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
15: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.

0: 88, your ultimate playground.
1: True FM.
2: Good morning!
3: True FM, mga balita po naman sa lalawigan.
4: Isolated po ang ilang barangay sa Lian, Batangas dahil pa rin sa baha. Mistulang ilog ang dating malawak na palayan na nalubog po sa tubig dahil sa walang tigil na pag-ulan. Umabot hanggang bewang ang tubig. Sinuong naman yan ng emergency responders. Tumagal po ng mahigit 2 oras bago nila nasagip ang ilang na-stranded na residente. 3 senior citizen ang nasagip mula po sa mga bahay na lubog sa baha. Kabilang po dyan ang isang pasyente na ngayon nagpapagaling sa stroke.
3: Lubog pa rin po naman sa baha ang maraming barangay sa mga bayan po ng Dinalupihan at Hermosa doon sa Bataan. Sa drone video nga po ng News 5 ay kitang lubog sa tubig ang halos lahat ng mga kabahayan. Hindi rin po nakaligtas ang mga paaralan at mga palayan bukod sa baha. Problema din po ngayon ng barangay ang supply ng malinis na tubig. Sa huling... Balita po naman, nasa 500 pamilya po o halos 2,000 individual ang kinakailangan pong ilika sa kasagsagan po ng ulan at baha doon sa Dinalupihan. At ayon po sa kanilang MDR-RMO, lahat daw po ng 46 na barangay ay naaapektuhan ng baha. Huli ito itong naranasan noong pang taong 2014.
4: Nagtitiis pa rin sa hindi na humuhupang baha ang mga residente. Diyan po yan sa Hagonoy sa Bulacan. Kabilang ang lugar sa apektado kapag nagpapakawala po ng tubig ang Bustos Dam, pati kapag umaapaw ang Pampanga River. Sa isang subdivision sa Barangay Santa Monica, lumikas na po ang malaking porsyento ng mga residente. Nagkakasakit na raw kasi ang ilan sa kanila dahil sa maruming tubig. Ayon sa mga residente, dati nang tinaasa ng subdivision, pero dahil sa ibang hindi na ipatupad na flood control projects, inaabot pa rin ang tubig ang matataas na lugar.
3: Mga kapatid, dyan po sa Hagonoy ay hindi na nasisilayan ang kalsada magmula pa noon. At dyan po sa gitna-git po ng 5.4 billion pesos na flood control fund na inilaan sa naturang maliit na bayan. Lubog din po sa baha ang aparit sa Pampanga. Sa Barangay San Vicente nga po'y maraming residente ang nakabalsa at bangka. Abot baywang sa baha ang tubig sa maraming kalsada. May baho naman na mas mataas na klase ng kolong-kolong. Sumasakay po para makatawid sa baha. Kolong-kolong ang tawag nila. Habang ang mga e-bike naman ay pinaparada po muna sa mga mataas na lugar, may mga tindahan din po na naghaharang muna ng plywood sa harapan bilang pong panangga sa tubig. May mga truck po naman na naglilibring sakay patungo po sa bayan ng Makabebe. Ayon po naman sa gobernadora po ng lalawigan, balak po nilang magsagawa daw po ng dredging sa mga ilog para dumaloy ang tubig palabas ng dagat.
4: Samantala, gumuhuan lupa sa ilang lugar sa Zambales dahil pa rin yan sa pananalasa ng habagat. Kabilang sa naapektuhan ang Baloy-Bareto-Zambales Highway. Bumigay ang pader at nabuwal ang ilang puno at kable ng kuryente sa lugar. Natabunan din ang lupa ang 2 motorsiklo habang nasira ang unahang bahagi ng isang tricycle. Sa boundary ng Barangay Nucabalan at Old Cabalan sa Olongapo City po yan, halos lamuni ng lupa ang retaining wall. Ayon sa DPWH Zambales, hindi na nito kinaya ang dami ng tubig. Sa 3 linggong pag-uulang nararanasan po dyan sa Zambales, sa Barangay Kalaklan, nagiba ang bakod ng Seria Soriano Esteban Integrated School 1. Tuloy-tuloy ang clearing operation sa mga naturang lugar sa Olongapo. Wala namang naitalang sugatan.
3: At mga kapatid, lagi tayong nagpapaalala ha. Kapag nga po pinag-uusapan ay construction, yan man po'y pagawain ng gobyerno o privado, dapat doon tayo sa standard at hindi substandard para wala pong rimalaso, ika nga sa mga waray-waray. At kapag ang pinag-uusapan natin ng mga light steel frames, dito ka na sa J-Max, setting the standard in light steel frames. Yan po ay certified ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety para po sa ating pinagkakabitan ng kisame at dingding. J-Max light steel frames, protektado ka, walang kaba at duda. J-Max light steel frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerks at yung mga suking hardware at depo, sabihin kaagad ang hinahanap ko, ang gusto ko isa lang, J-Max light steel frames. Available yan sa Lexi General Merchandise, dyan po naman sa Castilla, Sorsogon. Ayun, ay talagang pagkagandang lalaki.
5: Nasa
3: Lexi
5: gitna.
3: General Merchandise, Castilla, Sorsogon. Thank you. At sa SMJ Hardware and Construction Supply, doon po naman sa Panganiban Drive, Naga City, Camarines Sur. SMJ Hardware and Construction Supply, Panganiban Drive, Naga City, Camarines Sur. Thank you. Salamat. At ang JMAX ay available din in the leading D-Point Hardware Stores nationwide. Sir Johnny Nang, good morning and thank you. At maging sa mga kawani po ng DN Group of Companies, magandang maganda umaga po. Ma'am Donna, happy Wednesday po sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Thank you, Sister Peng. Salamat na marami ha. And of course, kay Iñaki Garcia, ang aga niyang gumising today ha, Iñaki ha. At maging kay JB, ang ating mga suki sa Attorney Chod.
4: Uy, Attorney, good morning!
3: At kay Sek Banoy.
4: Attorney Chod!
3: Good morning sa lahat po ng ating katropa, ang ating pong vroom vroom gang.
4: Dumadami na kayo.
3: Ang mga tropang hindi pumapalyak kailanman, hindi sinasabihan ng excuse me, hard starting ka na naman ba? E sandali lang, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. E di ba nga, masarap ang buhay, kaya laging itotodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo!
4: Vroom vroom, mapapa, bravo, katalaga!
3: You know, bravo, bravo, bravo! Mabibili yan sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala ha, ang bravo'y di gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Huwag natin sayangin ang biyaya ng buhay. Mga ka-bravo, let's bravo! Bravo! Good morning, thank you Sir Herman and Jason Panghulan. At sa mga kawani po ng Kaufman, ayan, samantala, sa mga balita po naman na pang-consumer at kalakalan, mas magiging mahirap daw para sa Pilipinas na maabot ang target na 8-9% poverty rate pagsabit po ng 2028 dahil sa mabagal na pag-angat na ekonomiya at mataas na inflation. Buwaba sa 9.7% ang poverty incidence noong pong 2025 mula 18.1% noong pong 2021 kung saan tinatayang 8.8 na milyong Pilipino ang nakaalpas daw sa kahirapan. Pero babala ng mga ekonomista, maaari daw pong mabaliktad ang mga naging pag-uunlad kung mananatiling mataas ang presyo ng pagkain, enerhiya at transportasyon. Dagdag problema din daw ang mahinang paglaki ng ekonomiya na nagtala lamang ng 2.3% growth rate noong pong second quarter ngayong taon. Ayon sa mga ekonomista, kailangan daw pong maprotektahan ang purchasing power ng mga Pilipino at makalikha ng mas marami at mas mataas na sahod na trabaho para may pagpatuloy ang pagbaba ng kahirapan.
4: Samantala, lumalala ang sitwasyon ng supply ng kuryente sa Visayas Grid matapos maraming power plant ang mag-offline. Ay sinailalim po sa Red Alert ang Visayas Grid ng 6 oras kahapon. Nasa 28 power plant ang naka-shutdown habang 13 pang limitado ang kayang ilabas na kuryente. Dahil po dito, mahigit 830 megawatts ng kuryente ang hindi maggamit ng Visayas Grid. Ayon sa NGCP, kabilang sa mga dahilan ng pagka-offline ng malalaking coal plant na TVI-1 at TVI-2 at limitadong supply ng kuryente mula po yan sa Mindanao.
3: Sumampa po naman sa 1 bilyong piso ang halaga ng pinsalang iniwan ng habagat at mga bagyo sa ating agrikultura. Sa pinakahuling datos po ng Agriculture Department na itala sa 1.4 bilyon pesos ang pinsala ng masamang panahon sa ating agrikultura. Nasa 774 na milyong piso ho ang pinsala sa bigas. Lagpas po naman 454 na milyong piso ang pinsala sa high value crops at higit na 74 na milyong piso naman sa ating pong maisan. Umaabot din po sa 59 na milyong piso ang halaga po ng pinsala sa irrigation facilities. Nasa 6 na milyong piso naman ang lugi sa sektor ng fisheries at doble ho naman ang pinsala sa livestock.
4: Samantala, na ibalik na po ng Meralco ang kuryente sa halos lahat ng lugar na naapektuhan po ng habagat. Ayon sa Meralco, nasa 2,000 mga customer na lamang nitong Martes ng umaga ang nakaranas ng pagkawala ng kuryente. Mula po yan sa 10,000 mga customer na nagulat ng power outage noong Lunes. Karamihan sa mga natitirang apektadong customer ay nasa Cavite at Quezon Province. Tiniyak po ng Meralco na sinisikap na ng mga tauhan itong maibalik ang kuryente sa lahat ng customer sa lalong madaling panahon.
3: Hindi po lamang tahanan at lupang taniman ang pinangangambahan pong mawala sa Aita community sa Capas, Tarlac, oras na itayo ang sinasabing Paksilica Hub. Nangangamba rin po ang mga taga roon sa sitio sa Pangkawayan sa Barangay Arangren na mawale ho sila sa kanila pong ancestral burial ground at mga dekada na pong institusyon sa kanila pong komunidad gaya po ng simbahan kung saan itutuloy, kung itutuloy daw ho ang pagtatayungan ng Paksilica. Ayon po sa isa sa mga taga roon, ginamitan po ng bulldozer ang libingan ng kanyang mga kamag-anak at pinangangambahang ito rin ang kahihinatnan ng ilang pang mga libingan. Malaking dagok din daw ho para sa kanilang komunidad ang posibleng epekto ng Paksilica sa kanila pong pagsasaka na siyang kabuhayan ng ilang pamilya sa mga nakalipas na dekada. Alas 6:50 ang 49 ang ating pong tamang oras ngayon. Mga balita po naman sa Ibayong Dagat.
4: Nagpahaging po ang bansang Iran at Amerika kaugnay sa hindi pagpapalawig ng kasunduan sa usaping pangkapayapaan sa mga nasabing bansa. Nag-ugat yan matapos mapaso ang 60 araw na Memorandum of Understanding o MOU. Isang hakbang tungo sana sa pagtatapos ng gera sa pagitan ng Washington at ng Tehran. Sa isang pahayag, iginiit po ni Iranian Foreign Ministry Spokesman Esmael Baghey, lumabag daw ang US sa nasabing kasunduan, bagay na maituturing daw na invalid o walang bisa ng kasunduan ito sa panig po ng Trump administration. Una nang nanawagan ng Iran sa Amerika na abandonahin ang mga barkong pandigma sa kontrobersyal na Strait of Hormuz at bayaran ng pinsalang iniwan ng pwersa ng Amerika sa Iran.
3: Sa kaugnay po namang balita, kinumpirma ni US President Donald Trump na wala na rohong anumang pulong o negosasyon ang kanyang kinatawan doon sa Iran. Pero sa kabila niyan, binigyan din po ni Trump na nanatili pa rin daw pong umiiral ang mga barkong pandigma ng kanyang pwersa na nakaharang sa mga pantalan sa Tehran. Una nga pong sinabi ng Pangulo na bukas para sa lahat ang pinag-aagawang Strait of Hormuz.
4: Samantala, sa ibang balita, umabot po sa 70 ang patay matapos ang malakas na magnitude 7.7 na lindol sa bansang Indonesia. Ayon kay Father Raman, ang tumatayong head ng search and rescue effort sa bayan po yan ng Maumare, nananatili pa rin ang isinasagawang pag-recover sa ibang mga biktima ng lindol. Dumating naman po sa Jakarta ang mga ayuda at iba pang tulong para sa mga naapektuhan ng kalamidad. Unang nagdeklara ng state of emergency ang lalawigan ng East Nusa Tenggara kasunod po yan ng lindol.
3: Samantala, tatlo ang sugatan matapos po naman na yumanig ang magnitude 4.7 na lindol doon sa Espanya. At ayon sa report, naitala po ang pagyanig sa bayan ng Granada noong pong Martes. Sa lakas nga ng lindol ay ilan sa mga gusali ay napinsala. Patuloy pang inaalam ng Spanish authorities ang lawak ng pinsalang iniwan ng nasabing pagyanig.
4: Aabot naman po sa higit 300 bumbero ang tulong-tulong sa pag-apula kasunod ng mapaminsalang wildfire sa bansang Serbia. Sa report, aabot sa 3,500 hektarya ang apektado ng sunog. Unang nagsimula pong trahedya nitong July 26 at simula niyan patuloy sa pagsupong mga bumbero, partikular sa Deliblato Sands. Wala namang napinsalang kabahayan o istruktura sa nasabing sunog.
3: Mga kapatid, energy, energy, energy! Salamat Lord sa ating pagkakataon na makapaglingkod sa bayan sa pamamagitan po ng ating paghahatid ng mga balita sa News 5 sa True FM. Ngayon, handa na ba kayo sa mga fans na ni Christy Fermin? Ito na po ang ating Entertainment News!
4: Naglabas! Naku po, kung may sama ng panahon, ito naman, sama ng loob ang ilang pong artista dahil nga sa nararanasang pagbaha sa ngayon. Para kay Gerald Napoles, napagtanto niyang ang kahulugan daw ng flood control ay buhay natin ang kokontrolin ng baha. Galit naman ang nararamdaman ni Thea Tolentino dahil sa paulit-ulit na nangyayari. Panawagan niya po sa mga botante, gumising na at huwag bumoto base sa apelido, aliansa o mga pangako. Si Mama Po Kwang, 3 oras na traffic sa daan at muntik ngang hindi makaabot sa Cinemalaya Awarding. Ligtas naman ang aktres at siya pa nga ang naging Best Actress.
3: Kumbaga ikaw ay best... Maximum tolerance, Ate Pokwang.
4: Tama, Good morning, Mamang. Always watching yan sa kanyang tahanan.
3: Sino na po naman ng aktor na si Michael Flores ang lokal na pamahalaan kaugnay po sa delayed na pagsuspinde ng klase bunsod po ng masamang panahon? Sa kanyang Facebook post, ginate niya na gabi pa lamang malakas na ang ulan kaya dapat daw gabi pa lang ay sinususpinde na ang klase. Sabi niya sa LGU, common sense na lang. Dagdag pa daw po ni Michael, ilang ulit umanong pumalpak noong nagdaang Linggo sa pag-aanunsyo ng class suspension. Nasa eskwelahan na raw ang mga bata, doon pa raw ho nagkakansela ng pasok. Sobrang hassle para sa kanilang mga magulang na magsundo at maghatid sa gitna po ng baha. Hirit pa ng aktor, ipaayos ang mga palpak na flood control projects. Huling linya niya, sentido common naman.
4: Naku po, galit na mga artista ha. O ito naman, ipinagtanggol ng netizen si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach laban po sa isang nag-comment na pinuna ang pagbabakasyon ni Miss Universe sa gitna ng baha nga po na nararanasan sa Kamaynilaan. Sa post ng asawa ng Miss Universe na si Jeremy, ibinahagi niya ang kanilang vacation photo sa Madagascar. Binaha naman yan ng komento sa inang isang netizen, bumabaha raw sa Maynila ngayon at quote unquote, konting pakiramdam naman. Pumalag po ang ilang fans, hindi raw kasalanan ni Pia na baha sa Pilipinas. Ang dapat daw sisihin ay ang mga nasa posisyon na responsable sa mga palpak na flood control projects. No comment ang mag-asawa po dyan.
3: And again, ang ating puntiktum po sa mga ganyan. Alright, no post, no reaction, no comment, peaceful life. Samantala po
4: no
3: naman.
4: No social media, no problem. Like Ted Pailon.
3: Naging madamdamin po naman si Anne Hathaway matapos po siyang hirangin bilang isang Disney legend sa kanyang acceptance speech. Sinabi po ni Anne, si Andy ba ito? Ah, hindi. Si Ma'am Andy pala. Good morning, Ma'am Anne. Good morning po sa inyo, ha? And happy breakfast. Opo. Siya daw po isa sa pinakamapalad na tao sa mundo. Nagbaliktanaw po siya sa mga role na ginampanan niya tulad ng pagiging Princess Mia sa The Princess Diaries,
4: yes,
3: at Andrea sa The Devil Wears Prada. Nagpasalamat din po ang Oscar-winning actress sa kanya pong pamilya at mga taong naniniwala at sumusuporta po sa kanya. Hello, Anne!
4: Anne Hathaway, close kayo? Ah, si Andy! Hindi naman si Andy Lim yan, no? Yung Andy na binabati mo, Andy lang.
3: Okay.
4: O sige. Ito naman.
3: Right.
4: Naku, magugustuhan mo ito. Mahilig ka sa action eh.
3: Uh-huh.
4: Makakasama ni Chris Hemsworth sa third installment ng action film na Extraction, ang Korean star na si Ma Dong-suk. Kinumpirma po yan ng management agency ng Korean actor. Bago po yan, unang inanunsyo na kasama sa mga bida si Dong-suk sa spin-off naman po ng pelikula na Tygo. Susundan ang third installment ng Buhay at Mission Against Crimes ng mercenary na si Tyler, played by Chris. Target po yung maipalabas sa susunod na taon.
3: Alright, alas 6:56 po ang ating tamang oras ngayon. Kuya Al Mendoza, tulog ka pa rin? Kasi nga nag-uulan. Ang sarap humilata, ha? Manong Tuts, eto na ang ating Sports 5. Patuloy po ang mainit na kampanya ni Pinoy Paul Volcker EJ Obiena. Wagi ng kanyang ikatlong sunod pong ginto ngayong 2026 season si Obiena. Nakuha niya ito sa kanyang sa Golden Sand 2026 po doon sa Poland. Nagtala po ng 5.91 meters. Aba, opo, para nga sa ikawalong ginto niya ngayong pong 2026 season. Ito ang pinakamataas na naabot niya sa loob ng dalawang taon at ang panibagong record sa naturang torneo. Unti-unti hong bumabalik ang dating form ni Obiena nung siya pa ang world number 2. Sa ngayon po ay nasa world number 13 siya, pero iniunti-unti niyang bumalik po sa top 10 o sa top 8 para ho makapasok sa kauna-unahang World Athletics Ultimate Championship sa susunod na buwan sa Hungary.
4: Galing, husay. Dapat malakas arms mo tsaka core mo dyan, ano?
3: Mm-hmm.
4: Samantala, ito naman. Laglag po si Pinay tennis star Alex Ayala sa Cincinnati Open sa Amerika. Hindi niya napatumbang Amerikanang si Amanda Anisimova. Nanalo sa unang set si Alex pero bigo siyang madala ang momentum sa ikalawang yugto. Sa third set, namang po ng two love si Alex pero nabitawan niya ang bentahe. Laban po yan sa world number 10. Final score 4-6, 6-4, 6-2. Matapos ito, nakatuon ang pansin ni Alex sa US Open ang huling Grand Slam na kanya pong sasalihan ngayong taon. Gaganapin po yan sa katapusan ng Agosto sa Queens, New York.
3: Opo, sorry po, napapagod rin, ha? Tuloy-tuloy ang kanyang torneo pero bata pa itong ating pambato. Mahaba-haba pa ang biyahe nito. Go Alex, go! Hindi po naman nakadalo sa ensayo ng Gilas Pilipinas si naturalized player Justin Brownlee noong Lunes. Sa report ng spin.ph, nakatakda dapat bumalik sa Pilipinas si Brownlee noong Linggo mula sa Amerika. Sa kabila nito'y tiwala raw si Coach Tim na makakasama sa koponan si JB sa mga susunod na araw. Bumalik po ng Amerika ang ating pong resident Ginebra import matapos po ang ikatlong window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers para nga magpahinga at mapagaling ang kanyang hamstring injury na kanyang nakuha noong po sa PBA Commissioner's Cup. Samantala po naman, ibinahagi po na samahang basketball ng Pilipinas ang kuha kay big man Kai Soto sa naturang ensayo. Nagbabalik po sa pambansang opponent si Soto matapos ang halos 2 taon. Lalabanan po ng Gilas ang Jordan sa August 28 at Iran on August 30 sa ikaapat na window ng World Cup Qualifiers.
4: Bumigay ang Gilas Pilipinas Women sa unang laro sa FIBA Pre-Olympic Qualifying Tournament. Nabitawan ng Gilas ang 15 puntos na bintahe po sa second half bago kalaunay matalo sa bansang Mexico. Final score 61-58. 10 pa lamang ang Pilipinas sa huling 6 na minuto bago ang rally ng Mexico. Dahil po dito, must win ang Gilas Women kontra sa World No. 7 Canada sa Webes. Ginagana po ang Pre-Olympic Qualifiers sa Guadalajara sa Mexico.
3: Ipinagpaliban po naman sa Nobyembre 2027 ang kauna-unahang Esports Nations Cup. Inanunsyo ito ng The Esports Foundation sa gitna pa rin po ng sigalot sa gitnang silangan. Nakatakda po sanang ganapin ang torneo sa Riyadh mula November 2 hanggang 29. Lalaro rito ang national teams na higit sa 100 bansa. Tampok dito ang 16 na laro gaya ng League of Legends, Valorant, Counter-Strike, Dota 2 at Mobile Legends Bang Bang. Ayon sa The Esports Foundation, gusto nilang maganap po ang unang edisyon ng torneo sa maayos na kondisyon. Kondisyon ba kayo sa ating mga kapatid sa TV5? Abay, time to say goodbye.
4: Nakumbilis naman.
3: Yan o,
4: exact. Mukhang tinaiming mo talaga, partner.
3: Ayaw naman.
4: Pero eksakto, alas 7 nga po ng umaga. Kami magpapaalam na dito sa mga nakatutok sa atin sa TV5. Bago po kami mag-goodbye. O, goodbye ni Manong Ted. Goodbye.
3: Good night. Anong good night?
4: Good night. Sabi ko, good night. Hatid po sa atin ang oras na yan ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactistrin plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, sa pagod at sa stress. Mabibili po yan sa Lazada, Shopee, TikTok at pwede rin po online www.ultabio.shop. Pwede rin kayong umorder sa 0931-033-2871. Lalo ngayon ang lakas ng ulan para po masarap pa rin at mahimbingan tulog natin sa gitna po ng daming problemang kinakaharap ng bansa natin at tayo mismo. Ulta Bio para sa inyong lahat, mga kapatid. Available po yan sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. Subukan nyo na po ang kanilang trial pack. Batiin na rin natin kahapon, belated happy birthday sa napakagandang fiancé ni Andre Felix, ang iyong inaanak. Aanakin mo sila sa kasal soon. Si Pawi, birthday niya kahapon. Happy, happy birthday, Pawi. At bukas si Ma'am Shena Olaso. Advance happy birthday, Ma'am Shena.
3: Alright.
4: Happy birthday. Magbabalik po kami bukas araw na ng Webes. Balik sa ating mga kapatid dyan sa Frontline sa umaga.
3: Alright, mga kapatid. Sa lahat din po na ating inaabot ng broadcast ngayon, lalo na po sa mga lugar na binabaha. Mga lugar na, ay, laki yun ang problema, di po ba, no? Kaya lalo ho tayo nagkakaproblema sa ating pagkagalaw-galaw. Eh kapag ho nagkakaedad lalo na, hindi ho ba madalas tayo po tila baga parang OA na yung OA sa kasukasuan, OA sa sakit, gustong gumalaw-galaw. Pero hindi makagalaw, sandali lang OA, baka naman yan osteoarthritis na. Huwag ka nang magpaka-OA-OA pa dahil nga meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Ito'y merong glucosamine at chondroitin na mahampahan ng tamang pagkain at exercise. Hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ka-OsteoGuard, good morning! Si Ate Dina Aquino, yan ka-OsteoGuard natin yan. at maging ang Mr. Po ni ate natin Ocampo Versosa at si Mama Del Macarandan. Yan ang ating mga ka-Ostio Guard. Maliba sa ating mga ka-vroom-vroom. O, diba? Good morning, good morning, good morning.
4: Saan nyo gusto mapabilang na grupo? Sa mga ka-Ostio Guard o sa ka-vroom-vroom?
3: Alright, pareho po kami, ha? Samantala, mga kapatid, abangan po sa aming pagbabalik ikalawang bugso ng mga pinakamahalagang balitang dapat yung mapakinggan sa
1: News 5!
2: Dito tayo sa totoo.
5: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
6: Kung komportable ka na sa buhay mo, money does not buy happiness anymore.
7: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry and they will have good careers.
8: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo. You have to build your character.
9: Yeah.
8: Ito masabi ko.
10: Your surname is Ayala.
7: Yes.
10: And you work for Ayala.
7: Yes.
10: Are you related with the Ayalas?
7: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
11: Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.
1: B1079.
12: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
13: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
14: Happy! Everybody's happy!
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings.
18: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung anong tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: tempura. Yan ang masarap ngayon nag-uulan.
1: At saka cheese ring.
0: O, diba? By Regent. Yan. Thank you, Regent. Salamat na marami. Ganap ng 6 minutes after 7 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Sarap magkape. Panalo ka. Definitely. Amoy palang quality coffee beans at puno yan ng santo na nanggagaling po sa mangosteena siyang
1: excellent.
0: Nakakabuti po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee. Available yan sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven, sa Osa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Panalo ka. Sarap magkape. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Ganda ng ating pakiramdam. At sa lahat din po na masama ang pakiramdam, eh kasi nga po, mabago-bago po ang panahon, kahapon, umaaraw, di po ba? Well, praise God, thank you. At umaraw nga po kahapon. Kaya din po nga magandang matanong po, no? Ito ho ngang pangangailangan ng ating pong official forecaster, national forecaster natin na PAGASA, para po sa pangangailangan nila ng mga gamit nang maging mas accurate po ang kanilang sinasabi nga na pagbibigay po ng mga forecast. Ano ho? Ang sabi nga po nung ating nakapanayam kahapon, importante po na ponduhan sila at paunla rin pa po ang kanilang kakayahan po para po sa talaga namang granular forecasting. Yan po, maganda rin po pagtuunan po ng pansin at huwag na lang po yung mga ghost project. Hindi, joke lang.
1: Nako. Oo, nakakalimutan yung... yun. Iisa-isahin mo pa magkano ang flood control budget.
0: Easy ka lang.
1: Tapos tayo sa Bulacan, sa Metro Manila.
0: Marami tayong pag-uusapan mamaya po na napaka-importante. Ipapaliwanag ko natin yan para lubos nyo maintindihan kung bakit tayo nasa lock dito. Today, ang ganda po ng column ni Jairus Bondoc sa The Philippine Star. Ang sinasabi niya, ang mga dapat na ho talagang managot dito po sa problema ho natin sa basura, well, of course, no, itong pagbabaha po ay ang ating mga opisyal sa gobyerno. No. With all due respect sa mga taga-gobyerno, hindi ho naman lahat, pero basahin po ninyo para nyo maintindihan ang kanyang tinutukoy dito. At yan din pong ating tinutumbok kahapon sa ating naging panayam doon sa miyembro po ng Commission, Solid Waste Management Commission. Kanya pong inisa-isa dyan yung responsibilidad ng mga lokal na pamahalaan at ang pambansang pamahalaan. Basahin nyo po sa The Philippine Star. Pero sa lahat din po na masama ang pakiramdam kasi nga po sa ating pong panahon ngayon, sandali lang, kayo ho ba'y nag-iingat din? O talaga hong hindi na naiiwasan kaya sa mga panahong ito, doon pa lang po sa pagpili at pagbili ng gamot, importante na doon tayo sa subok na mapagkakatiwalaan at abot-kaya pa. Piliin po yung gamot na quality ang pagkakagawa dahil kapag sobrang mura, mag-ingat din at magduda dahil baka naman hindi yan effective at safe. Sa panahong malaki ang gastusin, sa panahon na tayo obligado magtipid, lagi po nagpapaalala ang Unilab, maging mapili at mapanuri. Maging mapili at mapanuri. Piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot-kaya. Paalala ng Unilab. Thank you! Good morning kay Dr. Emmanuel Lennon, Dr. IBS Casa, Dr. Mario Ver, at maging kay Dr. Mico Dumo at kay Dr. Franz Abelia Dumo. Maganda umaga po sa inyong lahat. Isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
1: Kaliwat ka ng baha na merwisyo nitong Martes.
0: Bagyong Neneng, napanatili po ang lakas nito habang kumikilos pakanluran sa loob ng Philippine Area of Responsibility.
1: Samantala, halaga pa ng, o halaga ng pinsala ng habagat sa agrikultura, umabot na po sa higit 1 bilyong piso.
0: Mga kapatid, doon po naman sa Spain, sila po ay niyanig din ng malakas na lindol. At sa sports, EJ Obiena, wagi ng ikatlong sunod na ginto matapos po magkampiyon sa Poland.
1: At sa balitang entertainment, ilang artista naglabas ng sama ng loob sa gitna po yan ng kaliwat kanang pagbaha.
0: At doon po naman sa Zamboanga City, ang naturang paaralan at Ateneo de Zamboanga po ay nagdeklara ng Day of Mourning. Samantala po, sa ganap ng 10 after 7, handa na ba kayo? Narito ay kalawang bukso ng ating mga mahalagang balitang dapat yung mapakinggan sa News 5.
1: Sa mga balitang pambansa, posibleng ipatawag ng prosecution bilang testigo sa impeachment trial ang dating hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group na si Colonel Raymond Lachica. Matatanda ang kinumpirma mismo ng testigong si Gina Acosta na si VP Sara daw ang nag-utos na ibigay kay La Chica 125 million pesos na confidential funds kahit hindi siya autorisadong humawak sa naturang pondo. Ayon naman sa kampo ng prosecution, tatapusin muna nila ang mga nakalatag na witness bago i-assess kung sino ang ipepresentang testigo.
2: Listed naman ho siya as one of the possible witnesses. But again, tatapusin muna namin itong mga nakalatag na namin, na-identify na namin ng witnesses. Napakadami hong personalities involved dito. Kung binabalansi ho namin yung interest ng matapos ho tayo sa lalong madaling panahon. But at the same time, mabuuhon yung kwento namin dito, yung storya dito sa usapin ng confidential file.
1: Yan nga po ang tinig ni House Prosecution Legal Spokesman Attorney Benjamin Tolosa. Samantala, aminado po sa MMDH Chairman Attorney Romando Artes na hindi kayang saluhin ang drainage system sa Metro Manila ang masyadong maraming ulan na ibinuhos po ng habagat kaya bumaha sa malaking bahagi po ng NCR. Ayon kay Chairman Artes, hindi na kaya ng mga pumping station na bombahin ang lahat ng tubig lalo na ang ibinuhos na ulan ng habagat. Kaya naman nagpulong na raw ang MMDA at iba pang mga ahensya ng gobyerno para sa isang Comprehensive Drainage Master Plan sa Metro Manila.
3: Re-request lang po kami kasama ang DPWA. Pinatapos lang po yung pre-feasibility study na ginagawa ng DPWH po regarding po sa isang comprehensive drainage master plan dito po sa Metro Manila. Yan po ay napaka-importante kasi minsan po hindi nag-uusap yung drainage na ginagawa ng LGU, ng DPWH. Minsan magkakaiba po yung sukat, magkakaiba po yung elevation.
1: Yan nga po ang tinig ni MMDH Chairman Attorney Romando Artes. Sa iba pang balita, posibleng makasuhan ng plunder ang apat sa mga nagpakilalang bodyguard ni dating Congressman Zaldi Co. Matatanda ang binawi po ng apat ang kanilang naunang pahayag na nag-deliver sila ng mga perang nasa maleta sa ilang personalidad. Kasama po si dating House Speaker Martin Romualdez. Gayunman, sinabi ni Ombudsman Boying na plano na silang isama bilang respondent sa plunder case na isasampa po sa mga nakatanggap ng kickback dahil hindi na sila tatayo bilang mga state witness. 13 minutes mga kapatid, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Tamang oras muna, hatid po yan sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng bayan, mula po yan sa Mega Soft. Available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign mga kapatid ay katuwang po ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing. Sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang Mega Soft ISO Certified. Dekalidad, safe at pumasa sa international standards. At ang oras na yan, hatid din sa ating lahat ng Mayette De La Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette De La Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayettedelarosa.com. Araw-araw may live selling po ng alahas ha sa kanilang Facebook page. Pwede po kayo manood para makita mga nagagandahang gold and diamonds ng Mayette De La Rosa. Open na rin po for franchise ang Mayette De La Rosa. Ang pinakabago po nila ay nasa 168 Mall. Good morning na rin po kay Sir Richard De La Rosa. Magbabalik pa rin po ang ibang mga balita na dapat niyong malaman ngayong araw na ito ng Miyerkules, Agosto 19, taong 2026. Kasama niyo pa rin po Dan Filon at DJ Chacha. Dito pa rin po yan napapakinggan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
4: Laging true sa'yo, kapatid.
5: It's time to fiesta with Bet88.
6: Asia's greatest sporting spectacle is here. 45 delegations, 43 sports, 55 competition venues, and more than 430 Filipino athletes, all chasing glory for the nation. Witness every triumph, every record, and every moment of pride as Asia comes together on one stage. Watch the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026 from September 10 to October 4 across Signal platforms. Imagine One Asia.
7: Mga intrigang nag-iinit.

Gayo tayo. Ang tamang oras atin po yan sa lahat ng FastCat. Uy, level up ang biyahe with FastCat. Biyaheng roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats yan ha, may aircon. O diba, maluwang ang space. Pwedeng isama ang buong barangay sa FastCat. Abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May QR code po sa inyong screen para sa inyong booking ng tickets with FastCat. Gamitin niyo po yung passenger and rolling cargo promo code para makakuha po kayo ng 10% discount. Saan man po ang biyahe niyo sa Pilipinas, kaya kayong dalhin ng FastCat. Dahil sa FastCat, very safe, very fast, very convenient, FastCat. Balikan po natin ang balita sa Metro Manila. Sa evacuation center, itinuloy ng isang pamilya ang burol ng pumanaw na kaanak dahil po sa baha sa Maynila. Sa isang eskinita daw unang isinagawa ang lamay, pero unti-unting tumataas ang tubig at umaabot na sa linya ng kuryente. Nagtulong-tulong po ang pamilya ng yumao sa pagbubuhat ng kabaong. Humupa na rin naman ang tubig kalaunan. Sa Quezon City, tumambad po ang mga basura at putik matapos humupa ang baha. Sinulit na ng mga otoridad at residente ang pagkakataon habang wala ng tubig. Kabilang sa mga nahakot ng Quezon City LGU, ang mga sako, bote, kahoy at maging mga lumang appliances po ng bahay. Ayaw na raw nilang patagalin ang mga ito sa kalsada, lalo't posibleng mangamoy ang basura at magdulot ng sakit. Maaari rin itong bumaras sa mga daluyan ng tubig. Sa iba pang balita, patay po ang isang motorcycle rider matapos tambangan sa Pulong Candy Road, dyan po sa Taguig. Naisugod pa sa ospital ang biktimang si alias Macmac, pero patay din kalaunan. Sa paunang investigasyon, inabangan daw po ng suspect si alias Macmac sa tindahan nito malapit lamang sa eskwelahan. Sugatan naman pong isang lalaki na nakatayo sa gate ng eskwelahan. Inaalam naman kung konektado ang krimen sa hiwalay na kaso ng pamamaril kung saan nasawi ang kaibigan ni Macmac. May person of interest na rin po ang mga otoridad. Balita naman po sa lalawigan, binahari ng ilang bahagi ng Subic, Zambales dahil sa pag-apaw ng mga ilog doon. Naiwan ang putik sa mga binahang lugar. Pinala po ito ng mga residente. Umabot daw hanggang tuhod ang tubig. Naglagay naman ng sandbag ang ilang residente para hindi agad mapasok ang tubig sakaling muling umapaw ang kalapit na ilog sa lugar. Sa Botolan, Zambales, bumigay din po ang bahagi ng Bukaw Dike dahil sa pananalasa ng habagat. Tuloy naman din sa paglalagay ng mga sandbag ng DPWH Central Luzon. Sa Iloilo, tumambad po ang mga ahas kasunod ng pagbaha. 7 talampakang baha nga po o nahuli nga po ang ahas sa 7 talampakang baha. Nahuli raw ang ahas po sa ilalim ng tulugan ng isang residente. Na-turn over na rin po ang ahas sa Department of Environment and Natural Resources. Sa iba pang balita, 5 sugatan sa karambola po ng mga sasakyan sa San Ildefonso sa Bulacan. Sa investigasyon ng mga pulis, posible daw nagka-problema sa preno ang dump truck. Doon na nito nabangga ang pick-up, pulang sedan at isang motorsiklo. Hindi naman nasaktan po ang driver ng truck. Nasa kustudiya na siya ng Salina o ng San Ildefonso Municipal Police. Naharap po siya sa kasong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and multiple damage to property. Samantala, 7:21. Tamang oras mga kapatid. Hatid po yan sa ating lahat ng Ultaflex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang iyong muscles at masakit ang katawan. Ito na po ang sagot sa aging, ang Ultaflex. Ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa po ng mga lumikha ng Ulta Bio sa Ultaflex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. So, mabibili po yan sa Shopee, Lazada at maging sa TikTok at sa kanila rin pong website www.ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. Yan nga ang sikreto. Itandem nyo po yan. Ultaflex plus Ultaflex.
Ulta Bio. Available na rin po ang Ulta Bio Trial Pack sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. Favorite na favorite yan ni Sir Hill Angeles ng

0: Yota Marilao. Magandang morning po sa lahat ng mga empleyado po nila dyan. Laging nanonood sa atin, naka 1PH yung isang television nila dyan po sa may Toyota Marilao. Good morning po sa inyo and thank you so much for tuning in. Balikan po natin ang mga balita sa Balitang Consumer at Pangkalakalan. Nangako po ang gobyerno na pabibilisin ng Administrasyong Marcos Jr. ang paglalabas po ng pondo para sa mga proyektong pang-imprastruktura. Yan ay para mapasigla at mapabilis ang paglago ng ating ekonomiya. Maalalang matumal po ang paglago ng ekonomiya ng bansa mula nung maghigpit ang gobyerno sa pondo para po sa infrastructure. Bunsod pa rin po yan ang malawakang korupsyon sa flood control projects. Sinabi naman ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na magiging balanse ang gobyerno sa paggasta para sa infrastructure. Kahit pabibilisin ang pag-release ng pera ay magiging maingat pa rin ang gobyerno pagdating sa pondo para sa mga proyektong ito. Magkakaroon din ng ad hoc subcommittee para magbantay sa implementasyon at resulta ng mga nasabing proyekto para matiyak na nagbibigay o naibibigay sa tamang contractor ang mga ito. Inaasahang madadagdagan po ang kita ng nasa 2,000 mangingisda sa San Agustin sa Romblon. Yan po yung oras na makakabitan na ng solar panel sa isang ice plant. Inaasahan ngang makakabit ang mga solar energy system pagdating ng buwan ng Setyembre at makatutulong sa pagpapababa ng gastusin sa operasyon. Pwede na kasing makamit ng planta ang 70 kilowatt hours na requirement nitong kuryente para sa 10 oras sa operasyon kada araw sa tulong po yan ng solar power. Hindi na rin kakailanganing umasa ng planta sa koneksyon ng kuryente sa power grid. Makatutulong din ito sa pagpapababa po ng presyo ng mga ice block na kinakailangan para mapahabang shelf life ng huli ng mga mangingisda. Bumuo na po ng federasyon ang mga stakeholder mula sa industriya ng ube para magbigay ng representasyon at direksyon kasunod ng pagsikat ng ube. Kasama sa United Ube PH Association ang mga magsasaka, kooperatiba, trader, exporter, researcher, ahensya ng gobyerno at iba pang industry players para masuportahan ang industriya. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chulorel Jr., kung gusto ng Pilipinas maging isa sa pinakamalaking exporter ng ube, mahalagang mapalakas po ang industriya para makamit ang demand para rito at matiyak na nakikinabang ng tama ang mga magbubukid. Sa mga balita po sa labas ng bansa, nadagdagan pa nga ang bilang ng mga patay ilang buwan matapos tumama po ang malakas na lindol sa bansang Venezuela. Ayon kay National Assembly President Jorge Rodriguez, nasa higit 6,400 ang nasawi. Mas mataas po yan ang 137 nitong nagdaang linggo. Samantala, abot po sa 86,000 ang bilang ng mga naitalang sugatan. Hunyo nang tumama ang kambal na lindol sa nasabing bansa. Sa bansang Greece, 3 patay nang bumagsak pong sinasakyan na private helicopter sa Sifnos Island. Ayon po sa investigasyon, sumabog ang aircraft matapos bumagsak sa Tolos na isang bahagi po ng sikat na island destination. Bagamat kaagad na-recover ang 13 biktima, hindi pa matukoy hanggang ngayon ang pagkakakilanlan nila. Sa iba pang balita, naglunsad naman po ng fish competition ang syudad sa Libya bilang tugon sa dumadaming populasyon ng kanilang nakalalasong isda. Isinagawa yan sa syudad ng Misrata nitong nagdaang linggo. Umaabot po sa halos 500 isda ang nakuha ng mga nakilahok sa kompetisyon. Ang nasabing poisonous na fish species ay ang Lagocephalus sceleratus na matatagpuan po sa Mediterranean Sea. Samantala mga kapatid, sa oras po na 7:26, ang tamang oras, hatid po sa ating lahat yan ang Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila nga pong website, www.mayettedelarosa.com. Bisitahin nyo rin po ang kanilang Facebook page. Araw-araw may live selling po ng alahas dyan. At open na rin ang live selling house po nila dyan sa Alabang. Open po ito para sa lahat ng mga gustong magnegosyo pero walang puhunan, pero magaling po kayo sa live selling, makipag-ugnayan po kayo sa Mayette de la Rosa. At eto na nga mga kapatid, habang nag-breakfast si Seth Velasquez, sarap naman yan, sana all! Good morning po sa mga nagbe-breakfast po ngayong araw. Maganda na po ba ang panahon sa inyo pong mga lugar? Aba, doon po sa amin sa Bulacan, mas malakas po ang ulan, napansin ko ha. Oo, kasi galing doon, papunta dito sa Metro Manila kanina, around 4 a.m. Ay, ang tindi po ng ulan doon sa amin, pero pagdating dito sa may bandang EDSA, medyo ano lang, manaka-naka lang yung pag-ulan dito at hindi singlakas dyan sa Bulacan. Pero kung nasan man po kayo at kayo nanonood sa amin at maulan po sa inyong lugar, ingat po kayo sa biyahe, mga kapatido. Ingat po kayo sa inyo pong mga tahanan. Kung kayo man ay nandyan lang, naka-work from home o walang pasok ang mga bata, kaya nakatutok lang po sa programa. Eto na nga po ating Sports 5. Sa dami ng kampiyonato ni Pinoy Double Olympic Champion Carlos Yulo, may isa pang kulang sa kanyang koleksyon, ang ginto sa Asian Games. Ito ang susubukang masungkit ni Yulo ngayong sasabak na siya muli sa Asian sa Japan sa susunod na buwan. Pangungunahan po ni Yulo ang Team Pilipinas sa palaro kasama ang kapatid niyang si Eldrew Yulo. May 2 ginto si Caloy sa Olympics, 3 sa World Championships, 12 sa Asian Championships at 9 sa Southeast Asian Games. Pero hindi pa niya naaabot ang tuktok ng Asian. Huli siyang sumabak noong 2018 kung saan nagtapos siya sa 7th pwesto sa floor exercise event. At 4 sa vault event. Hindi naman lumaban noong 2023 Games sa China si Yulo dahil sumagi ito sa World Championships sa Belgium. Malaking bagay ang weightlifting showcase si Pinoy Olympic gold medalist Heidelin Diaz sa paghubog ng mga susunod na kampiyon ng Pilipinas sa nasabing sport. Ayon po sa Philippine Sports Commission o PSC, nagbibigay po ng kumpiyansa ang ganitong mga patimpalak sa mga nangangarap kagaya po ni Diaz. Present si PSG o PSC Chair Pato Gregorio sa HD Lift-Off 2026. Idinaos po yan itong weekend sa isang mall sa Makati. Dito lumaban ang mga batang lifters sa iba't ibang age categories. Masaya naman daw po si Heidelin sa kinahinat na ng event. Napatunayan daw nitong kayang palakasin ang weightlifting sa Pilipinas. Tinambakan po ng defending champion Strong Group Athletics ng Japan para sa 3rd sunod na panalo ng 2026 Jones Cup. Binuksan po ng SGA ang 3rd quarter sa pamamagitan po ng 17-0 run para tuluyang makalayo. Final score 107-86. Nanguna si Isaiah Pinero para sa Strong Group matapos po ang 25 points. Hawak na nila ngayon ang 3-1 win-loss record. Target ngayon ang kupunan ng top seed kontra sa Korean Basketball League o Korean Basketball League Club Wonju. Sa Wonju natalo po ang SGA sa unang laro nila noong nakaraang linggo. Oras pa rin mga kapatid, 7:30. Hatid naman po yan sa ating lahat ng Fast Cat. Level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon, maluwang space, pwedeng isama ang buong barangay. Sa Fast Cat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. Gamitin niyo po ang QR code sa inyong screen para po sa 10% discount sa Fast Cat. Sa balitang entertainment, nagsanib puwersa po ang Benny at Broadway icon na si Lea Salonga para sa special version ng kantang A Parallel World na soundtrack po ng animated film na Forgotten Island. Inilabas na po ang full track list para po sa pelikula. 2 versions ang kantang A Parallel World dito. Una po ay inilabas ng Benny noong Hulyo at isa naman po ang mix tampok si Miss Lea Salonga. Inspired sa kulturang Pilipino ang Forgotten Island. Tampok din dito ang Filipino at film artist katulad po ni Her at Liza Soberano. Nakatakdang ipalabas po sa mga sinehan ng Forgotten Island on September 23. Mapapanood naman sa Insidious Out of the Further ang film actor na si Brandon Perea. Uy, may Insidious pa rin? Maayos, oo nga, yun pa rin sila, oh. Lead role ang ginagampanan ni Brandon dito kung saan katambal niya po si Amelia Eve. Excited na raw ang aktor para sa pelikula, lalo't maraming Pinoy fans ang Insidious. Mapapanood po ang Insidious Out of the Further. Uy, ngayon na po yan. Simula po ngayong araw sa mga sinehan nationwide. Wala namang foul play sa pagkamatay po ng Hollywood actress na si Hayden Panettiere. Ayon sa mga pulis, natagpo ang unresponsive at nasa cardiac arrest ang aktres bago ideklarang patay noong Linggo. Sa inisyal pong investigasyon, wala raw nakikitang senyales ng foul play. Lumabas din sa otopsiya na walang trauma na posibleng naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Hinihintay po ang toxicology report ni Hayden. Nakilala po ang aktres sa mga seryeng Heroes at Nashville, maging sa pelikulang Scream. Samantala mga kapatid, 7:33, hatid po yan sa ating lahat ng twins, Lampain Baby Diaper, ang Lampain ng Bayan. Mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang twins Lampain ay katuwang po ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Kawang Mega Soft ISO Certified de Calidad, safe at pumasa sa international standards. At yan nga po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan po ng News 5. Good morning pa rin po sa mga nakatutok sa atin sa 105.9 True FM. Dito po yan sa Metro at sa Mega Manila. Sa Davao sa 106.7 True FM. Tayo po'y napapakinggan din sa Cebu at sa Bohol sa 101.9 True FM. CDO Cagayan de Oro sa 101.5 True FM. Maging sa 99.9 FM Dream Radio sa Ormoc sa Leyte. At sa mga taga-Tacloban sa B107.9 FM, Caboses Radio. Manatili pa rin pong nakatutok at manood dito po sa programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Mga kapatid, ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best news commentary sa radyo sa 46 Catholic Mass Media.

0: doing?
1: Ba't ako tumatawa?
2: Bakit nga ba?
1: Natatawa lang kami dito yung ating tropa. Tropa ng True FM.
2: Kasi nga... Para tumawa naman kayo, guys.
1: Kasi pinag-uusapan lang natin, no? Yung mga nagdaang episodes po noong Think About It. Whoa! Tungkol po sa baha. Tungkol po sa flood control projects. Tungkol po sa master plan. Sa mga nagdaampong taon. So, kumbaga, yung mga pinag-usapan noon, repeat lang ngayon. So, mamaya, mga kapatid, meron kaming tatalakayin dito ng masinsinan para lang ho natin mapagtanto na ito nga yung mga nagiging panayam, ito hong mga balita ngayon, ito ho na naman po tayo kasi hindi ho naman din po mawawalan po ng sisisihin ang mga naglilingkod sa atin. Ano ho, sa usapin po ng baha, no? Halimbawa, yung panahon pa ng gera yung mga drainage na yan, that's one. Yan ang latest kahapon, di ho ba? Maliban dyan, of course, no, yung basura, yan. Of course, yung pong sinasabi din na mga binabanggit po nila na problema po dito sa high tide. And of course, no, wala kang kalaban-laban, climate change. Well, lakas ng buhos ng ulan, bigat ng ulan, etc. Pero sa totoo lang, mamaya po, diretsuhin na po natin ito sa pagbibigay po ng informasyon tungkol talaga sa kawalan ng political will ng ilang pong mga naglilingkod kasi basically po, yung solusyon naman talaga nasa sa kanila. Bagamat nasa tao din po, kadalasan po ang sisi, mamamayan, sa tigas ng ulo, pero yung pong galaw, kilos, aksyon, dapat talaga manggaling sa leaders. Kaya nga, government diba? To govern. Mamaya po pag-uusapan natin yan. Gawin po natin makabuluhan po ang ating Wednesday morning sa pagtalakay po sa mga isyong ito nang hindi lang po ikang on the surface o peripheral, kung hindi po yung malaliman na pag-uusap sa mga isyong pambayan.
3: Ang kailangan po natin dito, tamang implementasyon. Enforcement! Enforcement lang po ang kailangan natin
1: dito. At yan pong ihahatid namin sa True FM sa ating pong mumunting palatuntunan na ang pangalan po ay Ted Vailon.
2: At DJ Chacha.
1: Ito pala yun.
2: Huwag mong kalimutan na ako yun. Bawal mo yun makalimutan.
1: Maganda umaga po sa inyong lahat. Sa lahat din po ng ating mga suki ngayon, yan si Iñaki agang gumising, si Rod ang agang gumising, and of course, si Winston tuloy daw pong kanilang pasok dito po sa Green Hills sa San Juan. At sa lahat po ng ating mga tropang kabravo, ang tropang kailanman ay hindi pumapali at sinasabihan ng excuse me, start na ulit, pakichok nga, hard starting, sandali lang, bigo ka na naman ba? Well, ito na ang para sa iyo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. Di ba nga, masarap ang buhay, kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo!
2: Vroom vroom! Mapapa! Bravo! Katalaga!
1: Yes! Aha, ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drug sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Bravo, magandang umaga po! Bravo! Bravo! Good morning! Kami po ay naghahanap kayo ng magpapabida sa True FM.
2: Uy, sino bida? Sino?
1: Kahapon po at pagtagumpayan natin yung printer. Thank you po very much. Happy Anonymous. Sa inyo pong ambag na 5,000 para po sa printer po ng ating pong college student na meron pong na working student at ang kanya pong kapatid na high school at elementary student. Si Nanay Princess Dator. I'm sorry, Distor.
2: Yes.
1: Good morning po, Nanay. Okay na ba, set? Napadala na yung 8,000 pambili po ng printer.
2: Aprobado.
1: So, thank you very much po. Happy Anonymous Bossing. Thank you very much. Ngayon, mga kapatid, ha? Asa na ba ako? Ang ating pong pabida sa True FM, kami po ay naghahanap ngayon ng sino man na nagmamaneho ng... Hindi kuliglig, hindi.
2: Pwede rin.
1: Ang tawag daw doon sa hagonoy, tikling ba tawag?
2: Mm.
1: Parang kahapon nag-report yung magandang...
2: Kuliglig or tikling?
1: Yung magandang reporter ng Mojo natin.
2: Sino doon? Madami sila maganda doon.
1: Nasa Hagonoy?
2: Oo.
1: Si Daniel, ano? Daniel Davao ba? Tama ba? Hindi, sorry. Anong pangalan?
2: Hindi ko sure, partner.
1: Daniel...
2: Dayaw.
1: I'm sorry.
2: Daniel Dayaw.
1: Sorry po.
2: Okay lang.
1: Malabo lang ang mata ko.
2: Oo. Kolong-kolong.
1: Kolong-kolong. Sa Hagonoy?
2: Yun daw ang sabi ni Kuya. Hindi daw kolong-kolong? Hindi.
1: Anyway.
2: Tikling. Oo. Ayun.
1: Tikling nga kasi nga yung motorsiklo, yung pala, yung tenedor,
2: parang,
1: pagkataas-taas, akala mo.
2: Parang siyang tipaklong.
1: Oo. Akala mo, yung tubig, akala mo, pag nakapatong siya, na hindi malalim yung baha. Yung pala extended. Ang galing ng Pilipino.
2: Super taas niya.
1: Yes. Ang galing ng Pilipino mag-invento,
2: kasi diba? Nga di ba ikaw na nagsabi, hindi na nakikita kang kalsada sa Hagonoy. So normal sa kanila ang baha. Everyday part of their life.
1: Ang tawag dyan, mga kapatid, ay evolution.
2: Hindi lang yon.
1: Evolved.
2: Hindi lang yon.
1: Kumbaga, sumasabay.
2: Oo.
1: Sa tawag ng panahon.
2: Yun yung sasakyan nila. Sa mga bahay, pag chinek mo yung iba dun sa Bulacan, sila na ang gumawa ng flood control nila. May mga ganun din. Sila na nagtayo ng flood control nila. Sila na nag-adjust.
1: So, kumbaga, sa mga taga-Bulacan, taga-Hagonoy, dapat yung 5.4 billion
2: sa
1: loob
2: na
1: ng tatlong taon, pinamigay nyo na lang sa kanilang lahat eh.
2: Tama.
1: Hindi ba?
2: Oo.
1: 5 billion no, ah. Hello? Yung inyong congressman dyan, excuse me ha, wag ko kayong pauuto dyan. Ha? Ang ganda lang muna ako. Napunta ako sa congressman eh. Eto ho muna mga kapatid ha, ang ating pong hinahanap sa ating pabida sa True FM ay sino man pong naghahanap buhay ng tapat, ang galaw ay patas, nagsisikap para po sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang ating hinahanap, sino man po nagmamaneho ng taxi, TNVS, o sino man po nagmamaneho po ng pampublikong transportasyon, chance to win minimum 2,000 pesos, baby girl.
2: Ayun na! Lahat ng mga driver, tinatawagan po ang inyong atensyon. Basta pampublikong transportasyon ng inyong minamaneho, mapabus man yan, taxi, TNVS, two vehicle, yung mga tipong rider ka, di ba, nagde-deliver ka, o kaya truck driver, basta lahat, bahala kayo dyan. May sumasakay ba sa truck na tao? Wala naman eh, no? Goods lang. Public transport muna tayo. So, jeep. Meron tayong bus. Meron tayong TNVS, may taxi. Kung kayo po yan at nakikinig kayo sa True FM, sa radyo mismo, simple lamang po ang inyong gagawin. Paramdam po kayo sa amin. Mag-send po ng video. Kita ang inyong sarili. Kita ang inyong sasakyan. Kita po ang radyo. Itutok nyo sa radyo, mamang driver. At isend po ang video na yan sa Facebook page po ng 105.9 True FM. O di kaya po sa Facebook page ko na DJ Chacha. Kasama po dapat ang inyong name. Taga saan po kayo? Ang inyo po contact number. Saan nyo po gagamitin yung 2,000 piso kung kayo po ang mapipili? Padala nyo po yan ngayong araw. Tatawagan po namin kayo kapag kayo ang ating lucky pabida driver. Mamaya po yan bago matapos ang programa. Isang lucky driver ang mabibiyayaan ng baka magsimula tayo sa 2,000 piso o higit pa.
1: 2,000 po ang ating simulang papremyo. Thank you very much mga Happy Anonymous. Pero kung nyo pong maaalala, ang ilan po sa mga drivers natin ay hindi na humabilang ang dami ng biyayang tinanggap dahil nga po sa paghanga sa kanila pong katapatan sa trabaho. Amen? Amen.
2: Amen.
1: Abangan na po mga kapatid sa ating pagbabalik. Brad Jeff Eliscopides sa The Daily Brad.
0: True FM.
2: FM.
4: It's time to fiesta with Bet88.
5: Come dance with me.
4: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer.
6: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Derlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
7: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen.
8: B107.9
9: The Miss Playtime Universe.
8: Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
9: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
10: Happy! Everybody is happy!
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Morning, Pastor Jeff! O, di ba nagulat ka rin? Miyerkules na po agad. Pastor Jeff! Yes. Andiyan ka ba?
13: Good morning, Cha. Good morning, Ted. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Maulan na umaga dito sa aming lugar.
2: Uh-oh.
13: Good morning.
2: Sa Village East ka, di ba, Pastor?
13: Isla Verde pag umuulan. Pero Vista Verde pag maaraw.
2: Ah, sa Vista Verde. Oo. Kumusta ngayon ang panahon dyan, Pastor?
13: Sobrang madilim, maulan. Mm. Eh, meron pa tayong event mamaya dyan sa Entech. So, mamaya.
2: O sige.
13: Natin.
2: Alam mo
13: alabas
2: na.
13: Ng...
2: O sige. Good luck, Pastor, ha. Sana mas gumanda na ang panahon today. Pero syempre, tuloy tayo sa pagbibigay ng magandang balita para sa ating mga kapatid na nag-aabang sa'yo.
13: Yes. Happy viewing muna, Casey Baltazar ng Vanguard. Thank you for watching. And of course, aking pamangkin na si Jermaine at si Romel. So, God is omnipresent. Yan po pag-uusapan natin ngayon, yung mga katangian ng Diyos. May mga pagkakataon po na kahit maraming tao sa paligid natin, alam niyo yung pakiramdam niyo para nag-iisa ka? Sa panahon ngayon na sobra tayong digitally connected, pero ang daming mga anxious, depressed, nalulungkot, feeling nila nag-iisa sila, okay, emotionally. And maybe your family po malayo sa inyo, OFW, ang dami nakikinig sa atin ngayon, ano? At wala nakakaalam ng sitwasyon mo. Nagdadaan ka sa matinding grief, pressure, uncertainty, anxiety, at pakiramdam mo parang wala kang katuwang o karamay. Sabi sa Deuteronomio 31:8, pangungunahan ka ng Panginoon at sasamahan ka niya. Hindi ka niya iiwan o pababayaan man. Kaya huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Alam niyo po, there is nowhere na pupunta ka na wala doon ang Diyos. Ito yung tinatawag na omnipresence of God. Ibig sabihin po, God is present everywhere. Walang lugar dito sa universe na to ang wala yung presensya niya. Ano po implikasyon niyan? Una, you're never truly alone. Kapag nasa hospital ka, nandun ang Diyos. Kapag nagtatrabaho ka, nandyan ang Diyos. Pag umiiyak ka mag-isa sa kwarto mo, nandyan ang Diyos. Baka hindi lubos na maintindihan ng ibang tao, pinagdadaanan mo, pero ang Diyos, nandyan karamay mo. Pangalawa, walang lugar din naman na pwede magtago ka sa Diyos. Although God's presence is comforting, pero it is also confronting. Ibig sabihin, hindi lang siya present pagka nandun ka sa simbahan, pagka nandyan ka sa trabaho mo at may ginagawa kang iba, illegal o immoral, nandyan din siya. Nako, kailangan marinig to ng ating mga ibang politiko na wala po nakakaligtas sa paningin ng Diyos sa kanyang pagsubaybay. Kung may ginagawa kang kasalanan, alam din niya, parang nasa bahay ka ni Kuya. That means integrity matters because we always live in the presence of God. Kaya hindi tanong yung may nakakakita ba sa akin. Hindi, ma-honor ba si Lord sa ginagawa mo even dyan sa secret. Kaya ito ang tanong ko sa atin ngayon. Kung talagang naniniwala ka na kasama mo ang Diyos, saan ka man naroroon, ano kaya yung magbabago sa paraan ng pagharap mo sa mga problema, paggawa mo sa pang-araw-araw na yung task, at sa tukso na kinakaharap mo everyday, knowing that God is everywhere. Deuteronomio 31:8, pangungunahan ka ng Panginoon at sasamahan ka niya. Hindi ka niya iiwan o pababayaan man. Kaya huwag ka matakot ni panghinaan ng loob. Tayo manalangin, Panginoon. Salamat po dahil ikaw'y karamay namin. Our ever-present help even in times of trouble. Tulungan niyo kami, Panginoon, sa mga laman at hamon ng buhay. Ngayon, Panginoon, may matindi na namang ulan. Kinakarap ang mga kababayan namin. Tulungan niyo po sila mapaglabanan yung takot, yung gutom, yung hirap sa mga unos na dumadaan sa amin. At Lord, i-remind mo rin yung mga aming mambabatas na gumagawa ng mga batas, budget, mga nag-i-implement ng flood control and everything, Lord. I-remind mo sila na wala nakakaligtas sa iyong paningin, na you are present in everyday lives nila. Tulungan mo sila magkaroon ng conviction na gawin ng tama as a public servant in Jesus' name. Amen.
1: Amen indeed. Salamat na marami, Brad. God bless you more and thank you again sa mensaheng ito at aral na amin napakinggan. Alright, Brad, salamat muli sa iyo and sa mga nakikinig ngayon at ito ang inaabangan. Muli po, salamat po sa inyong pagtangkilik sa segment na ito. Thank you po, thank you. From the very beginning, nung pong ating unang broadcast dito, atin na pong kasama si Brad Jeff at kami po ay 6 na taon na ngayon pong buwan na ito.
13: Practically ang bilis, po, Brad, yes. Ang bilis ng panahon.
1: Amen. Sige, salamat Brad. We'll catch you again tomorrow and sincerely we pray na sana nga po humupa na itong mga pag-uulan na ito, yes, para po sa pagbangon ng marami pong kababayan natin na nasalanta. Thank you, Brad.
13: Yes, Brad Ted, i-remind ko lang ulit sila, yung libro natin, available po yan sa Shopee, Lazada at TikTok. Type nyo lang po, Pastor Jeff. Para araw-araw din na kapag ano kayo, muni-muni na salita ng Diyos. Ayan, Jesus Said by Pastor Jeff. Sa Shopee, Lazada, TikTok. Paalam na ako, Brad Ted. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
1: And serving the people indeed, Brad Jeffrey Escopida sa ating The Daily Brad.
11: True FM. Ang True FM News Update ay hatid sa inyong MX3. Dito ako believe. EO Executive Optical.
14: Para sa akin, ang tunay ng public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Yung mga taong na malapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yun, kailangan ng agarang aksyon. Pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinain ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rapid info po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga Pilipino.
15: Hi schoolmates! Welcome back to my school! Ready na ba kayo sa ating next adventure?
16: Samahan nyo kaming kilalanin at mas maunawakan ang ayon na VIPs, Very Important Problems.
15: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
17: Join us in Mind School where we dive into the coolest adventures powered by science and art. Step into amazing portals with us where extraordinary, weird, and mind-blowing things come to life.
18: We see the metals, the armor, and the man. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
19: Ako po si Mateo Uricelli, and this is Patriots.
18: Watch Patriots, hosted by Mateo Guidicelli. Sundays, 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.

0: True FM.
1: True FM. So true, so true. Bueno, sa oras po na 7:53 in the morning, batiin ko na humuna ng happy birthday. Pinababati po ni Ate Dina Aquino si Maria Luisa Dadula at Leonida Ramos ng maligayang kaarawan po today. Happy birthday po sa inyo. And thank you for watching. At muli kay Ma'am Shiena Olaso, ang kanya pong birthday
2: tomorrow.
1: Advance
2: happy birthday, Ma'am Shiena.
1: Ma'am Shiena, we miss you. Happy birthday po. At kahapon ay birthday po naman ng aking kumparing si Beanie Aison dyan sa Pangasinan. Happy birthday, Beanie! Sana hindi ka rin binabaha dyan sa inyong bayan sa Pangasinan. At maligayang bati rin advance para po naman kay Senyor Manny Galang, ang ating bossing. Sir Manny, maganda umaga sa iyo. Si Manny Boy the Pogi. Yan. Marilao, Bulacan. Yan, oo. Yung kanilang bahay din po, lubog ngayon sa baha as usual. Kaya backwit po sila. Nasa linya ngayon si Ginoong si Dr. Nathaniel Servando, ang pinakapinuno po ng Philippine Atmospheric Geophysical. Ito ho yung pag-asa, kung tawagin po natin. Napaka-importante po ng pag-asa sa buhay ng bawat Pilipino. Okay, importante ito. Makinig kayo mabuti para ho ninyo manamnam itong isyong ito kung ba't natin kinakailangan pag-usapan. Good morning, Doctor.
3: Magandang umaga po, Manong Ted at Ginang JJ at Chacha. Magandang umaga po.
1: Kayo po ang kauna-una ha, tumawag sa kanya ng ginang. Oo.
2: Okay na po. Okay na po ako, sir, sa Chacha.
3: Okay po. Okay.
1: Anyway, Doctor, salamat sa panahon. Ito ho muna, no? Para lang ho maintindihan ng ating mga kababayan, alam niyo ho naman, ano ho, hindi man maaalis yung ilan, bumabati ko sa pag-asa kapag kayo nag-forecast na maulan bukas, tapos aaraw, nagsuspindi ng klase, walang pasok sa mga opisina, tapos umaaraw. Pwede ho ba ninyong ipaliwanag muna po sa amin, ano ho ba ang handicap o ang nagiging suliranin ng ating Weather Bureau sa pagbibigay po ng forecast, lalo na po ngayong panahon habagat, sir?
3: Magandang tanong po 'yon, Manong Ted. Una bago ko sagutin, allow me to express my thanks, no, sa pagkataon na ito na ma-interview, and of course, nagpapasalamat po ang aming ahensya sa inyong support through the years, no. Alam naman po namin na mga panahon during extreme events ay nandiyan po kayo na tumutulong sa pagpalaganap ng mahalagang information. Yung sa ginagawa po namin ng pag-asa, ang weather forecast ay science-based, no, or data-driven, meaning the more accurate ang data at of course yung timeliness nito ay mahalaga, no, upang magkaroon ng mas accurate at reliable na mga forecasts. Fortunately naman, through the years, na-acquire namin ang mga mahalagang kasangkapan na kailangan namin upang ma-ensure na accurate ang aming forecast, kagaya na po ng mga Doppler radars. Alam naman po natin na mahalagang facility ito, networks of automated stations, maliban dito sa manned stations na almost nationwide, no? Almost all provinces may mga manned stations kami, operating 24/7. Upper air stations, mga high resolution weather satellites, may dalawang satellites po kami na naka-acquire ng Japanese at Korean satellites, high speed computers upang lahat ng mga data na ito ay ma-integrate at madaling magamit ng ating mga forecasters. So of course, ang computer-based modeling, no, technical models na itong ginagamit namin upang makapagtaya ng panahon, several hours or even up to 3 days, no. Mm-hmm. So ito yung mga pamamaraan na aming ginagamit, at we're fortunate naman na through the years ay nakikita naman po ng ating mga kababayan ang magiging makabuluhan niyo ang mga forecast namin.
1: Opo, opo. Pero doctor, ano ho, ang sa akin po kasi kaya ho kami tumawag po sa inyo para na ho natin malaman talaga ang inyong pong problema lalo na po sa pananalapi. Ayan, sa akin, ang akin po suggestion sa inyo, ay wag po kayong mangamba o mag-alinlangan na sabihin po ang saloobin niyo dahil wala naman nakikinig sa atin, tayong dalawa na nag-uusap dito. Opo. Doktor, sa ngayon po, no, hindi ko na po hingin detalye kung ilan po ang ating mga kasalukuyan na mga Doppler radar, mga satellite, etc. Sa ngayon po, ideally, para mas maging maganda at mas lumalapit, ano po, gumanda yung accuracy forecast ng PAGASA, may bagyo man o wala, ilan pa po ang kakailanganin yung mga gamit? Ano ho ito mga gamit na ito? At magkano po ang budget na kailangan po ninyo?
3: Una, ito mga nabanggit yung mga Doppler radars kasi ito yung nagbibigay ng mahalagang equipos, nasabi ko na, lalong-lalo na sa pag-monitor at pagtaya ng rainfall. Some of these are actually na-installed many years ago. Right now, we have 19 radars na. Halos na cover na yan, yung buong kapuluan natin. But of course, kailangan natin i-upgrade ang iba dahil more than 10 years na. Mm-hmm. So we are fortunate naman na ang suporta ng ating pamahalan ay nandyan. In fact, early this year na inaugurate namin ang bagong radar sa Iloilo. Currently, we are in the process of purchasing anim pa para i-upgrade yung mga ibang lumang radars. Of course, Doppler radar is just one of the facilities or tools na ginagamit ng PAGASA. Sa mga flooding na nangyayari siguro, lalo na dito sa urban area, sa Metro Manila, mga hydrological sensor siguro para mamonitor yung mga actual na flooding. But of course, may mga inisiyatibo naman kami in partnership with yung may mga partners po kami maliban sa pundo na nakukuha namin sa pamahalaan. Kagaya po dito sa COICA, we are implementing a project dito sa Greater Metro Manila. So kapag matapos na ito, ay makakatulong po ito. Then, more than the forecast, kailangan, of course, alam natin kung dapat ma-disseminate ito on time, no? Para magamit ang ating mga kababayan. So may mga pamamaraan naman po kaming ginagawa maliban sa close coordination with the concerned agencies. Paggamit ng social media kasi mahalagang
1: para po sa dissemination real time. Anyway,
3: And then may panahon app kami na okay. Anyone can app can download at yun ay malaking tulong. So of course ito ang mahalaga ma-maintain, no, ang itong mga facilities at every year naman ay pinopropose naman namin sa ating pamahalaan at we're happy naman ay nabibigyan naman kami ng sapat na pondo.
1: Sapat na pondo as in as in sapat na pondo, okay na po kayo sa inyo pong pondo, sir? Okay na po kayo? I mean, to be, alam ko po, sorry, sir, ha? Kasi nga, kaya ko kami tumawag nga dito, kasi meron kami ilang nakapanayam din, sinasabi nga talaga, ideally, yung mga counterpart ng mga bansa natin, yung binabanggit yung Doppler radar na iyan, kung 10 years na iyan, kasi ngayon, ang teknolohiya po, di ba pa-upgrade ng pa-upgrade, di po ba, sir? Tama, ano po? Di ba ngayon po?
3: Yes, okay. Yes po.
1: Kaya nga may mga bansa, magtataka